0: City personnel.
1: Yes, no? nagkorte si call tungod kay magsugod na ilang construction sa ilang Gaisano City.
0: Ayaw mo kabalaka. Mga trolls, pasabton mo na mo mga trolls. Tarunga ang inyohang pag-upload diha sa social media nga nag-uulra ba ni sila kay asa pa ibutang ang Gaisano City nga naa naman ang pag-Adian City.
1: Dakaw sa no ang kalipay ng kapitana si Tampos tungod kay pinagi na mas madaghan pa ang makatrabaho o niya mas daghan pag oportunidad o pagpauswag usab sa barangay Tiguma. Mudako usab ang ilang local income. Bilang kaysa maong barangay, ilabi na din sa dakbayan sa pagadian mo na among balik-balikon. Ang private entities, private partner gina siya sa public administration o private administration, mag-partner gina siya pirmi. Kaya asa mo dahil mga apply, magkuha og mga requirements or requisitos, di ba, mananghid manggid sa kada LGU, kada local government unit, ang mga private entities inigtukod sa ilahang building, business permit, unsa pa nay lokaton din ha. Mauna nga di kina sila mawala magpartner gina pirmi. Dili kay permente sayawa sa wayon nga si Mayor Samico sig pangimbitar og private entities. For your information, dako kay nagikatabang sa mga pagadianon nga walay mga trabaho. Dako kay nagikatabang sa mga katawhang sambusuryan nga nanggilaid sa kapobrehon. Pinaagi ni ana matnatabangan ni Mayor Samico ang mga kada pamilya nga naa sa lungsod nga way mga trabaho, makatrabaho na inigsulod sa mga private entities, gikan pa lang sa pag-construct hangtod sa mahuman, makatrabaho inyong mga katawhan. Pinaagi ni ana mauna nga partner gina sa kalambuan, sa pag-asenso, sa dakbayan, sa pagadian, ato ang mga private business establishment o kaning mga investors.
0: Okay, sinias na si Ili, pero naapatay gamayng time ang nakapahimulos sa ato ang mga business establishment sama sa mall sa Robinsons nga niya nastakbayan sa pagadian karon. Kagang kaing halos-halos din mo, pangutana mo sa mga tindera di ba taga Pagadian City? O dili taga Pagadian City, taga Malinaw, taga Labangan, taga ubang mga lungsod din sa ato sa Zamboanga del Sur. How much more kung mutukod na yun po ang ato ang Gaisano City unya musunod na ang SMO uban pang mga malls din sa syudad sa Pagadian, at least man lang nga ang ato ang syudad og mahapil na gid ang lalawigan sa Zamboanga del Sur maharuhay. Okay,
1: ang tanan maharuhay mo na gingon ni Mayor Samico kung unsa pag-asenso ang dakbayan sa Pagadian. Kuyaw usab ang mga katawhang Pagadianon og apil na ni ang mga katawhang Sambusuryan kumpohon richest province na under sa administration ni Mayor Samico. Puhon. Ang makatawan usab, richest na usab. Makalingkawa sa kapobrehon. Yeah,
0: ikaw naging mamuling ko dito, Dodge. Sa probinsya, Dodge. Ikaw naging, Dodge.
1: Mauna, no, ang programa ni Mayor Samico, makita mo sa mga katawan, bisag kinsay pa niyon, dako naging doon kausaban. O, guna tayong oras, magpanayos niyong programa ang kakuhan. O, kakuhin, higala sa kahanginan sa gihapon, Dodge Marzon.
0: Singalan sa tong amahan sa syudad sa Pagadian, Mayor Samico sa Pagadian City 15 Council. Na adiha si City Councilor Jiger Ariusa, City Councilor Lance Co, City Councilor Engineer Roger Acidilio. Ako si Red Rio Banidons Marson Moingon. God will make a way because God is good all the time. Whatever happens, life must go on. God bless Pagadian. Asenso Pagadian. Asenso Zamboanga del Sur.
2: Asenso Pagadian. Mayor Samico.
3: Inyong nabati ang usa ka binayran nga tulumanon kun unsa ang gipamulong sa mong magsisibya, iya lamang ug walay kalabutan ang tag-iya ug tagdumala ning istasyon. Daghang salamat.
4: 106.2 Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
5: Armando Castillo ng Danday. Tatay? Mendoro. Upoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, nagtis ako ng isang taong. Paga, walang lakad. Narinig ko yung

0: alakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee ko.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
2: A difference you can hear. A difference you can feel. With all the bells. Yes, progress.

0: 101.3.
1: August is ASEAN Month. Bilang bahagi ng isang rehiyon, patuloy na nakikipagtulungan ang Pilipinas sa mga kapwa bansang ASEAN upang isulong ang mas ligtas, mas malusog at mas matatag na kinabukasan para sa lahat. Sa larangan ng kalusugan, mahalaga ang sama-samang pagkilos sa pagharap sa mga hamon, pagpigil sa paggalat ng sakit at pagtataguyod ng kapakanan ng bawat mamamayan. Makiisa sa pagdiriwang ng ASEAN Month at patuloy nating isabuhay ang diwa ng pagkakaisa, kooperasyon at malasakit para sa isang mas malusog na komunidad.
2: Where's all my soul, sisters?

0: 101.3 Bell FM.
1: Horas a las 8:30.
2: Oras hatod kanato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang ko.
3: Usa na usab ka paragi sa bila-bila herbal coffee user. Ang satisfied sa atong produkto mga kaparagis.
4: Ako si Celestina Simblante, 65 years old, nagpuyo sa Tulingon Mainit, Sergio del Norte. Kaning bila-bila nga cafe, ganahan manggog ko kay hayahay ang lawas, unya mawa imong kabuhi. Mag-inom ka ani kada buntag, ganag yun kay ang paminaw sa imong lawas. Kontento to ko kayo, basta kay kada buntag makainom yung kuani.
3: Kini, ginama sa GFMQ Marketing kaysa paragis bila-bila. Dili na ka, mag-agwanta pa.
0: A difference you can hear. A difference you can feel with all the bells.

August is Sight Saving Month. Ang ating mga mata ay mahalagang bahagi ng pang-araw-araw na buhay, kaya nararapat lamang na bigyan ito ng tamang atensyon at pag-aalaga. Magkaroon ng regular na eye check-up, panatilihin ang wastong kalinisan, kumain ng masustansyang pagkain, at ugaliing protektahan ang mga mata mula sa mga salik na maaaring makapinsala dito. Kung nakakaranas ng panlalabo ng paningin, pananakit ng mata o anumang pagbabago sa paningin, huwag itong baliwalain. Kumonsulta agad sa pinakamalapit na health facility o eye care providers sa inyong lugar.

Namnamin ang sarap ng kape. Zed Banyawan Coffee Mix. Mabibili sa mga suking butika, grocery stores, Shopee at Lazada.

25 minutes after 9 in the morning, Eric Santos for you with I'll Never Go right here on Morning Bell. I'll Never Go because I'm on until 11 o'clock. Kunya, in ikaw mag alas 11, di mula ka nagyog ko. Di ba, bitaw? I'll Never Go when I ato ang istorya pirme sa ato ang mga minahal sa kinabuhi. Di lagi ti kabiyaan, I will always be here. Kunya, sincere na kayong istorya ba? Ayaw ka wala ka, darling. Kaya digid di ka biyaan. Then, usahay kita kay mag-question. Mag-question, sure ka? Bantay, bitaw na ha? Saad-saad ka din. Imo din kong biyaan. Usahay mo yung tagong. Saan man niyo eh? Asa man dyan kumulugar ani? Asa man dyan kumulugar ani? Nga dili magyug ka mo tuog mo. Ingong kogi kumulakaw. Di di ka biyaan. Yes! Yes! Kakyut gawad kaya na sa relasyon ng ingon-anang ingnon-ingnon tag-awig di gugkabiyaan. Ay, bantay lagi na. Bantay na, Aljo, no? Nga mubiya radayon dahi gihapon sius daghan kayang saad kinabuhi. Apil na ang kuan. Bituunod ang bulan. I-apil pa sa iyahang mga saad. Nga, biyaan radayon gihapon. Pero that's the reality of life. Sometimes we cannot have it all. So, yeah. Prepare lang din ta pirmi ani unsay mga panghitabo sa atong kinabuhi dayon syempre dili nato kalimtan ang pagampo para bisan pa sa kalisod sa panahon kabaluta nga makaya ra gihapon kay you know our faith is strong than our problems. 9:25 in the morning.

0: a las 9:30.
1: Every great doctor starts with one decision. Make yours at DMC College Foundation's Alberto P. Concha School of Medicine, the first and only school of medicine in Zamboanga del Norte and northwestern Mindanao. Backed by over 50 years of excellence in healthcare education, DMC offers quality medical training in Dipolog City, a safe, peaceful, and affordable place where you can stay focused on achieving your dream. Now accepting applications for incoming first-year Doctor of Medicine students and second-year transferees. Classes begin September 7, 2026. Visit www.apcsom@dmc.edu.ph or our official Facebook page, DMC Alberto P. Concha School of Medicine. Your future begins here. Now accepting scholarships for qualified applicants. Visit the DMC College Foundation, Santa Filomena, Dipolog City, or call our hotline at 0917-684-5235.
2: Sa mga workaholic, epektibo ang atong Paragis Bilabila Herbal Coffee. Sama na lang ni Roland De La Cruz, nga taga Mati, Davao.
3: Roland De La Cruz, sa Purok Isla, Barangay Central, Purok President.
4: Anong ganahan magkay ka sa kape?
3: Sa Bilabila Coffee, laskig ang imong lawas o mayo ang imong lihok. Basta laskig niya kondisyon, makalihok pag may sa trabaho.
4: Kung di kakainom, rupagluya na ka?
3: Rupagluya-luya. Lahi ragyod. Tungod gay, nindot yun ang Bilabila Coffee.
2: Kini, ginama sa GFMQ Marketing. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundin pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O usapay gihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa-unsa pag-appeal? Una, pagtipon og ubay katansan or usa ka taklob sa long neck og duha katansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Appeal na sa buhagay sa Fighter 2026.
6: Pardew HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo
1: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Ma'am Jean Fuentes adunay hyperthyroidism.
7: Namang ko kay hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Nya kanang murag permente ko madunlan ni kaon. Pagpa-check up na ko, mao na dayon to na koy hyperthyroidism. Pag try na ko take atong sipanyawan capsule. Di karon dili na kay ko magpalpitate. May effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
1: Ang sipanyawan plus makatabang sa pagnormal sa atong thyroid glands ug mutabang pagkini sa pagprotektar sa atong kalawasan.
8: It's Annabelle on 106.3.

0: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
1: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Wala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit. Kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
0: Sad Kogon Herbal Capsule. Basta Kogon. Lawas bas Kogon.
2: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kumpleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, sea purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center. Muayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila'y delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware. Mabuhay Hardware, let's build together. Ang

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Lil Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: Number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras. Alas Jess Sabuntag.
4: BBC.lit.lit Balitang.
5: Kabalik-balikada, yan ang BBC.lit Balita, alas Jess. Kaso paglapas sa Republic Act 9165 kung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2000 ang pag-atubangon sa duha ka mga individual human nga dakpan sa gipahigayon nga drug by bust operation sa Purok 3 sa Kamanggahan, Barangay Ano ng Aurora, Zamboanga del Sur. Nakuha gikan sa duha ka mga individual ang tulo ka sachet sa ikatahapang shabu na gilangkuban sa saka medium o duha ka small sachet sa ikatahapang shabu o uban pang drugs paraphernalia. Sa kasamtangan, kinigibalhog na sa Aurora Municipal Police Station. BBC Daklat Balita, alas Jess. Ako si Bagting de Sheriff Florence sa FEMA, maayong buntag.
4: BBC Daklat Daklat Balitang Balitang.
6: The Morning Bell with Annabelle on 106.3

0: kanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pass inyong relasyon.
1: Ana
0: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay ug mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
2: Oh no!
0: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
3: Uy na, may kanianag ka. Ali, mga anak ta.
4: Oh, naunsa man ka nga muraman ka og naguol pag-ayo.
5: Nay, uy, kung sa akong mugod nga kinahanglan naman kita magbayad sa akong tuition fee?
4: Mao ba? Hangiun lang sa nato nak, biwa pa man gitay kwarta karon. Uy, basin mga sunod bulan, makapadala na to og kwarta ang imong amahan.
5: Pero nay, gyamyo naman ako, dili gid daw pwede. Dili ko maka-exam sunod adlaw, dili ta kabayad nay.
4: Unsaon kain nato ba? Ay, pagdali diyan ka onak, aron kuyugan ko nimo.
5: Nay, uy, na problema na ganita, ilaan pagyug ko nimo. Asa man dito nay?
4: Dili ta man laag, uy, adto tag FA Pawn Shop, ako ni iprinda akong kulintas ug singsing nga gihatag itatay nimo. Ako lang hindi ka tumpuhon, inig makapadala na siya og kwarta.
6: Ang FA Pawn Shop ang jewelry store na gadawat sa inyong mga alahas sa pinakataas nga appraisal. 3% straight interest lamang matag bulan.

0: a las 10:30.
1: Oras hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang ko.
2: Said Health Report.
3: Health Report.
4: Si Rachel Marian adunay allergy o guba mituma sa Sed Panyawan Plus Capsule.
5: Kung gamit yung Sed Panyawan kay usap ko masakiton kay kanya to pa humakto na yun ko. Kanya to itong wala pa ko naga kuan naga pam yun ko. Sadyang kuan nagmintin ko Sed Panyawan na takotas ko sa aban na hindi na ko magrabi yung guba. Ang pamatik na ko taway eh. Taway yun. Kaya mo nagdili isa makomplikit ba. Lahit mag mas nindot ang Sed akong na-observaran kay. Tuka ko guba munta ko ito hapon ko inumon, pero kung wala na kong hubak, mag-mintin ako sa
4: Sed Panyawan Plus Capsule, ang milagrosong kapsula, a quality product of Sed Marketing Incorporated.
6: Aderico Computerized Optical Clinic, malibayang nagserbisyo sa katawhan na sukad pa niadtong tuig 1980. Libre ang computerized examination sa inyong mga mata. Ang antipara sa Aderico Optical nagpalit sa ubos nga presyo lamang. Kompleto sa tanang mata nga dekalidad nga lente sama sa transition lens, progressive anti-radiation, blue light ug daghan pang mga lente nga makatabang sa inyong maayong pananaw ug proteksyon sa inyong mga mata. Daghang disenyo sa frames nga inyong kapilian ug magustuhan. Doa wala ang ilang klinika nga naanay mutang sa FS Pajares Avenue, Pagadian City, padulong sa Pantalan ug sa C3 Building at bang sa Sam's Bakery. Ang Aderico Computerized Optical Clinic, matinud anon ug kasaligan. Clear vision is our passion.
7: Wala ka ba'y gana mamahaw matagbuntag? Ayaw ka balaka? Sulayi ang Nature's Gift Purple Corn Coffee. Himo gamit ang kombinasyon sa mangosteen para antioxidant support, barley grass para detox, psyllium husk para digestion. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na, energized ka pa. Palit na! Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.

0: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
1: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo, gyan, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong bigamit. Kugon na gyan. Delphine Hitiso, Perpidad, Turil, Davao City, 66.
0: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
2: 106.3.

Kanang Drakas, programa nga mulingaw. Ug mo pagkatao sa tanan. Ug mo wagtang sa kalaay. Ug mga kamingaw. Kanang Drakas. Ug ani ana ang bayot nga gikagubtan. Ug idolo sa kadaghanan. Ang lawas mo rin kagulan.

0: for sure. She's indeed the beauty you can't deny. Introducing Indai Garupai. Tiri lang syempre sa tahanan ng mga sikat. Wow! Ligaw!
1: Asna, mapasaot ka pa.

Tag de Puso, Tag de Caroy, alas 11:49. Good morning, mga buntags na narito ang mga sugitig babinaw. Today is a Friday, it's a flight day. Lupa tayo. Kumusta ito mga damido ni Nakaroon? How are you? You in our house. Alas 11:04 na tag na buntag mga higala. Kumusta kamunta na adlaw nga Biyernes? Pizza 7. Nagbulan sa Agosto. Ito ay 2025. Kumusta itong mga damido ni Nakaroon? How are you? How are you? How are you? Kumusta inyo kabuntagoy? Nagpaminaw mas pinakakusog. Una pa sa first, the number one radio station in town. Yes, and the city of Pagadian. Of course, this is DXCA 106.3 Bell FM. And unya dipit alas 12 ang dagnan sa Udo sa imulkas natin sa itong EM band ng DXBZ Radio Bakting. Yes, kumusta mo mga amigas, mga amigos? Kumusta kamong tanan today? Yes, hopefully, ngidili na kaita mapiktuhan sa to ang bagyo. Matod pa sa to ang reporter. Kanina naminaw ko ni, ay, ni Kois Jane. Na ang, ba, kung sa tong nga, ang bagyo, hawi eh. Tuara dito na Pits Manila, di ba? Ngidili na may tatong makulbaan diri. 11:06, alas 11:06 na ang taknas buntag. Yes, inday, garuta ay inyo kauban karon taman ta alas sa alauna ang taknas sa hapon ha. Yes, sa toang programang Kalandras, kauban si inday, garuta. Yes, of course, magiguban ko rin yung taman alauna ang taknas bunta sa hapon. Alas sa toang pakinding-kinding, o diba? Kuman sa mga love songs ni Ate Annabelle. So, diri na ta. O, diri na punta sa to ang kaning indak-indak. Manayot ang tanan. Manayot ang tanan dito sa diskuhan. Agwino ko. Yes, nagagay sila mga thank you guys na natong mga nangita din hakaroon. Ay, nga mga barato, apan di kalidad, nga mga, yes, 100% of course, original nga mga cellphones, laptop, CCTV, printer, o daghan pa mga accessories. Ayaw na kabala ka mga bay. Kung kay available na ka sa EB Gadget Pagadian. And good news, gumikan kay ang EB Gadget Pagadian, nag-offer og mga pautang, o, di ba? Alas sa to mga YE Cash, o. Yes, mangutang na ta dito sa EB Gadget Pagadian. Nagpautang sila og cellphone og daghan pa nga mga accessories, no? Dala lang ta og valid ID og down payment sa dili madugay magka-cellphone ka na. Alas sa ta mga dato, dunay mga kwarta, mga adunahay na ika-cash. Nag-offer sad ang EB Gadget Pagadian og 5% discount sa mga gadget. Ah, di ba? So, unsa pa inyong gihiwat, adto na dayon sa EB Gadget Pagadian. Naalaman sila may butang sa may barangay San Francisco, Rizal Avenue, Pagadian, Sari. At manglamang sa paprenta. Alas duga nga mga kasayurain o mga pangutan na mamahimo sila nga maduol ninyo. Maduol ninyo nga to ang mga guwapo nga mga staff. And of course, pwede sila ma-message ninyo sa ilang FB account, EB Gadget Pagadian. Ang EB Gadget Pagadian, ito na yung mga sangang buhatan kung mga branches sa mga lungsod sa mga sa Aurora, Molave, Midsilip, Dumigag, Bahayag, Tukoran, Baranding, Kapatagan, Tubod, Lugait, Tanggob, Iligan, San Pablo, Margos sa Tubig, Bayog, Buog, Diplahan, Imelda, Liloy, sa Tondela, o sa may Tigbao, sa Buangga del Sur. Sa EB Gadget, cellphone mo, sagot ko. Ingon ang EB Gadget. Masin makaingon po mo hanga. Ako ang sagot inyong cellphone. Ako na lang noon mo itagain yung cellphone kay wakoy cellphone. Anyway, alam to ang mga naminaw din na karoon. Alas inyo mga greetings, shoutouts, and of course inyo ang mga requests. You can text sa to ang official text line number 09989978890. Open na itong linya. Dali na ta. Open na itong linya mga higala ha. 09989978890. Pwede mo diha mag-request. Pwede mo diha mag-padangat sa inyong mga greetings and shout-out. O, diba?
alas 11 ni webinar dinigyapot sa itong pagpinag-uban, of course kini ang kalandrakas kaoban si Inday Karutay. Uh-huh.

0: right here on Bell FM.
1: Usa ka Evangeline Cañete ang makapamatuod nga siya naulian ug ang iyang bana nga si Amado miubusan ang blood sugar count.
2: So kadyon pag-apply sa kumbana sir or ako sa iya ha nakuan yun nga nagyon sa ka-usaban.
3: Taas din ang sugar sa mga asawa sa
2: 11.7.
3: Karon?
2: Karon, nagkuan mi atong miaging semana pod 7. Karon, 6 na lang jud na no, result.
3: Uning baba na.
2: Baba na. Gikan mong kudiha.
1: Magparagis Bila-Bila Herbal Capsule na. Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Said Health Report. Health Report.
5: Nagpa-laboratory ko akong sugar 304. So kanina napainom ko aning seed panyawan coffee mix. Tawa ko kagtagos kabulan. Pa sugar ko kusog 170 na lang akong sugar. Kanina akong gimintin seed panyawan coffee mix. Rosemary Kalumba 61. Kalag-kalag ayongon Negros Oriental.
6: Pinakanindot o dekalidad ng printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon. Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sa blimong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
7: Oh no!
6: Paprinta Printing Services. Kining tenan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
8: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
9: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila maganda. Wala akong masabi, lalo akong lumalakasan sa pumasada ako ng truck ng gabi. Hindi ako na...

sa SmackDown. Hala, ginuo ko tama mga lagi ito. Sao nila lang SmackDown! Sao nila! Yes! Hi! Good afternoon! Magpakalandrakas lang ko sa kahinan like Lonely Girl, Tumay Candales, Nestor Candia, Aljo na Bukatkat, Ramela Pinuso, ang nagpakalandrakas, it's me, Marian Rabanuel from SND, Leno del Norte. Requestan ko ganun tayo, pikahi, birahi! Alas 11, 26 na!

0: break it down.
1: Oras, alas 11 y media.
2: Testimonya.
3: Oh, kasinatila.
2: Ay, kuni! Si Ede!
3: Ede Garcia?
2: Dili, uy!
3: Kensang Ede?
2: Wala! Malimot ka na dyan! Tiguan ka na dyan sinisina!
3: Ay, lagi! Ay, ambot ba! Dali naman kay kong malimot! Unya, pirmi kong kamuhion! Maglison man gani ko usahay sa pagpagawa sa kong hugaw! Ay, blood pagyod ko!
2: Aw ka na, Ede ay! Magkatabang kuni mo, Ana!
3: Sigurado ka! Kinsa ganitod ka?
2: Hindi lagi. Basta mauna to ha. Inumat ang buntag at tong gipalit na to ha.
3: Onsa pa ganito?
2: Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Ginama sa mangustin o goto kula. O sa ka-herbal plant na makaayo sa blood circulation, memoria o mental health. Antioxidant pa yun kini. O good for the heart.
3: Mao ba?
2: Lagi ka, Silisina.
3: Liniyagid ko kay mo palit ko sa epektibo o glamian nga kape. Para gis Bila-Bila Herbal Coffee. Tuig naman gani ko kape nga migamit ini. Uy, di gyud ko mo biha. Uy, kay hayahay kay nga akong lawas. Nawa pag yun akong kabuhi. Gibati gyud na akong limpyo nga akong lawas. Kay antioxidant good ni o good for the heart.
2: Correct. Yun na. Kinsa pa gani ko?
3: Haha, Ede! Ang akong classmate nga, kusog kayong mangupyas akong mga answer, gikan sa elementarya, hangtod na sa high school!
2: Correct na, Sam! Sa paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa!
4: Every great doctor starts with one decision. Make yours at DMC College Foundation's Alberto P. Concha School of Medicine, the first and only school of medicine in Zamboanga del Norte and northwestern Mindanao. Backed by over 50 years of excellence in healthcare education, DMC offers quality medical training in Dipolog City, a safe, peaceful, and affordable place where you can stay focused on achieving your dream. Now accepting applications for incoming first-year Doctor of Medicine students and second-year transferees. Classes begin September 7, 2026. Visit www.apcsom@dmc.edu.ph or our official Facebook page, DMC Alberto P. Concha School of Medicine. Your future begins here. Now accepting scholarships for qualified applicants. Visit the DMC College Foundation, Santa Filomena, Dipolog City, or call our hotline at 0917-684-5235.

Yes, Dirty Talk! Something from Jason. Darulo naman noon. Darulo! Ginoo ko, tabang mga langit. Asa na mga hostis si Ani? Girl! Alas 11:47 na. Hi! Hindi, ganun tayo. Pa-shoutout lang ko ni Noel Labaho. Amping babes, it's me, May I. Request ko, hawak ko ang beard. Hawak ni mo dahil? 11:47 on the clock!

Drakas, programa nga mulingaw, ubo pagkatao sa tanan, umuwagtang sa kalaay, ug mga kamingaw. Kalaan Drakas, ug ani ana, ang bayot nga gikagubtan, ug idolo sa kadaghanan, ang lawas mo nagkaguran.

0: The beauty you can't deny. Introducing Indai Garutai. Tirilang syempre sa tahanan ng mga sikat. Wow, lingaw!
1: Na, mapasaot ka pa.
2: Second hour stretch na sa toang programa ang Kalandrakas. Kao ba si Inday Garutay? Dinanigapan sa toang nag-una-una po sa first radio station DXCA 106.3 Bell FM. And now, sa MLCast na toang programa karoon sa toang EM band. Of course, naka-FM na, naka-EM pa. And DXBZ Radio Bagting. Ano sa dosi size na dati color on the line at agad itong bagdagan. Halo! Time sa akin. Wapan ako natulod. Asa ito itulod? Ginoo ko. O nara. Halo!
3: Hello?
2: Yes, hello!
3: Hello?
2: Yes, my good to kids. Hindi pali hog!
3: Si May,
2: di ba yun? Ay, si May. Panawa na si Miller. Ganun na mag-call ka. Hindi ko ka ba si May Madrid ni? Noo ko. Noo kayo natangwa ng kahinabi, Dai. How are you?
3: Dai, grabe ko na lang ang effort ni para makuha ang 106.3
2: sa Line Station. Ganun mo na, hindi mo na makuha ang 106.3 di ha?
3: Nagupaman ko na akong radyo nga na antenna din ang nabilin kay speaker na lang niya kay matabunan ng sige ko gayan makaglaw manood sa station ang makakakay dili man na 6.3 na ako nagidakula ko ang Real FM
2: da ka na siya. Thank you kay Bato Rigi ko. Asa na ba ito si May J. Mayo? Na miss naman ito na ako eh, for how many times wala mag ito na nawag ko eh. I like it, ginuo ko. Yes, dear, sabi ako ikalagad sa kong agwafa nga color. All the way from Bayug.
3: Ang pakalandakas ng kuindegaro tayo una-una sa imuha ay miss you. And sa tanang mga naminaw sa 106.3 Bell FM and sa tanang mga kaumanan ni Mong Hurok na ayong uto.
2: Mm-hmm.
3: And magpakailang sa ako mga friends like Algo na Mukatkat, good morning, good afternoon na di ay.
2: Mm-hmm.
3: Yes, sa my Santa Maria Pagadian City and also to Amis Ay sa Waghaloy di sa may Baroy Lanao. And sa ako mga kaumanan ko rin sa Tingan Pinang Heart, 55 members, good afternoon to Zubert Olivos and Jessa Valencia. And also to James Cascada Pudiay, good afternoon. And sa tarang lang mga namihang nag-alotay sa akong family, Dimayo family and Carnero family. And request some song, guys.
2: Yes, also many mo i-request.
3: Ah, sige, ikaw na lang bahala. Di agon sa'yo mag-i-play para na ako.
2: Ika na, ganahan ko. Yes, Maudred. Salamat. Thank you, Kailing. Yes, bye-bye. Ayan si May. Hindi ba yun naman nun? Okay, saan na lang. Okay, salamat. Alas 12 ni Webe na. We have another caller on the line. Hello.
4: Oh, may yung uto hindi ganun
2: tayo. Yes, may uto lagi. Kumusta?
4: Okay na tayo. Hiningaw po ko ni mong hindi ganun tayo kayo. Naka-absent yun po ka ba?
2: Agoy, ginoo ko. Basta ko maninaghan, magkay mga press con lang daw. Uy, akong beauty, inilog ka ayo.
4: Hindi ganun tayo. Masad na nag-gitpod mo na mo kay di gitpod lalim ning magsiusa ka magsisipya. Wala ko kasulay o magsisibya pero ma-feel na ko ang usa ka magsisibya nga usa ka hago.
2: Agway, ginoo.
4: Ma-feel gina ko siya isa'y garutay o gibinuangan ako niya.
2: Nah, dinha naman dayon. Ma-feel galini mo gibinuangan ka niya.
4: O, oh, ma-feel gina ko nga gibinuangan ko niya. Sana baka nang magsisibya nga kanunay mag-iskuan sa kahanginan.
2: Kinsa galitong gibinuang ni mo dong?
4: Si
2: Secret Weapon. Ang nalahan. Yes, dear. Go ahead sa mga greetings sa inyo ang mga kalandrakas dira kay nanganal na dire. Yes, on sama ni mo i-request.
4: Kuha ni Negaro na ikatong na-download na mo tong Ulala.
2: Ulala?
4: Oo, na-download na mo.
2: Ulala na-download na siguro. Nakoy Ulala dire, ang mag-umaw ba po ni?
4: Kuan, kung wala hindi ganoon tayo, bibi ko si Kulot na lang o kuan, magandang dilag nga, puro remix.
2: Ah, bibi ko si Kulot na yun, katong magandang dilag.
4: Nga remix.
2: Okay, no problem.
4: Magpakalanrakas lang ko sa akong mga suod nga igala, nga sina John Mark Manisan. Kang Mawi G. Biasa o kang Iska nga Chavez o sa akong mga friend sa Kanginan. Nga sina Agaw MJ Love Nietis Tabosaris, Jano Tabosaris, Raymond Tagalogon, Raymar Tagalogon Tabosaris. And to Almira, I'm Jennifer Ruiz. And to Jennifer Numatig, MJ Carpio of Cotabato, Inting Carpio of Altachira Tiguma. O kang Lonely Girl, Love Joy, Mr. Candy Aiza Maghanoy. Kang Lover Boy, Uptoriang Paris, Lucy Giselle Macam. Kang Tina Bidik, Alden Ondong, Brian Ondong, Maureen Buwan, May Di Mayo, James Casada, Jerry De La Serna, Joshua Pasagi. And to Gilbert Olivos, Gisa Valencia, o kang Ate Gaga Batal, Lubansing Anak, si JJ Batal, Gilbert Bonsalaw. And to Ate Maika Andales, and to Marian Ramanuel Ramila Pinoso, Rian Jid Palalan, o Magsay Sami Samis Oriental. And to Nati Valenriz, Jandy Ornopia, Joanna Castillo, and Jerome Pagalan. O sa mga Tagalugon family, sa

0: Filipino Philippines. Og salamat din kay Gabi Pai.
1: Thank you, Kylie. Duo ko kumpleto jugayo. Uy, hindi ako ganahan niya kakumpleto jugayo eh. Yes, alam sa itong mga naminaw din ang karoy na nangita Olga mga barato at padikalidad ng 100% original gabaga cellphone, laptop, CCTV, printer o dagat pa mga accessories. Ayaw na kabala ka mga link tungkol kay available na sa Imi Gadget. Panganian, hala! Yes, of course. Alam sa ito ang mga, yes, ito ang mga listeners sila karon. Good news. Gumikan kay ang AB Gadget. Pagkadiyan, nag-offer og pauta ng mga cellphone. O daghan pa, dala lang og valid ID, ha? Magdala, shh, ay kalimot. Magdala og valid ID o niya down payment sa dili madugay, magka-cellphone ka na. Plus, nagtaniyag-usap sila og 5% discount. Alam sa ito ang mga dato, kwartahan, adunahan, makakash. Nasa ni 5% discount sa tanan lang ang mga gadget sa mga mag-cash. So, sa inyong gihuwat, ando na sa Imi Gadget Pagadian. And ang mahimutang sa may barangay San Francisco, Rizal Avenue Pagadian, sari. At manglamang sa paprenta. Alas duga nga kasayuran, mamahimo nga maduol ninyo ilang mga mahigalaon, ilang mga guwapag, mga guwapo nga mga staff, no? Mamahimo usap sila ang inyong mga message sa FB account, ang Imi Gadget Pagadian. O sa mga higalang, mga silingay, mga kabilkadas, mga kabagting. Yes, ang Imi Gadget Pagadian na doon ay mga branches sa mas lungsod sa Aurora, Mulabi, Midsalip, Dumingag, Mahayag, Tukuran, Maranding, Kapatagan, Tubod, Lugae, Tanggob, Iligan, Dumalinaw, Gipos, Pitogo, San Pablo, Margol sa Tubig, Bayog, Buong, Diplahan, Imelda, Liloy, Tudela, o sa may Tigbao, Zamboanga del Sur. Sa Imi Gadget, sa cellphone mo, sagot ko. Sagot nila ha, dili ako amoy mo sagot sa inyong cellphone. Kasi hindi mo na ako maningil. Yes, alas 12:14 na good noon day. Pag-greet lang ko sa Macam family, Salva Vega Anthony, Simbahon din, to all my friends o kay Bro Aljo na Makatkat. Especially sa kong palangga na si Ma'am Ate JSL Macam nga nag-duty sa school. Amping ka always and dili magpagutom. Mahal. Ayan, love you so much. O, bigyan ko ka lang. Pag-ilok. Thanks, day guwapa. Request ako sa manisya, DG Desko. Okay. And then BB ko si Colon. That's coming from Lover Boy sa may Aurora sa Moanga del Sur. Tagal kayo, salamat lang. Regards lang ko ato ni May Di Mayo. Agoy, ginoo ako. Dahil na kay Ate Giselle Macam din pagkahuman. Nang regards na po kang kuay na May Di Mayo. Yes, alas sa Dossi Kinsina. Dinirigapan sa toapap ka nag-uban. Of course, kini ang Kalanrakas. Hi to Gigoy, dinasa Rosario Home Subdivision.

0: una na nga wala pa ka nagtumag sa tuwang pagagis.
1: Dili ko kalakaw oy. Tanaw ra ko na kuan sa kuan oh, jabiti. Gani oh. Oh, pur nagbintin lang ko agi ko mobiya hantun mo sobra tuig na.
2: I-maintain ang mga produkto sa Paragis Bilabila kaysa Paragis Bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa.
3: Sir, health testimonies. Health testimonies. Si Sir Pablito Simudlan na kasinati o kidney problems ni sandig sa Sed Cogon Herbal Capsule o Sed Panyawan Plus. Siya naulian.
4: Kidney nyo ayaw akong kilid na naka-hilig yung kogdo. Mautong nakadungman kuhan sa radyo ng Cogon o Panyawan. Ipalit na yung kawan na kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik apay. Wala naman kung yung batin. Nakaantog ka rin. Nagmimitin ako. Antog ka rin. Ayaw na ko. Unikan sa Cogon o Panyawan. Pablito Simudlan.
3: Isang kwantong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
5: Ano po

0: kapusit ko, mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, kopi. Mula noong October, umiinom na ako ng rice kopi hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ng Kuya Boy, October, naglaboratory ko, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang rice kopi sa akin dahil nawala na yung bukol sa kusit ko at saka lumihit ng kusit ko.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
2: Gusto ka ba magtrabaho sa abroad? Make your dreams reality. Apply now at JPM 88 International Manpower Services Corporation with DMW license number 675-LB-1119-0025-R. Sila ang nagkinahanglan og mga domestic helpers sa paingon ngadto sa mga nasud sama sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar o Kuwait. Sa mga kababayenan nga nagpangidaron og 24 ngadto na sa 43 anyos sa first time or ex abroad, with or without passport, as long as physically fit and willing to work abroad, welcome kamong tanan nga mo-apply. Sila ang nagtanyag og libreng accommodation, pagkaon, libreng pamasahay paingon sa Manila, passport og libreng medical. Alang sa dugang kasayuran, bisitaha lamang ang ilahang buhatan nga nahimutang sa may Puro Riverside, Hamisola Extension, Santa Lucia, Pagadian. Og pagkikita ay si Miss Jacqueline Cabahog. O di ba kaha, contact sa phone number nga 0927-362-1908 or 0962-211-6023. O bisita ha usab ang ilang official Facebook page at JPM88 Angels Pagadian.

0: it down.
1: Usa na usab ka paragi sa bila-bila herbal coffee user. Ang satisfied sa atong produkto, mga kaparagis. Tungod kini sa mga sangkap sama sa mangosteen o goto cola, usa ka herbal plant nga makaayo sa atong blood circulation, memoria o mental health. Si Nanay Silesina, nga taga mainit Surigao del Norte, musaysay sa iyang kaagi tungod sa kaayuhan sa paragis bila-bila herbal coffee.
2: Ako si Silesina Semblante, 65 years old, nagpuyo sa Tulingon Mainit, Surigao del Norte. Kaning bila-bila nga cafe, mga tuig na kuani naggamit kay ganahan manggugko kay hayahay ang lawas, unya murag mawa imong kabuhi. Basta mag-inom ka ani kada buntag, gana gyud kay ang paminaw sa imong lawas. Nagpasalamat jud ko aning bila-bila kay kontento jud ko kayo basta kay kada buntag makainom jud ko ani. Og salamat kayo sa bila-bila coffee.
1: Basta sana gayud pag inom ninyo ang paragis bila-bila herbal coffee. Ilabi na sa ato mga senior citizens. Gamay bikil sa mga bawal nga pagkaon, mutrigger o musiaw ang ato mga gihambin nga mga balatian. Mga kaparagis, ang paragis bila-bila herbal coffee, usa ka antioxidant coffee nga good for the heart. Kini ginama sa GFMQ Marketing kaysa paragis bila-bila. Dili na ka mag-agwanta pa.
3: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, paragis bila-bila.
4: Paragis bila-bila.
3: Paragis bila-bila.
5: Kapoy na sa gigalimo, pasin ang imong uto, kulang na og suporta. Sulayi ang Memo Smart Capsule. Gipurma kini aron makatabang sa memory support, focus og mental alertness. Ayaw tuguti ang kalimot nga makababag sa imong adlaw. Para mas klaro ang paguna-una og para mas apti ka matag-adlaw, gamit na sa Memo Smart Capsule. Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika. Ang

0: Virginia.
1: August is National Lung Month. Ang pagkakaroon ng malusog na baga ay mahalaga sa pagpapanatili ng lakas at kalidad ng buhay. Upang mapangalagaan ito, iwasan ang paninigarilyo at pagkakalantad sa usok, panatilihing malinis ang ating kapaligiran, magkaroon ng aktibong pamumuhay, at kumonsulta agad kung makaranas ng mga sintomas sa tulad ng matagal na ubo, hirap sa paghinga o pananakit ng dibdib. Sa simpleng pag-aalaga sa ating baga, nakatutulong tayo sa pag-iwas sa mga sakit at pagpapanatili sa mas malusog na pamayanan.

0: right here on Bell FM.
1: Experience the best accommodation from a hotel. The new
2: Pensione de Eliana.
1: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Eliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Eliana.
3: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
4: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong bigamit. Kugon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
3: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
5: August is National Adolescent Immunization Month. Ngayong National Adolescent Immunization Month, hinihikayat ang mga magulang, kabataan at buong komunidad na suportahan ang pagbabakuna ng mga adolescent. Mahalaga ang mga bakuna upang maprotektahan sila laban sa mga sakit at mapanatiling malusog habang sila ay lumalaki. Magtungo sa pinakamalapit na health center o kumonsulta sa inyong paaralan upang malaman ang mga angkop na bakuna at iba pang serbisyong pangkalusugan. Sa sama-samang pagkilos at napapanahong pagbabakuna, masisiguro natin ang mas malusog na kabataan at mas ligtas na kinabukasan.

ya saat usted de la caruana les a 12:54 na. Time me to say bye bye sa to ang programa ang Kailan Raka. Is there any gap sa to ang program? Yes, I didn't gap sa to ang station CBN9. At the end of Nobiro Unos Deck BN Spaghetti and DXCA 106.3 Bell FM. And Selka sa to ang EM Band DXBZ Radio Bagting. Thank you guys sa inyong pagpakiguban. Mga higalahan, tutug mapuhon. Same time lang hapon sa to aras. Alas 11 ang taknas bundag. Daman alauna ang takna sa hapon. Dinilang sa 106.3 Bell FM and Radio Bagting. Bye for now.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: On number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras a la una sa hapon.
4: BBC.lit.lit Balitan, Balitan.
5: Kabagting o kabulkada, maayong hapon ganinyong tanan niya ng BBC.lit Balita Alauna. Nasakmit sa Philippine Drug Enforcement Agency, BARM, ang usa ka kilo nga gituohang sabo nga gimanabana ang mukantidad og 6.8 million pesos atol sa bypass operation sa Barangay Rosary Heights sa 3 Cotabato City. Panusab sa operasyon ang tulo ka mga suspect na pulos residente sa nahisgutan ang siyudad. Inyo nabati ang Daklit Balita Alauna. Ako si Bagding Baydinwebe Chiril Uniot Lirazan. Daghang salamat o ngayong hapon kaninyong tanan.
4: BBC Daklit Daklit Balitan Balitan.
6: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa Pagadian. 106.3.

August is Family Planning Month. Isang paalala na ang responsabling pagpaplano ng pamilya ay mahalagang hakbang tungo sa mas malusog at mas maayos na kinabukasan. Sa pamamagitan ng family planning, ang mga mag-asawa at individual ay may kakayahang magpasya kung kailan at ilang anak ang nais nilang magkaroon. May iba't ibang ligtas, epektibo at angkop ng mga family planning method na makakatulong sa pangangalaga ng kalusugan ng ina, sanggol at buong pamilya. Bisitahin ang inyong pinakamalapit na health center o rural health unit upang makakuha ng libre at tamang impormasyon, gayon din ng mga serbisyong pang family planning. Magplano ngayon para sa mas ligtas, mas malusog at mas panatag na bukas. Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kung din pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O usapig ihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsaon sa pag-appeal? Una, pagtipon og upat katansan or usa ka taklob sa long neck og duha katansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoptong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, suking tindahan og pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga suking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw on December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Appeal na sa buhagay sa Fighter 2026. Per DOH FDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink moderately. 106 points.

0: 106.2 FM.
1: Listen, mag-concentrate sa trabaho o eskwela? Sulayi! Ang Memo Smart Capsule! Perfect para sa mga estudyante, empleyado ka man, negosyante, pwede sa tanahan na gustong mapabiling sharp ang memorya. Memo Smart Capsule! Para sa kusog na memorya, kusog po o diskarte! Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika. 106.2

0: Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binubola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO Lottery Draw Procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.
1: Love of Philippines, gear up for another fun-filled day to play and win instant cash prizes here at the PCSO Lottery Draw. Kasabay ng pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa, bubuhos naman ng mga loto pa-premyo this Fun Day Friday, August 7, 2026. At ngayong 2 PM draw, 2D Loto at 3D Loto ang maghahatid ng panalo, and for your chance to win, Lotto tickets lang ang kailangan. Shoutout naman muna sa televiewers natin on IBC 13 and DATV. At syempre, sa ating online barkada na nanonood via our live streaming channels. FYI po sa mga newbie players, 10 pesos lang per combination sa ating digit games. At kung jackpot bearing games naman ang sasalihan, 25 pesos lang per combination. Pero kahit affordable ang tickets, maglaro pa rin tayo within our budget. Let us all play smart, play safe, and play responsibly. Alright, all set and ready to play na ang mga kasama natin dito sa studio. We have our Lotto Draw panel of judges from the gaming public. Welcome po sa PCSO. Also here with us are the representatives of PCSO and the Commission on Audit. Good afternoon po sa inyo. And of course, to assist us with our draws, we have our PCSO Draw Coordinator. Good afternoon, sir! Araw-araw po naming sinisiguro na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo para sa naging highlights ng paghahanda kanina. Panoorin po natin!
2: Sa isinigo ang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kompleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live lotto draws.
1: Lotto Philippines, oras na para alamin ang swerte ng dalawa at tatlong numero nyo. Tara na and let's play Lotto!

0: tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
1: Si Mark po, no, Nueva Ecija. Oh, uminom na ako, Kuya Boy, ng ano, ng rice coffee.
2: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
1: Talagang, ano, pagat na yung ano niya, yung kinalabasan nung, ano, nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Uminom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutok na tapos yung pag-dumi. Nakakatulong siya dun sa pag-dumi natin, talagang... Nakakaginawa,
0: ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
3: 106.3. This song is brought to you by Big Shot Hotdog. Bigatin sa lasa, suwak sa bulsa.

August is National Breastfeeding Awareness Month. Ngayong National Breastfeeding Awareness Month, ipinapaalala natin sa mga ina at pamilya ang kahalagahan ng pagpapasuso para sa kalusugan ng mga sanggol. Ang gatas ng ina ang pinakamainam na pagkain para sa sanggol dahil taglay nito ang mga sustansyang kailangan na upang sila ay lumaki ng malusog at magkaroon ng mas matibay na panlaban sa sakit. Sa unang 6 na buwan ng buhay ng sanggol, mahalagang eksklusibong pagpapasuso ang ibigay upang matulungan silang magkaroon ng malusog na simula sa buhay. Malaking tulong din ang suporta ng pamilya at komunidad upang mapadali at mapagtagumpayan ng mga nanay ang kanilang pagpapasuso. Sama-sama nating suportahan ang pagpapasuso para sa mas malusog na mga ina, sanggol at pamilya. 106.

0: broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With a power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: Number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras. Alas tres.
4: Oras hatuganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang Ilang ko.
5: Umano ka Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa. At ang karagatan ng awa ay bumukso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo, banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
6: BBC.lit.lit. Balitang.
7: Kabagting o kabalkadas, aniya ang BBC Daklit Balita, alas 3. Voluntaryong giturn over ang 49 ka mga nagkalain-laing unlicensed firearms ngadto sa mga otoridad atul sa formal nga pagdeklarar sa lungsod sa Indanan Sulu nga nakabot na ang state of stable internal peace and security. Sumala sa mga otoridad, ang maong voluntaryong pagsurrender nagpakita sa aktibong partisipasyon sa komunidad sa pagpaligon sa kalinaw o siguridad o pagmintinar sa peace and order sa lungsod. Inyong nabati ang BBC Daklit Balita, alas 3. Kinisibagting 8, Shelo Maristura, dagang salamat o maayong adlaw.
6: BBC Daklit Daklit Balitang.
8: Yeah. Check this out.
9: You wanna check,
8: bro? Brand new track from Bell.
9: Uh-huh.

0: Lock it down.
1: Uy na, may kanianag ka. Ali, mga anad ta. Oh, naunsa man ka nga muraman ka og naguol pag-ayo.
2: Ay, nay, uy, kung saan magod nga kinahanga naman kita magbayad sa akong tuition fee?
1: Mao ba? Hangiyo lang sa nato na biwa pa manggitay kwarta karon. Uy, basin mga sunod bulan, makapadala na to og kwarta ang imong amahan.
2: Pero nay, gihangiyo naman ako, dili gyud daw pwede. Dili ko maka-exam sunod adlaw, dili ta kabayad nay.
1: Unsaon kaan inato ba? Ay, pagdali diyan ka onak, aron kuyugan ko nimo.
2: Nay, uy, na problemahan na ganita, ilaan pagyug ko nimo. Asa man dito, nay?
1: Dili taman laag, uy, adto tag FA Pawn Shop, ako ni iprinda akong kulintas, og sing-sing, agyatag itatay nimo. Ako lang yung lukaton puhon, inig makapadala na siya og kwarta. Ang FA Pawn Shop, ang jewelry store na gadawat sa inyong mga alahas sa pinakataas na appraisal. 3% straight interest lamang matag bulan. No advance interest, walay penalty, o 1% interest lamang kung imong pagalukaton ang imong alahas sulod sa napulo kaadlaw. FA Pawn Shop and Jewelry Store, Main and Branch 2, located at Warlito Colmones Street, o ang Branch 1, anaanay mutang sa FS Pajares Avenue at Bangsa Robzan Hotel beside Capital Bazaar, Pagadian City, with telephone number 215-2168. FA Pawn Shop and Jewelry Store.
3: Mga ginikanan, kung ang inyong anak dali ra makalimot o lisod maka-focus sa klase, pasin kulang siya og suporta sa pag-develop sa iyang utok, ayaw pasagdi nga maapektuhan ang iyang pagtuon. Hatagi siya sa MemoSmart Syrup, brain supplement para sa mga bata aron abtik ang panghuna-huna. Ang MemoSmart Syrup, mas hayag ang memorya, mas hayag ang kaugmaon. MemoSmart Syrup, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika. 106.2

0: 106.5.
1: Adiriko Computerized Optical Clinic, malibayang nagserbisyo sa katawhan na sukad pa niadtong tuig 1980. Libre ang computerized examination sa inyong mga mata. Ang antipara sa Adiriko Optical nagpalit sa ubos nga presyo lamang. Kompleto sa tanang mata nga di kalidad nga lentes sama sa transition lens, progressive anti-radiation, blue light ug daghan pang mga lente nga makatabang sa inyong maayong pananaw ug proteksyon sa inyong mga mata. Daghang disenyo sa frames nga inyong kapilian ug magustuhan. Doa wala ang ilang klinika nga naanahimutang sa FS Pajares Avenue, Pagadian City, padulong sa Pantalan ug sa C3 Building at bang sa Sam's Bakery. Ang Adiriko Computerized Optical Clinic, matinud-anon ug kasaligan. Clear vision is our passion.
2: Ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
3: Mio,
2: okay po si Tatay Mio.
3: Opo, pero tunay po kong pangalan ay Romeo.
2: Opo, Pagbilao, Quezon. Opo, tama po yun.
3: Pagtrabaho ko po ay hindi po pwedeng walang buta. Sabi po ng aking mga kasama, yung trabaho ay parang pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa paa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay ang trabaho ko po ay para estel po baga sa bukid. Sabi ko sa message ko ay kumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din sa kanyang produkto, rice cookie, at nakatulong sa atin. Ay, ano laki po, Kuya, ng pagbabago. Now, hindi ko na po nararamdaman yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo. Ay, ngayon po ay nawala na.
2: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: August 1 is White Cane Day. Ngayong White Cane Day, ipinapaalala natin ang kahalagahan ng paggalang, pagtulong at pagbibigay halaga sa mga taong may kapansanan sa paningin. Ang White Cane or puting tungkod ay nagsisilbing gabay at simbolo ng kalayaan at kakayahan ng mga taong may problema sa paningin upang sila ay makakilos ng ligtas at may kumpiyansa. Mahalaga ang pagbibigay ng pantay na pagkakataon upang sila ay makilahok at maging bahagi ng ating komunidad. Magbigay tayo ng tamang suporta, maging maunawain at tumulong kung na kailangan upang mapagaan ang kanilang pang-araw-araw na pamumuhay sa pamamagitan ng respeto, malasakit at pagkakaisa. Makatutulong tayo sa pagbuo ng isang komunidad na kung saan ang bawat tao ay tinatanggap at pinahahalagahan. 106.5

0: Tell me who's the man, o gang station sa tanan. Ising it mga higala, Bell FM na kita. Yo, yo, yo, Bell FM. Break it down.
1: Oras, alas 3:30.
2: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog, makabati og kanunayng katapoy. Di na niya mahimo ang mga naanda niyang buhaton, apan aduna na'y paragis bila-bila aron makatabang mas pakusgon ang inyong lawas. Atong paminawon ang nasinati ni Nanay Soledad Rodriguez, 74 anyos.
3: Kapoy, kaayo sir, kanang magtrabaho ko, hago akong trabaho niya, kapoy, kaayo. Kaya nga, may sulay ko niyong paragis lagi. Taluoy sa Diyos, may angay man ko. Kaya ano, maninda ko diha, may asaan sa bukat, na, dahil palingke. Maligya ko diha.
4: Ano ang maligya doon na?
3: Mais.
4: Yung kung bawang mo sa kanay sa naminaw ka ron ay sa yung disimula sa yung bati na mawala yung mga kapoy sa panawas din sa itong doktor.
3: Katungwa pa makasulay ane, sulay mo di ba? Mawala yung kapoy. Ako bitong bata na ako nang umah. Hindi po diyang ginom. Mo'y gamit niya ka nang gika sa trabaho, palong sa trabaho, mainom si ane. Siya makabuha, magyuni ka kapoy ma. Mungkin na napilit, pero may nakapalitan. Soledad Rodriguez. Madaong Dagong
4: Kleida
3: 24.
2: Busa sa unsamang banatian adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo kay sa paragis bila-bila dili na ka mag-agwanta pa.
5: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan ang tubag sa inyong mga balatian paragis bila-bila
6: paragis bila-bila
5: paragis bila-bila.
6: Set Health Testimonies.
7: Health Testimonies.
8: Ang edema o papanghupong adunay pipila ka mga rason, pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa Set Panyawan Plus.
9: Usa ka buhulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng hupong konti il, maghigda rin yung kumpirme kay gitulog na ko, mahuhupong mo siya mayo. Ginaim naman po na ako Set Panyawan with Magusin. Dadlan o mga doka simana, pag nakabaklay-baklay na kong sugod. Ato nagka-recover ako. Danilo Diximo Jr., taga-poblasyon Hagunoy, Davao del Sur. 40.
10: Thank you.

0: Virginia.
1: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kumpleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center. Muayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sa lagikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sa lagikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware. Mabuhay Hardware, let's build together.
2: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundin pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O usa pa gihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa-unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat katansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka katansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan og pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pa ipaabot ninyo mga idol? Appeal na sa buhagay sa Fighter 2026.
3: Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo 106 points.

0: high blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Ug maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
1: Ako si Ellie Pausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, namagla na akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad nga. Trubahin daw ang Bila-Bila Coffee, masig maulian ka. Ay no, ano na may... Basta kainom ko, di naging baglaan ng kabuhi.
0: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: Pinakanindot o dekalidad ng printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
3: Ano?
2: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
4: Oh no!
2: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital, Luzal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services. 106 points.

0: Zed, Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nag-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
1: One time kasi na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Zed liniment oil. After 10 minutes lang, nawalan na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
0: Ang Zed liniment oil makatabang batok sa allergy, makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
2: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pa sa inyong relasyon.
3: Sana all.
2: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sa blimong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
4: Oh no!
2: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang doon sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tag-dumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
0: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
5: Rolando, pulan po. Aga Mindoro, pula. Kaya mga 83 na ito.
6: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-inom ng ating rice coffee?
5: Ay, nakakalakas, Kuya Boy, ng katawan. Nakapagtabas ako, Kuya Boy, sa mga pinapil.
6: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
5: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling akong tumulog.
0: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: 106.7.
1: Said Health Testimonies.
2: Health Testimonies.
3: Ang edema o papanghupong adunay pipila ka mga rason. Pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa Said Panyawan Plus.
4: Usa ka bulan kung di ka baklay kay gawas nga ng hupong kotil. Maghigda rin yung kumirme kay gitulog na ko. Hupong mo sa gmayo. Hinaim naman po na ako Said Panyawan with Magusin. Dadan o mga lokasimanan. Pag nakabaklay-baklay na kong sugod. Ato nakarecover ako. Danilo Diximo Jr. Taga-poblasyon Hagunoy, Davao del Sur. 40.
0: 106 points.

0: Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binubola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO Lottery Draw Procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.
1: Magandang hapon, Pilipinas! It's finally Friday, August 7, 2026. We are back for our weekender of giving away thousands of prizes dito sa 5pm edition ng PCSO Lottery Draw. Sa mga nagtatanong kung paano manalo dito, kailangan lang po na may tickets kayo for our draws. At para malaman kung numbers yun na ang mapipili, watch our live lotto draws every 2pm, 5pm, and 9pm over IBC 13, DATV, o sa ating live streaming channels. Exciting po ang maglaro ng lotto, pero laging tandaan na para lang ito sa 18 years old and above. At sa ating game players, maglaro po tayo ng ayon lang sa ating budget. Let us always play smart, play safe, and play responsibly. At para naman sa mas masayang game time, sasamahan po tayo ngayong hapon ng ilang lotto players who will witness our live draw proceedings. Welcome po sa PCSO. At nandito rin po ang representatives ng

0: 96.5
1: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
2: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong prangpahan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kogon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
1: Sad Kogon Herbal Capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
3: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Noel Dumalagan ang kapikas adunay diabetes.
4: Gidagan ako siya sa ospital, na-check gid siya nga diabetic gid siya. Pagkuan sa dugo is 485 gid ang iyang sugar. Amo tong nagpalit gid ko sa Zed Panyawan Plus capsule. Gid 3 times a day gid ako siya. Wala lang niabot og 1 week nakita na ko ang alivio sa akong misis. Karon, kaloy sa Ginoo okay na gid ang iyang pamati. Ako dai si Noel Dumalagan, Barangay Bansa, Butuan City.
3: Tinuod nga epektibo diabetes.

0: si Ann-Ann Nebres na biktima sa dengue. Halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Ann-Ann Nebres.
1: Ako si Ann-Ann Nebres, taga Purok Dos, taga Nito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10 ning dengue. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dayon dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan na ako nga dili na gyud siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo to na ning inko mo testing anay ko kuan ning capsule o coffee nga paragis bila-bila. So ang akong gibati, gipaningot ako og tudo. Huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos makatindog na ko pagkaugma, duty jud ko.
2: So, ingon ana. Paragis bila-bila.
1: O paragis bila-bila, capsule o kaning kuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko. Kay dili pwede man di ko maka-duty sa na ako sa planta nagtrabaho.
2: Bila edad din mo ron, ma'am?
1: Ako 55 na.
0: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee o paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, paragis bila-bila. 106.3

August 6 to 12 is National Hospital Week. Ating binibigyang pagkilala at pagpapahalaga ang mahalagang papel ng mga ospital at mga healthcare workers na patuloy na nagbibigay ng dekalidad na serbisyo at pangangalaga sa kalusugan ng bawat Pilipino. Tandaan na ang mga ospital ay hindi lamang lugar para sa gamutan, kundi tahanan din ng malasakit, pag-aaruga at pag-asa para sa mga pasyente at kanilang pamilya. Sa tulong ng mga doktor, nurse at iba pang healthcare providers, patuloy na naihahatid ang ligtas at maaasahang serbisyong pangkalusugan sa komunidad. Sa pamamagitan ng pagkilala at pagsuporta sa ating mga healthcare workers at pasilidad pang kalusugan, sama-sama nating mapapalakas ang sistema ng pangangalaga sa kalusugan. 106.

0: sa diabetes. Daghan sa mga Pilipino ang biktima sa sakit nga high blood. Lakip ni ini ang sakit usab sa stroke. Ug ubay-ubay ka mga pamilya ang nawad-an og mahal sa kinabuhi mahitungod sa heart attack. Kini ang panahon aron kita mas mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama og tinuod nga makatabang. Ang solusyon sa maong inyong balatian. Paragis, bila-bila. Paragis, bila-bila. Dili na ka mag-agwanta pa.
1: Kaayuhan gikan sa kinaiyahan. Kaayuhan gikan sa kinaiyahan. Programa hatod kanato sa GFMQ Marketing. Maghatag kanato kaalam sa mga benepisyo sa Paragis Bilabila Herbal Capsule, Paragis Bilabila Herbal Liniment Oil o Paragis Bilabila Herbal Coffee.
2: Paragis Bilabila, Paragis.
3: Andi anasad kita sa atong tulumanon. Healthy na ba kayo dyan? I-maintainar lang kanunay ang paggamit sa atong mga produkto nga carefully made sa GFMQ Marketing nga mapalit sa inyong mga suking butika. Mga kaparagis, usa sa mga sintomas sa diabetes ang pagkunhod sa timbang. Uhaw perme ang ginhawa, kapoy perme ang lawas. Ug mao kini ang nabati ni Melchor Alegre. Apan ni alibyo kini, human ni Tomarsha. Sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
4: Mayong adlaw ni mo rin, sir. Sige na kumatanawan nga. Sige, ikaw palit aning Bilabila Herbal Capsule, sir. Unsa dahil mong ipamati si mong lawas?
5: Ang akong ipamati, diabetes ko, niya taas na, ni abot o 400. Niya naisamad sa akong tiyong gamay ra akong gikusi. Moray hinungdan nga ning dako, ning hubag. Problema na ko, unsa akong buhaton, ni yadto ko sa... Nakadungog mo ko silang advertise ka ng Paragis Bilabila. Akong itistingan, mga 3 weeks. Why, si Piat, akong yun ang giitumar. Kaloy sa Ginoo, naulian, yung kuyos. Ang samad, naulian, yung uga. Kodaya si Milchor Alegre, taga Bagatay, Claver, Surigao del Norte.
1: Mogadto ang kaayuhan gikan sa kinaiyahan nga naghatag kanato og saktong impormasyon alang sa kahimsog sa atong kalawasan. Until next time, mga kaparagis, ginama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bilabila, di na ka mag-agwanta pa.
6: Alarat, my love. Mungutan ako nimo, mahal ko nimo, o dili?
7: Dili.
6: Puslan ng way nagmahal, may pamatay.
8: RMN Production Center. Mudalit ka rin yun yung nag-giat o nagkayamukat nga sugilanon. Bud-bud-bud o pipinka.
6: Nganong mauman kini ang akong kapalara. O ako masayod kung kinsang akong amahal. Malas pagyud ko sa babae nga natingban sa akong gugma. May pagbuambak ko din hi aron magtibway ni tanan.
9: Paidigo! No. Bada!
6: Ba't hiya sa nimog na umuhilag? May uy! Masaktan ko sa tadiro!
9: Isamot ka ba ti imong naong gamihilak ka ba jigaw?
6: Gikan karon, dili na ko lalat. Patay na si palalat sa akong kasing-kasing. Patay na!
9: Dugo! Dugo, dugo!
6: Na... silang ko.
10: Imo na ko check ko. Pero pagkas ni una ko, dato na good ka.
6: I'm sorry, planet. Di ka na may tabo. Ikaw na lang. Si na lang.
10: Bunso?
6: Duna na ilaing gipitik ni ining giatay kong kasing-kasing. Uga na, way lain kundili si Takla.
11: Tinuod ba ang imong gisulti, Jeko?
6: O, Takla. Maunay tinuod. Una pa lang tikang nakita. Wa na mahimutang ang akong dugan nga nagbuto-buto. Dili na ko makatarong ugtog. Mag-alindasay na ko sa mabugnaw kagabhion tungod nimo. I can't live without you.
11: Jeko.

0: Good Old Pimpinka. Magkatawang nga maghilak. Main love. Sound engineer, Reiki Bangisgaring. Recording technician, Lloyd Gabiara. Recording engineer, Ray Arellano. Sa panulat o direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Budbud og Bibingka.
1: Kini nga drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Si Ginoong Ed Curasa, nakasinati sa problema sa pagtaas sa iyang dugo kon high blood pressure. Ang pag-angkon sa high blood pressure, posible sa stress, pagsulabis, pag-abuso sa lawas, sama sa walay pagpili sa pagkaon ug mga bisyo, susama sa pagpanigarilyo ug ang pag-inom sa alkoholikong ilimnon. Atong paminawon karon si Ginoong Ed Curasa, biktima sa sakit nga high blood pressure.
4: Sukad ko nakagamit sa Paragis Bilabila Herbal Coffee, nagdown akong high blood, kaya taas ka kong dugo. Daghan kong mga gitry ng mga food supplement na ko'y synthetic drugs nga gigamit, pero sa pagkakaroon ako giundangan ang akong gi-maintain nga tambal o nibalik ko diri sa Paragis Herbal Bilabila Coffee. Kaya din rin ako nakita, nakatry ko palit dito sa parmasya sa Butuan, diha ko nagsugod o baba ang akong blood pressure. So hangtod karon, nagpabilin gyapon ko nga nagasunod, nagapalit gyud ko kanunay, di ko mapawala sa Paragis Bilabila Herbal Coffee. Kay kini siya maoy nakapababa gyud sa akong high blood pressure. Lami po na akong katulog magabii. Ang ako pong kaon, medyo nagadiet man ko, pero lami po na imong kaon, di para sa una stable ang akong paggamit gidaning Paragis Bilabila Herbal Coffee. Ako di ay si Ed Curasa, station manager sa Radyo Bandera Bayugan.
3: Ang Paragis Bilabila Coffee, makatabang ilabi na sa mga tamong adunay high blood. Kini gumikan kay ang mga sangkap ni ini, tubag gayud sa pagnipis sa imong lapot nga dugo, pagpahimsog sa mga unod sa imong kasing-kasing, ug ang paghatag ug paglimpyo sa dagay-dagayan sa imong ugat sa kasing-kasing. Kung ugaling gusto ka makaangkon og hinanaling pag-alim sa bisan unsang balatian, sandig na karon sa mga produkto sa GFMQ Marketing kay kini makatabang. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: kay kala kumusta may buntag, may ngudto, may ngapon, may gabi ug bayo pa yung kadlaw na tuntanan. Charos. Wen mga kala niyan sa inyo galas kanginan Ray Arellano o ba ni Lloyd Gabiana. So karon para una shout out time. Shout out ngadto ni Kevin Michael Brosis Fracasa. Si Divine Gonzalez, Janil Pins, si Ray Hurbuda, Dun Imok. Kailan ko ni Dun Imok lang. Si Rani Badwi, masamot kinailagay ko ni. Si Johnny Piscadero, si Ren Soriano Hubilia, si Ruil Javierto, o si Juan Villarmente. O Villarmente, gikan sa atong writer-director o founder sa Bisay Bangang sa ilong. Wailahin ko din atong writer-director o si Kumpok Rakasa. Shoutout sa nga to ni Joel Abadiano diya sa San Pedro Onum Basak Pardo, Cebu City. Diya sa Lucia, si Lucia Buloy diya sa De La Rosa, Calatrava, Negros Occidental, gikan ni Ricky Bangis Garing. Diya, laing shoutout nga to na sa diya sa Das Lutopan, si Gris Algano. Alguno de, alguno. Bobitaw, si Carlos Villarino, si Puntillas Family, si Giraldi's Family, o gikan ni Pedro Pungasi. Okay. Bueno, mga igala. Ay, kutahan sa ilga, nag-shout out tayo. Ino sa tagkap na yung atong Paragis. Paragis. So, ito, Lloyd. Bila-bila herbal coffee. Wow, mo na yung pambato matag-hapon. Bawas, doka. Herbal coffee ang Paragis bila-bila. Mo na yung pampower. Bueno, mga ikala, atong minumduman ng nangaginunga, padung na sila sa isla sa Bantayan. Aron, muhatod usab og ayuda dito. Una, si Don Arturo na nanghid ng daan sa atong bida nga si Jigo nga humano niya sa ilang paghatod sa mga ayuda, mubalik siya sa Iligan, Mindanao. Aron, pagkuha sa abo nga gikremate nga lawas ni Anhing Maria Picat. Unya, samtang nagsulti sila si Don Arturo o gingo ma si Hercules, kanit lang ang gisakitan si Don Arturo. Ingo niling nahitabod niya din nalisumpay ng atong sugilan mga igala, budbud o bibingka.
1: Kung ingo niya na palag ang tanang dapit Don Arturo, hayan, daling magkabarog pagbalik ang tanang apitadong dapit nga nalinugan.
2: Ay!
1: Gano'n ka, Don Arturo?
2: Napaakyan akong dila.
1: Labing siguro, doon ay nag-isgot din mo.
2: Doon ay nag-isgot? Kaysa man, ha? Napatay naman ang akong ginikanan. Ug, ako naman lang naginusaran naman ko. Ako ang naginusarang anak, unay ko iho.
1: Labing siguro ang nag-isgot din mo, Don Arturo. Espesyal sa simpugan.
2: Onsa? Buot mo bang ipasabot nga si Anhing Maria Picat ang naghiskot na ko? Bao ba, Hercules? Bao ba? Pero patay na si Anhing Maria Picat. O galing Anhing na kay patay na.
1: Oh, basig buhi pa.
2: Oh, onsa? Pataka malagang pasagat.
1: Don Arturo, yun yan naman yun ang panunod na tukuran sa kiniwagan. Basta gani, mapakka na ito nila. May nag-iskot ko na ito. Wala.
2: Pero imposibleng si Anhing Maria Picat. E patay na siya, Hercules. Oh, my Delilah. Maria Picat.

0: islas bantayan. Pero wa ta masayod kun unsay at ilang plano.
1: Awi, baya, gipangarad ang Jigo. Iyon ang driver sa tungod ni Jigo, ha?
0: Nga na, Jigo?
2: Matur di daddy, nga adto mo Santa Fe asahin. Naibaw na tong driver kung asa mo paingon. Adto mo manghatag sa ayuda.
3: Kwarta.
2: Unsa kwarta?
0: Buod di pasabot ni Boga, Jigo, nga... Kwarta na sab. Kay manghatag man ka og suhol namo, dili ba?
2: Sige, buwag-buwag na ta. Kay madidihos pud mi padong.
0: Okay, kayo.
4: Unsay sunod nga mahitabo?
5: Karong panahuna, kinahanglan gayud natong magkugi aron makasugakod sa pagpanginabuhi. Tungod sa sobrang kakapoy, isip usa ka driver si Joseph Dodong Buntag ni gamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil ug iyang gihamplas sa iyang nagbinuhod nga tiil ug maayo na ang iyang gibati karon.
6: Usay mo kasi natian sir.
7: Patinood lang yun, ako biyahe-biyahe jud ko kay ako na ako nagtrabaho sa Video Network Bank, messenger ko. Biyahe ko matito Tagom. Kada adlaw gyud na. Sa panahon nga ulan, init, masugatan ako, maminhod akong kalawasan, akong tiil, kay tungod lagi ning ula ito masugatan, biyay mati ito Tagom. Pag uli na ko sa balay, mauna akong ginagamit yun, nga haplas, nga bila-bila, kaluoy sa Diyos, mawala gid akong paminhod sa akong kalawasan.
5: Si Dodong Joseph, nag-awag usab sa mga mag-uuma sa paggamit sa atong produkto.
7: Sa bila-bila haplas yun, kay mauna yung makahatag katong mag-uuma. Nga maabtan og ulan, init, pag uli nyo, haplas yun sa bila-bila. Barato ra, haplas bila-bila, tinood yun, ako nasinati na ko karon. Sa akong paningkamot sa akong pamilya, nakahatag yun kaayuhan sa akong panglawas. Bila-bila yun, nga haplas yun, bila-bila. Na ako sa Ginguna, Purok Sumikap Dasto, Barangay Matiao, Joseph Buntag, akong angga, Dodong.
5: Usa ka kasinatian sa ato mga driver nga Sweet Lover ug Paragis Bilabila user. Mas nindot mga kaparagis nga isabay ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee aron ang inyong energy permanente. Kiniginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Kung magkaidaran na ang usa ka tawo, diyan na dayon bation ang mga delikadong sakit nga posibleng mo grabe kini kung dili nato maatiman. Ania si Nanay Susima Dagsaan nga mupabati sa iyang kasinatian samtang iyang gimintinar ang Paragis Bilabila Herbal Capsule. Katulo sa usa ka adlaw niyang tumaron kini o giubanan sa saktong diet o exercise.
8: Unsa man ang atong balitian ngayon, sige magkabalik-balik kung palit sa ito ang Paragis Bilabila Herbal Capsule.
9: Tanarawan ko andong, kanina yun akong jabiti. Panakit sa lawas, maulian man ko. Panakapsule.
8: Ikapila man mo sa imnon?
9: Sige, katulo sa isa kaadlaw.
8: Unsa gyud ang imong gibati sa una na nga wala pa ka nagtumag sa ito ang Paragis?
9: Dili ko, kalakaw ay. Tanarawan ko nang kuantan sa kuan o, jabiti. Kanina ko, pero nagbintin lang ko, agi ko mabiya, hantun mo, sobra tuig na. Hantun karon eh parang, way problema.
8: Haplas, nagagamit ko haplas sa nai?
9: Haplas niya. Haplas sa Paragis, nagamit ko. Susima Dagsaan.
8: Taga-asa?
9: Upper Limatok.
8: Unsay maingon na to sa ato ang mga kaigsuunan nai, nga naminaw ka kon.
9: Kapito na ko sila, nga mamalit sila, parang maulian sila anang produkto sa Paragis. Kay ako na ulian dyan ko.
5: Mga kaparagis, isabay usab ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee nga antioxidant nga makapahupay usab sa ato mga heart problems. Adto na sa inyong mga suking butika ug palit ug i-maintain ang mga produkto sa Paragis Bilabila aron kitang tanan healthy anytime all the time. Kini ginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Mga kaparagis,
3: usa ka Evangeline Cañete ang makapamatuod nga siya naulian sa iyang gihambin nga sakit ug ang iyang bana nga si Amado miubusan ang blood sugar count tungod sa gihambin nga sakit nga diabetes. Ugi padayon lang ang pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Atong paminawon ang iyang storya.
10: So kadyon pag-apply sa kumbana sir or ako sa iya ha, nakuan yun nga nagyon sa ka-usaban o kalimpyo sa iyang lawas kay karon. So kad nga nag-apply, mananag yun ka-kalainan. Nga nausab na yun, luspad to siya karon, may nakayo.
11: Taas din ang sugar sa mga asawa sa
10: 11.7.
11: Karon?
10: Karon, nagkuhan mi atong miaging semana pod 7. Karon, 6 na lang jud na no, result.
11: Uning baba.
10: Baba na. Gikan mong kudiha.
11: Unsa ba imong masulti sa mga ato ang mga tikuminaw?
10: Ang akong ikasulti sa kadtong nagamit og bilabila capsule, kadto ra gyud nga kini ipadayon jud gyapon.
11: Unsa gani pangalan nato, ma'am?
10: Evangeline Cañete.
11: Simong
10: bana Amado Cañete.
3: Likayan gyud nato mga kaparagis ang mga pagkaong sobra sa katamis sama sa soft drinks, desserts ug ang mga pagkaong sobra sa carbohydrates sama sa rice. Kay kung malabian na kini, maglisod na ang pagdaloy sa atong dugo sa atong mga kaugatan nga posibleng makaapekto sa atong immune system. Mga kaparagis, aron less gastos, magparagis bilabila herbal capsule na. Ginama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa.
12: Niya ang sumpay sa atong sugilanon.
13: May buwag lagi tong truck ang gisakyan nilang Miss Lala Checo.
2: Oh, kay padung to sila Santa Fe. Samtang kita padung sa Madridihos.
14: Titakla, titakla. Ingat kayan, nindot ayo dakat dinhi. Limpyo, puti, kaayo ang bus.
2: Oh, white sun god. Sikat ning islaha sa mga turista. Turist spot ning isla sa bantayan.
15: Bay jigaw. Di ka to magbinuang sila si Bugal tong lalat.
2: Usay buot mong ipasabot, Baynoy.
15: Kadungog ba ko ang istorya ganina sa mga driver sa truck.
2: Naunsa?
15: Nga si Lala kunog bugat, gipabayaran kunog tag 100 ang ayuda nga gipanghatag dito sa Bourbon.
2: Unsa?
13: Kasalbahis, God. Maupay nalinugan sila og nangadaot ilang bahay o kaptangan? Ang uban na wad ang pagmahal sa kinabuhi? Unya ila paging gipabayaran?
14: Bad man sila!
2: Dili ni maayo ilang gibuhat, may nunoy?
15: Nangutana niya kung bay timyong dito sa Bourbon. Kung tinood ba yan? Ay, kina ko ipalitan ni mo ba, Jigo ba? Di pa rin kumpirmado mo, tala lagi ko na dito, okay? Chismis pa man lang na eh. Istorya-istorya lang ba?
2: Kung matinood maging ang chismis, dili yun maayo. Gabaan yun na sila.

0: Ngano ka diha, Bugoy?
1: I'm happy.
0: Mahalaga ni, nga sige, tingsik diha.
1: I'm happy lagi. Happy!
0: Happy, mani. Kana?
1: Huh? Anta?
0: Happy mani lagi. Mani, mana?
1: What I mean to say, gamali pa yun kay ko karun. Kipaldo na sa punyata.
0: Bogart?
1: Ato di po manihuun ang pagpaghatag dito sa iyo na.
0: Shhh! Inaya ng imitingog. Kay tingalig, madunggan ka sa driver, ingon mas tayinan tining truck.
1: Oh, lagi. Basta kay tiba-tiba taon niya sa kwarta.
0: Yes!

0: Abot ata, Don Arturo.
1: Ah, oh, apa? May pakikitaan lang ko din eh, nga sigurado kong, sigurado kayo kung magatabang dalos pagpanghatag sa ayuda.
0: Yes, ama, Don Arturo.
1: Ang higala kong konsihala, si Honorable Corazon Rodrigo.
0: Konsihal Corazon Rodrigo?
1: Kugihan og matinabangon kayo siya nga pagkakonsihal. Dagpanan sa tanan. Uh-huh. Ilabi na sa mga kabos og nanginahanglan.
0: Kanay saktong politiko.
1: Bisitahon sab nato ang kaliwat sa nabantong right director, Anhing Leo Marabi Manlanat, dinhi sa isla.
0: Ikaw mag-igo, Don Arturo. Ausman, gusto kag masahe, Don
1: Arturo. Ay, bida sa nang imong pagpanghagad, pero may masahe, Hercules. Uy, huwag ka puli, ana. Ha? Pilakatuig naman ni mong hagad-hagad, taon. Uy, kanugay na ni mo, Rako. Proud ka na imong tudlo, nga murags bata. Di lagi nakadot sa kumbuko-buko. Uy.
0: Uy, hala.
1: Baya, baya.
0: Tarawa, tarawa, sorahan. Ang kanahan ka na nga si Tukoy.
1: Bisag asa na kini maabot ako, hana.
0: Yan, awa. Uy. Niya paingon na turo-turo.
1: Adalay, manganaog tayo ng truck.

0: Nga tara din mo!
1: So hito may yugas tanan to ko eh. Nala, may pangutan undi ka. Unsa man ang elevator?
0: Kasakyan ako, anak. Dakong kahon nga, musaka kanaog.
1: Eskalator?
0: Hagdan na, musaka kanaog.
1: Calculator?
0: O ka na noon, wapo ko kasakyan, anak.
1: Pangadjailong!
0: Nga tara din mo!
2: Ako na sa ba? O sa ibutang sa patang lawa sa tao, aron dili mo baho dayon sa lungon.
0: Lotion!
1: Bangad sa ilong!
3: Mga kaparagis, ang sakit nga polyp maka-apekto kini sa tissue sa lawa sa tao. Ilabi na ang mucous membrane ug posible nga mo-develop kini sa colon o rectum sa tao. Delikado kini nga sakit mga kaparagis. Si Tata Puno nga taga Dipolog City, Zamboanga del Norte, usa sa mga makatestimonya kaysa unang pagdumarniya sa 20 lang ka kapsula sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ni alibyo kini ug maayo na ang iyang pamati.
4: Ako dahil si Kuan Tata Torno sa Dipolog City. Na ako'y pulip dahil yun, nagpa-check up ko sa doktor. Ingon ang doktor nga, kung Kuan, magpa-opera jud ko. Then, daghan akong Kuan, ni-try ko mga herbal. Pero wala man jud. So, ni-try ko aning Paragis. Kaya ako nadunggan sa radyo. Then, Kuan ka na ang nakapalit mig 20 pieces. Pura to akong giinom din. Okay na akong pamati, wala na ko mag-bleeding. At to sa diyan, nag-spotting manggog ko. Sige, kuhan ka ng mawala, di mo kalit na pudo ko, ginagmayra ba, di mo napulbaan ako. So, nitry ko. Karon, pag-uban na akong inom sa 20 kabuhok, nawala naman ang akong spotting.
5: So, nakita rin mo nga, probin ang tested yun, ang kaibigin mo.
4: Yes, oh yes, maayo yun ang kuhan Paragis Bilabila Capsule.
3: Probin and tested gayon ang pag-maintain sa Paragis Bilabila Herbal Capsule kay si Tata Turno. Iyang gikalipay ang mga nahimong kaayuhan sa atong produkto nga ginama sa GFMQ Marketing. Sulay usab ninyo ang paggamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil. Aron lami ang inyong pagkatulog matagabi-i. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka, mag-agwanta pa.

0: unsay sunod nga may tabo. Kana ug daghan pa mga pangutana sa inyong hunahuna ang matubag sa inyong pagpadayon sa pagpaminaw ning magkiat lang nga sugilanon. Bunbun ug bibingka. Tagsulat og direktor OJ Kumpo Fracasa. Music Ray Arellano. Recording technician Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Bangis Garing.
1: Kini nga drama gidalit ninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Ang atong lawas kinahanglan nga atong pag-aampingan kanunay gumikan kay basin pag-abot nato sa saktong pangidaron daghang balatian ang atong mahiaguman. Si Miraflor Manaytay, daghang mga balatian ang giagwanta maayo kay nagparagis bila-bila. Atong paminawon.
4: Sa dati mga good sir, yung administration dili normal, din nag-take atong kuhan, mangustin na

sakit itusok sa adlaw. Namagod yung ginatik nga. Kung sa debit, marag makapool, gani, kaya maghila, bak, puto-puto na, kay mga dagko kayo, marag luwag kayo. Pero sa paragis, pag inom na ako, okay man siya, wala na ko ibating na luwag.

0: niya, pagkutkutong ganun kay magtubig. Ina-plus na lang ko. Pag-plus na ko ato, nagkuhan ng ilang mga samad, sir. Kan mga pula-pula, nag-ugagod siya, sir. Si Mera Flor Manaytay, taga Boston, Davao Oriental.
1: Ang mga produkto sa GFMQ Marketing makatabang sa bisan unsang matang sa mga balatian. Sama ni Mera Flor nga dili normal ang binulang dalaw. Sa iyang problema sa pagtaas sa sugar, resulta sa pagkahanap sa pananaw. Dili usab normal og pagbawas og problema sa nuka-nuka. Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: 106.2 Oras, alas 7.
3: Oras, hadod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
4: Mga impormasyong pangkalusuga, testimonyal patutuon ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan, may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwanalin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia, at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa mga butika, pharmacy, drug stores, tindahan, at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan.
5: R-I-S-E.
4: R-I-S-E. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan
6: Nationwide.
7: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot. Parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligta sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado. Subok na bisa para sa malakas at malusog na pang-araw-araw. Rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunan Tagumpay sa Kalusugan, araw-araw.
4: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw
7: buhay.
6: Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system,
7: magdulot ng enerhiya,
6: naglalayon sa malusog na balat,
7: malusog na puso,
6: at iba pang aspeto ng kalusugan.
7: Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1
6: ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino
7: na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan
6: at positibong buhay.
7: Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1
6: ay umaasa
7: na sa pamamagitan ng produktong ito,
6: ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
8: Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan.
9: Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
8: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products.
9: Testimonya,
8: patotoo,
9: karanasan,
8: maging mga katanungan
9: sa pag-iinom at paggamit
8: ng Rice Herbal Products.
9: Ito na ang inyong lingkod
8: at ang inyong kaagapay sa kalusugan.
9: Kuya Boy!
10: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome po naman sa ating balado ito ng Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Napapakinggan Luzon, Visayas, Mindanao. Sa iba't ibang impila ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating bunamang Facebook account, Rice Brand. Saan man daw po kayo ng Pilipinas naroon, mga kaibigan, tara na ang kwentuhan na po tayo dito po naman sa ating balado dunan. At in syempre yan, ang ating po namang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1, Rice Plus Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, at syempre mga kaibigan, ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Ito na, buwan naman ang caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
11: Dyan dito.
10: Nanay Janjan, okay po. Hello po, nanay. Kumusta po?
11: Akala po, ito, parang si Kuya po yung umakanta ng Rice Coffee. Kasi kabukis po. Kaya sabi ko, mayroon din kayo sa noon time.
10: Okay po. Meron po, nanay, meron.
11: Tapos may ito, sa gabi din.
10: Yes,
11: meron.
10: Meron po.
11: Ito sa 94.5.
10: Tama po. Meron po, nanay.
11: Mag-open ng lagi ng ano ko, yung kabahay namin dito sa ano, namin sa baba, naliko ang kantang Rice Coffee na. Dito dito sa ano, natural time. Ganun.
10: Opo.
11: Alam mo, kaya din.
10: Opo.
11: Hindi pa ako, yung Chili 5-in-1.
10: Aha.
11: Yung talaga napili ko yung tatlong sasilang. Oo. Pero naka-dinay na ko pang apat na box sa 14-in-1.
10: Apo.
11: Tapos, yung sinikumbinsi ko, nagpunta ko sa kanya.
10: Apo.
11: Tapos, nagpunta ko sa kanilang bahay, nagpunta niya yung box niya, another box niya na nabili ko. Naku, humihingi na naman. So, yes. Naku. But, yes, nasigyan kita na bumili ka dahil ang iyong yung mga divisions mo compared to this Rice Coffee, much cheaper too. Compared to your medicine na, naku, very much expensive, very costly, sabi ko sa kanya. Kaya kaya mo bumili nito. Ang magamit mo na eh, may tag-tag-tag-tisos, may tag-tag-tisos, may tag-tisos. Nakabili ka na, tapos itong only 182 pieces, one box, hindi mo mabili. Ayaw ko na magbigay sa iyo ha, last na itong dalawa. Kasi pinatis mo ito tayo, kasi sabi ko yun, kapag ininom ka nito, gagaling ka. Kung paano ka magagaling, becoming more thinner and thinner and thinner. So, siyempre, kung hindi ka magbili, di wala. Wala mangyayari.
10: Opo.
11: Sabi ko. So, then, sabi niya, wala kang pera, dapat mo nga lang wala kang pera. Nakabili ka nga ng almost sa 1,000 ang gabot. Ayun, huwag kang laging nag-ano, ibang laging nag-iini, apat na nabigay ko sa kanya, pag-testing lang ba? Diba, masarap sa akin, masarap na anit. Bigyan pa, pilihan din lang, hindi na. Ayoko ng ganong klaseng tao. Binigyan na, tapos hindi na naman. Hindi magandang ganon, sabi ko.
10: Dapat, opo.
11: Kapag nag-try kami itong Rice Coffee, makikita mo ang lahat ng kalagdaman na sa loob ng iyong katawan. Sa galing ka talaga.
10: Tama.
11: Sabi ko sa kanya.
10: Apo.
11: O ngayon, tignan mo sarili mo. You're becoming more thinner, thinner, thinner. It's because of that research you're taking.
10: Uh-uh.
11: O na, sabi ko sa kanya.
10: Apo.
11: Stop ka na dyan. Imagine, yung sabi ko sa inyo, eight times of medicine kung inumaya, inuinom, breakfast, that, dinner, walo. Uubusin ba yun? Kapag maubos na, punta ka na doon. Ibang another medicine naman ang i-ano.
10: Opo.
11: Ibigay sa ino. Diba? Nakakano yun? Nakakasisira sa kidney?
10: Tama.
11: Eh, naniwala talaga ako sa ganun. Kaya po.
10: Tama po. Tama po.
11: Ako, kaya po. Ano, alam ko na doon.
10: Opo.
11: Palagi ako nagpunta sa matay sa ang utita.
10: Mm-mm.
11: Next time, I will buy that 25 in 1.
10: 25 in 1, dapat lang. Opo.
11: Oo. Bibili talaga po. Oo. Kasi gumagaling talaga po.
10: Salamat
11: yung
10: po.
11: Yung malabo ang mga mata ko ngayon, ay, naku.
10: Okay na.
11: Talaga.
10: Okay na.
11: Okay na.
10: Okay na. Very good po, nanay. Thank you, nanay. Salamat po.
11: Dahil ito sa pananalig natin sa Panginoon.
10: Correct.
11: Na tayo ay gagalingin niya.
10: Tama.
11: Let me pray.
10: Correct. Tapos,
11: para ipakita sa Ginoo niya. Lord, oh, ito na ang gamot ko.
10: Tama.
11: Magkasarap ito.
10: Tama.
11: Kahit ito lang may stupi.
10: Tama.
11: Magkasarap ito. Magkagaling talaga ito sa katawan.
10: Tama po.
11: Noon ako, ayos hindi ako makalakad. Pero ngayon, naku, makalakad na ako.
10: Very good.
11: Yung magsimba ako. Yung magsimba ako noon. Kaya ba, yun?
10: Apo.
11: Diba ko?
10: Apo.
11: Nakakahiya talaga. Kasi may inuubo kasi ako. Labas ako. Pasok na naman.
10: Oo.
11: Uubo naman. Labas naman ako. Halos 10 times. Nakakahiya talaga.
10: Pero ngayon?
11: Nakakahiya. Ngayon, okay na. Wala.
10: Wala na. Okay
11: so,
10: na.
11: This is a glory. So, this is a glory talaga sa rice cookie.
10: Thank you.
11: Kasi alam mo, Yadin, naano kasi, naano ko na, na ano yun, yung sa nag-smoke, diba? Nag-smoke sa nag-smoke sa Tagalog.
10: Mm-mm.
11: Na amoy. Na-amoy ka din.
10: Opo.
11: Amoy ka talaga ang mga online classing sagdak sa rice cookie. Amoy ka talaga. Tapos na-taste ka talaga ang yasa niya.
10: Masarap mga, talaga. Ano, masarap talaga. Diba? Masarap talaga, nanay.
11: Parang yung mga fruit saka mga ano pa kayo mga parang fruit saka mga vegetables, gano'n, ang nalasa ko.
10: Tama po yan.
11: O, ang galing talaga.
10: Tama po. Maraming salamat po, nanay. Thank you very much po. Thank you very much po, nanay. At tumawag po kayo sa akin. Maraming salamat po. God bless po sa inyo, nanay. Mag-iingat kayo lagi. Thank you. Thank you. Sige po, nanay. Maraming salamat po. Thank you, nanay. Bye-bye po, nanay. Bye-bye po. Maraming salamat. Ingat po kayo. Bye-bye. Ang ibigan si Nanay Janjan at yan po, napakinggan po ninyo ang kanyang kwento. Usually, sa gabing programa natin, napapakinggan si Nanay Janjan. Kaya sabi niya, ay may ano pala kayo, may programa pala kayong ano, tanghali. Opo. So anyway, mga kaibigan, tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating malamang kwentuhang kalusugan. Another caller online. Wala, naputol. Sige po, tuloy tayo mga kaibigan. Tawag po kayo sa ating walamang numero 0969-226-9623. Yung ating po namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating baladutunan mga kaibigan. Kung may mga katanungan po kayo, pag-usapan po natin ang mga tanong po ninyo para kahit pa paano po ay maintindihan nyo po yung inyo po namang mga katanungan, maintindihan po ninyo yung isasagot natin. Basta po tungkol po sa ating po namang produkto, ang ating rice coffee, ay masasagot po natin yan mga kaibigan. Tawag lang po kayo 0969-226-9623 ang numerong pwede po ninyong tawagan sa ating po namang paladudunan po mga kaibigan.

0: Siyempre pa, ang ating po naman Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available na po yan sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores. Diyan po sa inyong mga lugar, mga kaibigan. Itawag nyo lang po. Dito po naman sa ating programa, another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Yes po, yes.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Jomel Paloma from Baguio.
0: Ano pong pangalan po, tatay?
1: Jomel po, Jomel Paloma.
0: Jomel, okay po. Taga Baguio City.
1: Yes, so from Asin Road.
0: Opo. Tatay Jomel, ilang taon na po kayo?
1: 45.
0: Umiinom na po ng ating rice coffee?
1: Wala po. Since the first time lang. First time na malaman ko saan bibili. Ganun, at itry ko.
0: Okay po. May mga iniinang karamdaman po ba kayo?
1: Sir, marami.
0: Marami na. Sa edad niyo pong 45, marami na po kayong iniinang karamdaman, tatay.
1: Apo.
0: Tulad po ng ano yun?
1: Diabetic.
0: Diabetic po kayo.
1: High blood. Mm-hmm. Cholesterol.
0: Uh-huh.
1: Kidney stone problem.
0: Okay.
1: Nerve damage.
0: Dami nga.
1: Apo.
0: May mga
1: package deal po kasi.
0: Apo. Pero may mga gamot na rin po kayo, tatay, na iniinom dyan po sa mga problema po ninyo sa kalusugan.
1: Since naman po, sir, na ano, itinigil ko po kasi medyo po kasi nagkakaroon po kasi ako ng malala sa ano, ng kidney stone. So ano naman, isang taon lang ako nung June 26 na nagpa-shockwave kasi, kaya medyo nag ano rin po ako ng kamot, sir, medyo nag
0: huminto.
1: Nagbawas.
0: Opo. Tatay, dyan po sa Baguio City, kailangan nyo na po talaga na makapagsimulang uminom ng ating rice coffee. Ma'am, napaka-importante po na bukod po sana doon sa mga gamot na yon na iniinom po ninyo, ipagpatuloy nyo lang po sana yon. Ano po, kung ano po yung mga gamot na ibinigay po sa inyo ng doktor. Kasi sila po yung nag-check up po sa inyo. Alam na alam po ng doktor kung ano po yung mga dapat na gawin. Bukod po doon sa mga iniinom po ninyo mga gamot na yon, pwede tayong pwede nating isabay yung pag-iinom ng ating rice coffee. Makakatulong po ng napakalaki yung ating rice coffee sa mga naririnig po ninyo, base po doon sa mga naririnig po ninyo sa ating programa, na marami pong natutulungan. Halos po lahat ng mga iniinang karamdaman po natin sa ating po namang katawan ay natutulungang maibisan ng ating po namang rice coffee kung ito po ituloy-tuloy po nating iinumin. Diyan po sa Baguio, makabibili po tayo ng ating rice coffee diyan po sa Orion Drug, Ends Pharmacy, Cordillera Generics Pharmacy, dyan sa Kayang, Cordillera Generics Pharmacy sa Lakandula, John Mark Drug Store, Curamed Pharmacy, BSP Pharmacy, Angelina Pharmacy, and dyan po sa ABP's Best Med Pharmacy. Lahat po yan sa Baguio.
1: Opo.
0: Kung alam nyo po yung lugar na yon, mas maigi po na doon po sa mga lugar na yon, pwede tayong makabili po ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. At nakakita na po ba kayo ng ating rice coffee, tatay?
1: Wala pa po. Kaya nga po, po. Gusto kong itry.
0: Tama
1: para,
0: po yan.
1: Ano naman, para alam po, masabi ko naman yung ano.
0: Opo.
1: Masabi ko naman na hindi po ako magiging ignorante ko anong mga klase.
0: Opo. Wag lang po nating basta itry. Simulan natin yung pag-iinom ng ating rice coffee kasi dapat po tuloy-tuloy. Sabi ko nga, doon po sa tuloy-tuloy na pag-iinom po natin ng ating rice coffee, doon natin makukuha yung kagalingan na hinahanap po natin dito. Dahil hindi naman po kasi ito magic, hindi naman po ito instant. Na pag-inom mo ngayon, balik na kaagad yung maganda kalusugan mo. May proseso po ito.
1: Tama po yan, tama.
0: Yes, 2-3 sachet po sa isang araw yung pinaka the best na pag-iinom po ng ating rice coffee. Pero nasa sa inyo po yan kung paano nyo po iinumin, kung ilang beses nyo iinumin yung ating rice coffee any time of the day. Kahit po anong oras pwede kayong uminom. Wala po kasi itong side effect, wala po itong overdose. Kaya nga po nasabi ko rin po sa inyo na kahit po umiinom po kayo ng gamot galing po sa doktor, pwede nyo pong inumin yung ating rice coffee. Wala pong magiging side effect, wala pong magiging overdose dahil nga po herbal yung ating produkto. Sa paghahanap naman po, tatay, ng ating po namang rice coffee, Tatay Jomel, hanapin po natin yung tamang produkto. Kasi kapag nagkamali tayo, syempre, masasayang yung pera po natin. So hanapin natin yung tamang produkto po natin, tatay. Okay po? Hanapin po natin, tatay, yung kulay gintong dilaw na karton. Tandaan nyo po yun. Kulay gintong dilaw na karton. Ang spelling po ng rice natin, tatay, R-I-S-E. Okay po? Kasi hindi po kasi ito bigas. Hindi po ito gawa sa sinunog na bigas. Kaya po ang spelling po nito, ang spelling po ng rice natin sa ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1, R-I-S-E. Okay po. Diyan po sa karton, makikita nyo po para sure tayo. Makikita nyo po dyan sa karton, may larawan po dyan ng isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog. Pero hindi po yan hotdog. Buamera po yan. May sikat ng araw po sa taas. So yun po yung hahanapin po natin. Tatandaan po natin sa paghahanap ng ating rice coffee para hindi tayo magkamali. Nang sa gayon ay hindi po masayang yung pera po natin. Okay po. So, mayroon pong 10 sachet po yan na laman. Nagkakahalaga lamang po ng 180 pesos lang per box. Okay po. So, kapag kayo po'y umiinom na, Sir Jomel, kapag kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee at meron na pong pagbabago kahit papano doon po sa inyong kalusugan, may nararamdaman na kayong pagbabago, gumaganda na yung tulog po ninyo, yung pagbabawas po ninyo at wala na kayong gaanong nararamdaman, tawag po kayo sa akin ulit para ibahagi po natin sa iba natin mga kababayan. Kung sakali naman po na wala kayong makuha dyan, nalibot nyo na yung mga nabanggit po natin mga butika at wala po kayong nakuha ng ating rice coffee dahil naubusan po kayo, balitaan nyo rin po ako para masabi natin sa ating mga deliveries ng sagayon ay malagyan po dyan sa inyo.
1: Okay po. Okay po, thank you po sir, thank you.
0: Maraming salamat din po sa inyo po, at mag-iingat po kayo, Tatay Jomel, at God bless po sa inyo.
1: Thank you sir, maraming salamat din po. Same po, sir.
0: Mabuhay po kayo, God bless po. Thank you very much
1: po,
0: Tatay.
1: Thank you po, sir.
0: Ang kaibigan si Tatay Jomel all the way from Baguio City. Hello po naman sa lahat ng mga taga Baguio. Maraming salamat po naman sa inyong lahat dyan, sa lahat ng mga taga Baguio City. Diyan po sa probinsya ng Benguet. Hello po naman sa inyong lahat dyan, sa lahat po naman ng mga umiinom na ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1 dyan. Hello po naman sa kanilang lahat. Patuloy pong dumarami, dyan po naman sa probinsya na yan. Actually, dati na pong napakarami po ng mga kababayan po natin ang umiinom na ng ating rice coffee dyan. Patuloy po hanggang sa ngayon na umiinom po ng ating rice coffee, yung ating po naman mga kababayan, dyan po naman sa probinsya ng Benguet.

0: Tawag po kayo mga kaibigan sa ating mo namang numero 0969-226-9623 yung ating mo namang numero na pwede po ninyong tawagan dito po sa ating Palado Dunay. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
1: Ayun na. Tumawag yung rice coffee, oh.
0: Ayan. Hello po. Hindi
1: ko alam ang...
0: Hello po.
1: Hello po, sandali. Sandali lang po, eto po.
0: Okay, sige po. Hello po.
2: Hello.
1: Hello po.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Si Kuya Boy po ito ng rice coffee.
1: Opo.
0: Ano po pangalan po ninyo, nanay?
1: Nakikinig po kasi yung mother ko sa inyo gabi-gabi.
0: Salamat po.
1: Tumatawag po ako.
0: Opo.
1: Hindi po nasasagot.
0: Opo.
1: Tapos po, nag-text po ako kagabi.
0: Opo. At least po ngayon, opo, magkausap na po tayo. Opo. Nanay, opo. Ano pong pangalan po ninyo?
1: Ang pangalan ko po ay Hilda Domingo.
0: Okay.
1: Kasi dito po ako sa Talavera.
0: Talavera. Talavera.
1: Nueva Ecija.
0: Okay po. Ilang taon na po kayo, nanay?
1: 54 po.
0: 54. Okay po. Umiinom na po ng rice coffee, hindi pa?
1: Hindi po nga po, sir.
0: Okay po.
1: Nagtatanong po kasi ako kung saan po pwedeng bumili.
0: Okay
1: at
0: po.
1: At yung pong nanay ko kasi ang nagpapabili at siya po yung nakikinig gabi-gabi sa inyo.
0: Mm-hmm.
1: Si Nanay Susana Martinez.
0: Hello po, Nanay Susana. Salamat po sa inyo. Thank you. Ganito po, Nanay. Diyan po sa Nueva Ecija, sa Talavera, pwede tayo makabili po ng ating rice coffee. Diyan po sa JNC Drug Mart. Meron din po sa... JNC.
1: JNC.
0: Apo. Drug Mart.
1: Opo.
0: Alam niyo po ba yon?
1: Dito po sa may Mestrang Pigay.
0: Opo, tapos dyan po sa Ninyas Drug Store.
1: Ninyas Drug Store, opo, dito po sa dapat ng dating Petrofil.
0: Opo, tapos sa Meds.
1: Opo, malapit lang po kasi kami doon.
0: Very good.

0: R-I-S-E po, nanay. R-I-S-E.
1: R-I-S-T-E.
0: E-E.
1: A-E. R-I-S-E.
0: R-I-S-E. E, as in egg.
1: Ah, apa, apa.
0: Ayun po. R-I-S-E po, kasi hindi po kasi ito bigas. Hindi po ito gawa. Hindi po ito gawa sa sinunog ng bigas, kaya po ang spelling po nito, R-I-S. E.
1: Ah, okay
0: po. Diyan po sa karton, makikita po ninyo para hindi kayo magkamali at sigurado tayo, makikita po ninyo may larawan po dyan ng isang tasa ng ating, isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog. Pero hindi po yan hotdog, buamera po yan. Tapos may sikat ng araw po sa taas. Yun po yung hanapin po natin para po hindi tayo magkamali at hindi po masayang yung pera po natin.
1: Apo. Tatanong ko na po kay Ate Nina.
0: Okay po. At saka po nanay, kung sakali po na kayo po ay nakabili na at si nanay umiinom na ng ating rice coffee at meron ng pagbabago
1: nanay
0: po sa
1: kanya.
0: Apo si Nanay Susana at meron ng pagbabago sa kanyang kalusugan. Tawagan niyo po akong muli.
1: Apo.
0: Kung sakali naman,
1: apo,
0: nanay, na doon sa mga nabanggit po natin mga butika at nalibot na ninyo yung mga butika dyan at wala po na, wala
1: apo
0: kayong nakuha na rice coffee, balitaan niyo rin po ako. Kasi sasabihin
1: apo
0: po natin yan sa ating po naman mga deliveries nang sa gayon ay malagyan
1: apo
0: po dyan sa inyo. Okay
1: po.
0: Ang pag-iinom po ng ating rice coffee kahit po anong oras, 2 hanggang 3 sachet po sa isang araw. Yan po yung pinaka the best para po matulungan tayo. Dapat po tuloy-tuloy. Araw-araw po dapat. Kasi makukuha po natin yung tulong na hinahanap po natin sa ating rice coffee. Kung ito po'y tuloy-tuloy po nating iinumin. Araw-araw po dapat. Huwag po natin puputulin. Kasi may proseso po ito. Hindi po kasi ito magic, hindi po ito instant na pag inom mo ng isa, okay ka na kaagad. Okay na lahat, balik ka na sa pagiging bata, hindi po yun. Hindi
1: pero
0: po ito magic.
1: Pero okay lang po na uminom, iinom po siya ng maintenance niya.
0: Dapat lang po. Dapat pong ipagpatuloy niya po yung maintenance niya po. Wala po tayong sinasabi dito na kapag kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, iihinto nyo na lahat ng mga advices po ng doktor. Hindi po yun. Iginagalang po natin kung ano po yung sinasabi ng doktor sa atin. Ano po yung kanya pong advices, mga reseta, dapat po sundin po natin yun.
1: Apo.
0: Wala po magiging side effect, wala po magiging overdose na habang umiinom po kayo ng maintenance, umiinom din po kayo ng ating rice coffee. Wala po magiging problema doon.
1: Apo, salamat po.
0: Maraming salamat din po sa inyo at mabuhay
1: apo
0: po kayo. God bless po sa inyo. Ito po ay para po sa lahat. Ano po? Kahit
1: apo
0: po kayo nanay, pwede rin po kayong uminom nito para maprotektahan po naman yung ating po namang katawan, yung ating po namang kalusugan.
1: Tanong ko lang po kung magkano po kaya ang halaga nyo.
0: Tama po. Napakagandang tanong para alam po natin. Ang ating po namang...
1: Para po.
0: Yes, opo.
1: Ang ating, save po na yung pambili.
0: Correct. Ang ating po namang rice coffee po, ang isang box po nito ay nagkakahalaga lamang po ng 180 pesos lang per box. 10 sachet na po yun. 10 sachet na po yun. Opo.
1: Apo.
0: Okay po. So, at palagian lang pong makinig sa ating programa para po pag may mga impormasyon na kailangan po nating malaman, malalaman po agad po natin.
1: Apo. Salamat po.
0: Mabuhay po kayo.
1: Na
0: maraming
1: po sa
0: salamat
1: FM. Po. Nakikinig po sa lagi sa FM.
0: Thank you. Thank you very much kay
1: apo
0: Nanay Susana. Mabuhay. Ilang taon
1: apo
0: na po si Nanay?
1: Ano po, 76 po siya.
0: Wow, wow. Okay po, maraming salamat po. At thank you very much din po sa inyo sa pag-aalaga po sa ating mga nanay. Kasi sabi nga natin, wala pong katumbas ang sakripisyo at ginagawa po ng mga nanay sa atin. Nanay sila simula nang lumabas tayo sa mundo hanggang sa huling sandali ng kanilang buhay, sa huling sandali ng kanilang hininga, nanay pa rin po sila. Hindi nagtatapos yun. Maraming salamat po sa inyo. God bless po, Nanay. Thank you very much po, Nanay Hilda. Mabuhay po kayo. God bless po. Pakikumusta na lang po kay Nanay Susana. Salamat po.
1: Hello po si Nanay.
0: Hello, Nanay Susana. Hello, Nanay. God bless po sa inyo. Mag-iingat po kayo, Nanay. At iinom na po kayo ng ating rice coffee. Salamat po. God bless po.
2: Salamat po.
0: Mag-iingat po kayo. Salamat. Mabuhay po kayo. Thank you. Bye-bye.
1: Thank you po.
0: All the way naman yan na sa Talavera, Nueva Ecija, mga kaibigan. Si Nanay Hilda at si Lola Susana. Ako, napakaganda pong balita na magsisimula na po silang uminom ng ating po namang rice coffee. Patuloy po sa pagdami, mga kaibigan, ng ating mga kababayan na

0: umiinom po ng ating rice coffee. Kaya po, sa inyo pong lahat, ano po, na kung minsan ay nauubusan po sa inyong lugar, hayaan nyo po at ginagawang po ng paraan. Ganun po talaga dahil napakarami na po natin na umiinom ng ating rice coffee. Buong Pilipinas na po yan. Rice coffee na po ang sigaw ng bawat isa po sa atin. Maraming maraming salamat po sa inyo. Dahil marami na po tayong natutulungan, marami na pong nagbabago ang kanilang kalusugan dahil po sa araw-araw na pag-iinom ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1. Ang imigan, paalam na po muna ang inyong lingkod hanggang sa muli na pagsasama-sama po natin sa ating paladudunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25 in 1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat, bye-bye, ingat, God bless. 106.3
1: Oras, alas 7 in media.
2: Said Celebrity Beauty Soap.
3: Said Celebrity Beauty Soap.
4: Para sa masanagon, himsog na panit, gamita ang sabon na may tatak, Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis gold, kutis celebrity ka.
5: Nagaangkon sa gahong sa glutathione, nga na pamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag-Said Celebrity Beauty Soap na.
6: Said Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing.
7: Gusto ka ba matrabaho sa abroad? Make your dreams reality. Apply now at JPM 88 International Manpower Services Corporation with DMW License Number 675-LB-1119-0025-R. Sila ang nagkinahanglan ang mga domestic helpers sa paingon ngadto sa mga nasud sama sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar o Kuwait. Sa mga kababayenan nga nagpangidaron og 24 ngadto na sa 43 anyos sa first time or ex-abroad, with or without passport, as long as physically fit and willing to work abroad, welcome kamong tanan nga mo apply. Sila ang nagtanyag og libreng accommodation, pagkaon, libreng pamasahay paingon sa Manila, passport og libreng medical. Alang sa dugang kasayuran, bisitahan lamang ang ilang nga buhatana nga nahimutang sa Maypurok Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Og pakikita ay si Miss Jacqueline Cabahog. Or di ba kaha, contact sa cell phone number nga 0927-362-1900 or 0962-211-6023. Og bisita ha usab ang ilang official Facebook page at JPM88 Angels Pagadian.
8: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na, pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee. Mao kini ang iyahang testimonya.
9: Kapoy kayo niya, nalagi magsakit sa kong lawa. Sa diyang nagmuntin ko ato, ano naman kayo mo? Niya makasaka ko, makalagsin. Ang bukid duro, gani ay. Sa diyang nagmuntin ko, ano ay, patin na iyahang lawa. Magrapag yun ko ato mga guloy yun.
8: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
10: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kumpleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, sea purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang ka na, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center. Muayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kaya na sila'y delivery delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware. Mabuhay Hardware, let's build together.
6: Said Celebrity Beauty Soap.
3: Said Celebrity Beauty Soap.
4: Para sa masanagon, himsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak, Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference, kutis gold, kutis celebrity ka.
5: Nagaangkon sa gahom sa glutathione, nga napamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag-Said Celebrity Beauty Soap na. Said Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing.
7: August 19 is National TV Day. Ngayong National TV Day, pinaalalahanan natin ang bawat isa na maging maingat at makiisa sa paglaban sa tuberculosis o TB. Ang TB ay isang sakit na maaaring gumaling kapag ito ay agad na nalaman at nabigyan ng tamang gamot. Alamin ang mga karaniwang sintomas ng TB tulad ng ubo na tumatagal ng 2 linggo o higit pa, pagkakaroon ng blema, pagbaba ng timbang, lagnat at pagpapawis sa gabi. Huwag baliwalain ang mga ganitong palatandaan. Agad na kumonsulta sa pinakamalapit na health center o TB treatment facility para sa tamang pagsusuri at gamutan. Sa maagang pagpapatingin, pagsunod sa tamang gamutan at pagtutulungan ng bawat isa, mapipigilan natin ang pagkalat ng TB at makakatulong sa pagkaroon ng mas malusog na komunidad. 106.

0: 96.2.
1: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI. Nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
2: Put nang bigmati kani o, pa-check up ko dito. Pas duha pa gyud ko sa Reagan ug diha sa Sigaboy balik panakpantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kape, lami na wala na koy giinom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal. Oh, wala kana na lang gyud sa kape na lang gyud nya nga paragis bila-bila. Nya pag katong lisensya na mo, pag medical na mo, kay kinahanglan naman sa mong lisensya, ana na ang kuan na mong atik. Lair na gyud ang imuhang UTI. Wala na gyud siya kuan. Okay na gyud, wala na eh. Sa una, maproblema na siya kada medical niya sa kuti. Lala na imong kuan tiba, imong UTI. Kumo ganin na nung, magsige ko ka-admit. Pero pag sukad karon nga nagparagis na ko, dita ng kape nga bila-bila, okay na gyud kaayo. Wala na ko lang giinom, kana lang gyud siya. Ang Ginoo gyud ang naghatag-anag mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa aning produkto. Simple ako diyan ang giampo no nga Lord tagailan jud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no kapoy na ba maay man to kay pagkape nimo buntag sayo kape nya og to inom na pod ko 3 times a day kape jud ko na paradis nila dila Lisa Hiram Prausos kuan ako 5-7
1: busa sa unsa mang banatian adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo kay sa paragis bila-bila dili na ka mag-agwanta pa.
3: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis bila-bila.
4: Paragis bila-bila.
3: Paragis bila-bila.
1: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa paragis bila-bila herbal capsule sa radyo, misuway siyang tumar. Ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
5: Kamang tugod, iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi, tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan, tapos hiing na nagani ko na mayuma daw ito. Ito po sa tambayon. Tapos eh, ito, nag-take ako ng hirapal, kaya nitawag si ate nga na maawa itong bila-bila sa radio na nadungog niya. Nag-take ako doha ka tablet, tapos pag ako man ato, di na dyan ako makapanaw ba, di na ako makatindog. Mao na ito, pag-take na ako ng doha kapad, mao na ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bila-bila herbal capsule, nilugwa ang dako na bato.
6: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
5: Oo.
6: Uh-huh.
5: Nigawas siya, grabe ka dako. Tapos ako siya giga ng, ako ba siya giga na asin man dahil ito na nabuo?
6: Ah, asin. Okay.
5: Uh-huh.
6: Ya, sa karon, o saan na gibati ni mo?
5: Okay naman ako sa karon. Mao na ganito, nagpiti ako, tulay ni Sman, pero malabo ang linya.
6: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
7: Oo.
6: Aha.
5: Kung tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
6: Oh, sige. Pangalan ni mo tinuod apil-apilido o taga-asa?
5: Jocelyn Manlod, Kambuayon, Jacket.
1: Busa sa unsamang balatian at dunay paragis bila-bila herbal capsule para ni mo. Og suwaypod ang paragis bila-bila herbal coffee o paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
8: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundin pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone o smart TV. O usapig ihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa unsa pag-appeal? Una, pagtipon og pagkatansan or usa kataklob sa long neck o duha katansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoya sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoktong o tibuok isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026, Grand Draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa Buhagay sa Fighter 2026. Purdue HFDA CFRR permit number 07580 series of 2026. Drink moderately. 106.3

0: sa panahon karon
1: na andan na
0: pirmi gitag tutok sa cellphone o computer. Nagkahanap na ba ang imong mga pananaw?
2: Sulayi ang Nature's Gift Vision Pro Capsule. Adunay lutein, zeaxanthin o vitamin C and E nga makatabang sa pagatiman sa imong mga mata o pagprotektar
3: sa imong vision.
2: Nature's Gift Vision Pro Capsule
3: para sa mas klaro nga pananaw o mas protektado nga mata kada adlaw.
2: Nature's Gift Vision Pro Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika. 106 points.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: On number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras, alas 8 y media.
4: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kung din pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O, unsa pay gihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat katansan or usa ka taklob sa long neck og duha katansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoya sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soaking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga soaking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026. Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo
5: 106.3

0: 106.5.
1: Uy na, may kaniyan na ka. Ali, mga anak ta. Oh, naunsa man ka nga muraman ka og naguol pag-ayo.
2: Ay, nay, uy, kung sa akong mungod na kinahanga naman kita magbayad sa akong tuition fee?
1: Mauba, hangiun lang sa nato na biwa pa man kita'y kwarta karon. Uy, basin mga sunod bulan, makapadala na to og kwarta ang imong amahan.
2: Pero nay, gyangyo naman ako, dili gid daw pwede. Dili ko maka-exam sunod adlaw, dili ta kabayad nay.
1: Unsaon kaanin nato ba? Ay, pagdali diyan ka onak, aron kuyugan ko nimo.
2: Nay, uy, na problema na ganita, ilaang pagyug ko nimo. Asa man dito nay?
1: Dili ta man laag, uy, adto tag FA Pawn Shop, ako ni iprinda akong kulintas ug sinsing agihatag itatay nimo. Ako lang ning lukaton puhon, inig makapadala na siya og kwarta. Ang FA Pawn Shop and Jewelry Store nagadawat sa inyong mga alahas sa pinakataas na appraisal. 3% straight interest lamang matag bulan. No advance interest, walay penalty, o 1% interest lamang kung imong pagalukaton ang imong alahas sulod sa napulo kaadlaw. FA Pawn Shop and Jewelry Store, Main and Branch 2, located at Warlito Pulmone Street, ug ang Branch 1, anaanay mutang sa FS Pajares Avenue at Bangsa Roxanne Hotel beside Capitol Bazaar, Pagadian City. With telephone number 215-2168. FA Pawn Shop and Jewelry Store.
3: August is National Breastfeeding Awareness Month. Ngayong National Breastfeeding Awareness Month, ipinapaalala natin sa mga ina at pamilya ang kahalagahan ng pagpapasuso para sa kalusugan ng mga sanggol. Ang gatas ng ina ang pinakamainam na pagkain para sa sanggol dahil taglay nito ang mga sustansyang kailangan na upang sila ay lumaki ng malusog at magkaroon ng mas matibay na panlaban sa sakit. Sa unang 6 na buwan ng buhay ng sanggol, mahalagang eksklusibong pagpapasuso ang ibigay upang matulungan silang magkaroon ng malusog na simula sa buhay. Malaking tulong din ang suporta ng pamilya at komunidad upang mapadali at mapagtagumpayan ng mga nanay ang kanilang pagpapasuso. Sama-sama nating suportahan ang pagpapasuso para sa mas malusog na mga ina, sanggol at pamilya. 106.

Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binubola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO Lottery Draw procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: I'm number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
4: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Jesus na aming tagapagligtas. Amen.
3: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
5: For the past 20 hours, you are listening to DXCA 106.3 Bell FM, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication, with permit number BSD-0311, with authorized power of 10,000 watts. DXCA 106.3 Bell FM is maintained by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator Edwin Almindral Alcuriza with license number 96-1PX-17131. Marino Hockey Biguas with license number 98-1PIX-14059. DXCA 106.3 Bell FM is now signing off. Ladies and gentlemen, the Philippine National

0: Ginawa naming makapangyarihan sa lahat. Pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: Good morning! You are listening to DXCA 106.3 Bell FM, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication, with permit number BSD-0311, with authorized power of 10,000 watts. DXCA 106.3 Bell FM is maintained by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator, Edwin Almindral Alcoriza, with license number 96-1PX-17131. Marino Haki Bigwas, with license number 96-1PIX-14059. DXCA 106.3 Bell FM is now signing on.
3: DXCA 106.3.

Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama og musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon og mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: Balik na dere sa pagpaneguban sa programa nga Lanog sa Bagtingan na nagsibiyan paghihapon sa 106.3 Bell FM simulcast sa DXBZ756 ang Radyo Bagting. Ang ato programa hatod kanatos kanunay sa Petron na Gasol nagipanagiyahan ni former City Councilor Jesus Idol John Bahamonde ug sayang anak nga si Clarissa Isa Bahamonde. Alam na gusto nga magpalit or baka magpatubil og liquefied petroleum gas at tunas Petron Gasol Kabagtig Gabalkadas. Ang ilahang may nahimutang sa May Santiago do sa Debim, ikaduhang branch nahimutang sa Duterte Street, Gatas, Pagadian. Sila usab exclusive distributor sa LPG Fiesta, ang may nahimutang sa May SMC College dool at Banks Pagadian Showmate o Bosa Best Emporium. Dahil pa mga outlet na himutan sa Lungsos Dumalinaw, Dumingag, Aurora o Tukuran, mao ka na ang Petron Gasol. Ang National Telecommunications Commission con NTC, padayon paghihapon nagpasidaan sa publiko nga dili magpalinla sa mga mangingilad. Sa gayon nga dumi madawat nga text messages nga nakuno nakadaog mog mga raffles. O di ba ka kapag nagkabalkada sa adunay mga ayo o mga info kining personal data ninyo o gulalakip na ang one-time password kung OTP ayaw ihatag kay usa ka na kapag pangilad or matang sa pagpangilad. Mas mayo nga mag-amping sa kanunay, magmaigmat o dili magpadala sa mga tamis nga pulong sa mga ngilad aron nga dili mabiktima. Alas sa 5:34 atong oras kabag ni Kabalgadas, ato nang sayran ang mga balita gikan sa Tingog Mindanao Radio Alliance kon Temra.
1: Bangon na Lanog sa Bantingan. Tingog Mindanao. Mga balitang mula sa iba't ibang panig ng Mindanao. Bida sa Tingog Mindanao. Kung puwersang ihahatid ng mga pinagkakatiwalang himpilan ng radyo sa Mindanao. Mas pinalakas, mas pinabilis, at mas pinalinaw. Tingog Mindanao. Tingog Mindanao.
0: Mga balita sa Tingog Mindanao Radio Alliance Contembra kabag ni Kabalkada sa tuwan ng sayran. Ang balita unahon ta pagpasulod. Report gikas ng Kabanan sa Buhat mahitungod sa 25 kalubrikers na dakpan sa PNP dito sa Sargent. Ang kompletong detalye sa report ni Rowel Lozano.
1: Tingog Mindanao.
2: 25 lawbreakers ang naaresto ng Police Regional Office of Road 12 sa pinalakas nitong kampanya laban sa kriminalidad sa buong Sargent sa loob lang ng 24 oras mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 itong Agosto 6. Nakapagtala ang pulisya ng 29 operational accomplishments. Kabilang sa mga naaresto ang 10 wanted persons, 4 dito ay kabilang sa top most wanted persons, isang most wanted person at 5 ang other wanted persons. Apat na operasyon laban naman sa illegal na droga ang naresulta rin sa pagkaka-aresto ng 4 na mga suspek at pagkakumpiska ng mahigit 11 grams na hinila ang shabu na nagkakahalaga ng higit 78,000 pesos. Nagsagawa rin ng operasyon ang Pro 12 laban sa illegal na sugal, loose firearms, illegal logging at smuggling, habang 947 naman na lumabag sa mga lokal na ordinansa ang nahuli. Ayon pa kay Pro 12 Regional Director Brigadier General Alan Manibog, lalo pa ang palalakasin ng PNP ang kampanya laban sa kriminalidad upang matiyak na walang ligtas na kanlungan ang mga lumalabag sa batas sa Soxsargent. Ruel Usano, DXOM Radyo Bida, Coronado City, Tingog Mindanao.
1: Tingog Mindanao.
0: Dugang pa sa pagkabalita sa Tingog Mindanao Radio Alliance Contembra kabag ni Kabalkadas, gibanabanang ang mukabat sa 855,680 pesos sa ang kantidad sa matutpay illegal nga sigarilyo nga nasakmit sa mga otoridad sa gipahigayon nga anti-smuggling operation sa coastal area sa Barangay Macau, Balabagan, Lanao del Sur. Sigon sa Police Regional Office sa Bangsamuro, pasado alas 11 sa gabi, na itong nakalabayang adlaw na sadyang nagpahigayon ng operasyon na ang naghayusang puwersa sa Balabagan Municipal Police Station o 14th Officer Regional Mobile Force Battalion. Pamangkin na nakadawat o informasyon na mahitungod sa matod pa yung mga lalaking nag-diskarga og mga illegal nga sigarilyo sa Setyo Binitinan.

0: Nakakabers sa mga operatiba ang 20 ka master cases ang dunay yasulod nga katibok ang 1,000 ka rims nga smuggled nga sigarilyo nga gibiyaan sa usa ka makeshift house duol matutpas sa kabaybayunan. Ingon man na dali usab nga nakaikyas ang mga wala na ilhing mga suspect human na nini nga mabantayan nga dunay mga otoridad nga naa sa ilhang area. Gidala ang mga nakumpiskang mga kontrabando sa Balabagan Municipal Police Station na alang sa inventory o dokumentasyon na ay hagipailalom sa pag-turnover ngadto sa Bureau of Customs. Padayon usab ang follow-up investigation sa mga otoridad aron nga mailhan o mapapanubag ang nagpalikod sa ang nagpaluyo rather sa nasangpit nga operasyon.
1: Tingog Mindanao.
0: Dugang pa sa mga balita sa Tingog Mindanao Radio Alliance Contemporary kabagdig balkada sa tuang balikan usab ang atoang kaubanan sa buhat. Ikan na Neruel Lozano sa DXUM Radyo Bida, Coronadal City, 33 ka barangay sa South Cotabato. Nahilakip sa 2026 Angat Awards. Ang report ni Roel Lozano.
1: Tingog Mindanao.
2: Umabot sa 33 mga barangay sa South Cotabato ang kwalipikado sa 2026 Angat Awards. Ito ay isang pagkilala ng pamanang panalawigan sa mga barangay na nagpapakita ng mahusay na pamamahala at epektibong serbisyo sa kanilang komunidad. Mula sa mga ito, pipiliin naman ang top 6 outstanding barangays na pararangalan sa Agosto 19 sa South Cotabato Gym and Cultural Center. Ayon pa sa provincial government, higit 6.5 million pesos cash prizes ang nakalaan para sa mga mananalo. Maring gamitin ng mga barangay ang insentibo sa kanilang mga prioridad ng programa at iba pang proyektong pangkaunaran. E sinagawang pagpili batay naman sa mansusing evaluasyon sa 13 aspeto ng pamamahala. Kabilang sa mga ito ang pananalapi, kalusugan, edukasyon, disaster preparedness, environmental management, anti-drug programs at proteksyon sa kababaihan at kabataan. Ayon pa kay Governor Reynaldo Tomay Jr., layo ng angat awards ay kayati ng mga barangay na ipagpatuloy ang mahusay, tapat at responsable ang pagdilingkod sa kanilang mga nasasakupan. Ruel Usano, DXOM Radyo Bida, Coronadal City, Tingog Mindanao.
1: Tingog Mindanao.
0: Alas sa 5:40 na itong oras, duga pa sa mga balita sa Tingog Mindanao, nagpahigayon or ipahigayon sa Bangsamoro. Federalist Party or BFP ang ilahang campaign kick-off activity sa nagkalain-laing bahin sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao Barm. Sugod karong adlaw, Agosto 8 is formal nga pagsugod sa ilahang kampanya alang sa 2026 sa Bangsamoro parliamentary elections. Pinasika sa kipagawas nga schedule sa partido, dungan nga ipahigayon ang mga aktibidad sa Basilan, Cotabato City, Lanao del Sur, Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur, Special Geographic Area o SGA. Sa Cotabato City, pahigayon ang campaign kick-off sa Cotabato State University Gymnasium, pasado alas 2 matutpas sa hapon karon ng alawa. Magsugod sa alas 8 karong buntag ang aktibidad sa Lamitan City Gymnasium sa Basilan ug Marawi Convention Center sa Lanao del Sur. Alas 7:30 sa buntag usab karon nakatakdang kick-off sa Municipal Gymnasium sa Parang Maguindanao del Norte. Sa Dato Anggal Midtimbang Gymnasium sa Maguindanao del Sur nakatakdang kining magsugod alas 8 sa buntag samtang alas 8:30 usab. Aktibidad sa Dato Binasing pahamudin sa SGA. Samtang sa Tawi-Tawi, ipahigayon ang kick-off sa rima ang campaign kick-off. Sa MBHTA Gymnasium sa Bungaw sa Agosto 9, pasado alas 8 sa buntag. Ang campaign activities kabahin sa pagpangandam sa BFP alang sa eleksyon nga ikatakda sa Setyembre 14 karong tuiga. Samtang gilauman nga ang sa pagpahigayon o campaign activities o pagpagawas o mga plataforma di gobyerno sa ban pa mga partidong nasalmot sa labing kinaunhang parliamentary elections sa BARM. Ingon man kabagdi gibalgada sa dugang pang mga balita kon diin formal nang nanumpay si bagong commander sa 6th Offers Infantry o Unifier Brigade si Brigadier General Grimel Broal sa gipahigayon nga Chains of Command sa headquarters sa Barangay Kamasi ang Patuan Maguindanao del Sur na itong nakalabayng adlaw. Gihuli pa ni Brigadier General Broa si Brigadier General Edgar Rael Cato nga gibutang isip pa bagong Assistant Division Commander sa 6th Infantry Kampilan Division. Ipangunahan ang turnover of command ni Major General Jose Vladimir Cagara, ang acting commander sa Western Mindanao Command, commander sa 6th Infantry Division, Oga Joint Task Force Central. Sa iyang mensahe, gidayeg ni Major General Cagara ang nahimong pagdumala ni Brigadier General Cato og ang mga nahimong natampo niini sa pagpalig-on ingon man sa kalinaw og seguridad nga sa iyang ilalom sa iyang jurisdiction sa brigada. Samtang gihatagan usaban ni gibugaton ang iyang dakong pagsalig og kapasidad og ingon man kasinatian ni Brigadier General Broal aron nga mapadayon ang mga programa og operasyon sa 6th Offers Infantry Brigade. Giag ni usab nini ang mga opisyal og mga ginsakpan sa brigada nga suportaran ang bag-ong kadumalaan sa pagpadayon sa mga lakang alang sa kalina o kahapsa og kalambuan sa ilang area of responsibility. Nasairan nga gitambungan na sangpin nga seremonya sa mga opisyal sa kasundalohan, mga lokal nga opisyal, mga ginsakpan sa nagkalain-laing ahensya sa gobyerno o guban pang kaabag sa lisgutan ng pangkalinaw o siguridad. Magkatag na tibukang naglangkob sa tuwang pagpanaguban na sa programang Lanog sa Bagtingan, mga balita gikan sa Tingog Mindanao Radio Alliance Contemra.
1: Mga balitang mula sa iba't ibang panigang Mindanao, Bida sa Tingog Mindanao. Buong puwersang ihahatid ng mga pinagkakatiwalang himpilan ng radyo sa Mindanao. Mas pinalakas, mas pinabilis, at mas pinalinaw. Tingog Mindanao.
3: Nagpaminaw kamo sa Lanog sa Bagtingan.
0: Sa atong pagbalik, kabagdig kabalkada, sa tangi duga pang detalye sa mga balita, presyo sa liquefied petroleum gas kung LPG, basin unya og nahutda na mugtubil diha. Atong sa Iran, kung tagpila na ang tubil karon, ingon man, uban pang mga balita, diri paghihapon sa atong pagpanaguban, Lanog sa Bagtingan, alas 5:45.
3: Nagpaminaw kamo sa Lanog sa Bagtingan.
4: This time check is brought to you by Virginia. Basta hotdog, Virginia.
5: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyang tumar. Ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
6: Kaman tugod, iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi, tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan, tapos iing na nagani ko na mayuma daw ato. Tapos sa pambayon. Tapos eh, ato, nag-take ako ng hirapal, kaya nitawag si ate nga na maawa tong bila-bila sa radio na nadungog niya. Nag-take ako doha ka tablet, tapos pag ako man ato, di na dito ako makapanoba, di na ako makatindog. Mauna itong pagtik na ko ng duha kapad, mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bila-bila herbal capsule ni Lugwa ang dako na bato.
7: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
6: Oo.
7: Uh-huh.
6: Nigawas gupiya, dabi ka dako. Tapos ako siyagi ka ng, ako ba siyagi ko na asin man dahil ito na nabuo?
7: Ah, okay.
6: Uh-huh.
7: Yeah, sa karon, o saan ay gibati ni mo?
6: Okay naman ako sa karon. Mao na ganito, nagpiti ako, tulay ni Sman, pero malabo ang linya.
7: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
8: Oo.
7: Oo.
6: Kaya tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
7: Oo, sige. Pangalan ni mo tinuod apil-apilido o taga-asa?
6: Jocelyn Manlod, taga Kambuayon, Jake.
3: Unsa sa unsa mang balatian at dunay paragis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo. Og suwaypod ang paragis Bila-Bila Herbal Coffee og paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Mao kini ang iyahang testimonya.
8: Kaya gayon niya, nalagi magsakit sa kong lawas. Sa diyang nagmuntin ko ato, naman kayo mo. Niya makasaka ko, makalagsak. Bukid doon eh, gani ay. Sa tiyan nga nagmintin ko, ana ay, patin na
9: iyahayin.
8: Magrapag yun ko atang mga gulo yun.
3: Sa paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
10: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kun din pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O usa pay gihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat ka tansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoya sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, suking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga suking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026. Purdue HFDA CFRR credit number 0758 series of 2026. Drink mo Ridley.
11: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
12: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong prangpahan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kogon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
11: Sad Kogon Herbal Capsule, basta kogon, lawas basko.
0: Oras ka bagdik balikadas, balik tadres itong pagpanaguban sa programang Lanog sa Bagtingan. At wala nga sayran na karong mga orasa ang presyo sa liquefied petroleum gas kung LPG. Kung tagpila na ba ang matagtangki ni ini? Ilabi na itong nagamit o gasolit karon ka bagdik balikadas. Kaya wag yung kayang kapalit o 11 kilograms o nagasulit na lang. Sa ang presyo, pinagi sa report ni Bagting 27 Daryl Ikat Ayaay.
3: BTC Market Report.
6: Yes, Bagting 17 Mayong buntag. Ya, kanimo, labi na sa itong mga kabagting o kabalkadas. Ni mga orasa, ito no lang kasatang ang presyo sa LPG o maukini ang price monitoring sa month of August. Karoon atong sayran, Petron Gasol, 2.7 kilogram, 470 ang tangke, 7 kilogram 920, 11 kilogram 1,365, 22 kilogram 2,650, og ang 50 kilogram 5,600. Sa Piesta Gas, ang 11 kilogram 1,315, 2.7 kilogram 450 ang tangke. Mao kato ang samtangang presyo sa LPG karon. Ako si Bagting 27 dari Likat Aya ay sa Balotem o Radyo Bagting. 106.5
0: Radyo Bagting. Mauta ko sa ang presyo sa liquefied petroleum gas kon Petron Gasol kabagting kabalkada sa usab kinigipang gikuha, no? So katong nga magusto diha nga magpalit, hala sige palit na, patubil na. Pinagi sa Petron Gasol. Alas sa 5.52, dugang pa sa mga balita kabagdig kabalkada sa round off sa mga balita. Balita gikan sa buhatan sa kapulisan sa Tibuok Rehiyon 9. Top 1 Municipal Most Wanted Person dakpan sa lungsod sa Kumalarang. Ang report pinagi ni Bagting 28 Kimberly Namuag.
3: BBC Live Report.
9: Sa kote sa Kumalarang Municipal Police Station, ang Tabuan Municipal Most Wanted Person ato sa gipahigayong Law Enforcement Operation alas 3.42 gahapon sa Galawon, Agosto 7, 2026 sa Purok 5, Barangay Pikanan, Kumalarang, Zamboanga del Sur. Ang dinagpan sa kakurinta anyos nga lalaki, residente sa Kumalarang, Zamboanga del Sur. Dagpan gini binasikad sa Juan Tavares nga gipagula sa presiding judge sa RTC Branch 6, Pagadian City, Pinizania, doong Agosto 6, tuig 2026 alang sa kasong sexual assault og tulo kaihap sa kasong statutory acts of lasciviousness dunay biyansa nga 200,000 alang sa kaso sa sexual assault samtang 108,000 matag-usa alang sa tulo ka kaso sa statutory acts of lasciviousness sa pagkakaroon ng suspensado anana sa kustodiya sa Kumalarang MPS alang sa hustong disposisyon. Bagting 28 Kimberly Namuag sa Ball of M o Radio Bagting 6.0
13: Radyo Bagbaging.
0: Dugan pa sa mga balita impormasyon na tog sa Iran na mahitungod usab ni usa ka barangay tanod patay tungod sa gituang aksidente nga pagbuto sa iyang armas di fuego. Ang report ni Bagting 27 Daryl Ikat Ayaay.
14: BBC Live Report.
15: Patayang 59 anyos nga barangay tanod human gingong aksidenteng mibuto ang iyang pusil alas 8:20 sa gabi natong Agosto 6, 2026 sa Puro 4 Barangay Libertad di Mataling. Gitaho ang insidente ngadto sa Dinas Municipal Police Station alas 10:35 sa gabi sa maong adlaw. Base sa initial nga investigasyon, ang biktima nakiginom uban sa iyang pagumangkon sa dihang nahitabo ang insidente. Sumala sa mga saksi, una matud pang mipabuto ang biktima sa iyang kalibre 45 nga pistola ay hagibutan sa tubangang bahin sa hawak siyang pantalon. Samtang giayo niini ang posisyon sa pusil, kalit kining mibuto og niigo siyang wala nga paa nga mao'y hinungdan siyang kamatayon. Gidalang biktima sa usa ka klinika sa Dinas Zamboanga del Sur apan gideklarar nga dead on arrival sa nagatiman nga doktor. Na-recover sa lugar ang usa ka kalibre 45 nga pistola nga adunay magasina, nga adunay 4 ka buhing bala og 2 ka basyo sa bala. Bagting 27, Daryl Ikat Ayaay sa Bell FM o Radyo Bagting.
13: Radyo Bagting.
0: Onay kabagdag kabalikada sa mga nalagiyag mga armas di fuego dan dapita gid mo kumpiyansa. Di ba? Daghan na giyog kuwan, daghan na giyog na biktima nining kuwan ba? Na nagiyaga o nagkupot o armas di fuego, dan kalit nga ning buto. Oh. Saga sa mga nabiktima sa ilang kaugalingon ng mga kakwano, mga kapalpakan, kay nangamatay rabag yun. No? So muna nga lessons learned sa tuwang mga nga nanagiyag mga armas di fuego nga diin na dili gayon magkumpiyansa, labi na kung ugaling doon na nanisulod nga bala. Kay mo gini muhuno sa inyong nalamang kinabuhi, no? Sa matag karon o gunya. Samtang dugang pa sa mga balita, kabagdi gibalgada sa Iranta. Atong i-congratulate di ay ang Pagadian City Central na Fire Station tungod kay nakuha nini ang Best City Fire Station of the Year sa Tibok Pilipinas. Ang kumpletong detalye sa report ni Bagting 29 Cheryl La Uniot Lirazan.
14: BBC Live Report.
16: Gipasidunggan ang Pagadian City Central Fire Station isip Best City Fire Station of the Year sa tibuok Pilipinas atol sa 35th BFP Anniversary Opening Ceremony nga gipahigayon kag hapong adlaw Agosto 7 sa Bulwagang Linsangan BFP National Headquarters sa Annex Building Quezon City. Ubos sa pagpangulo ni City Fire Marshal Fire Chief Inspector Izel Managora, opisyal nga giilang Pagadian City Central Fire Station isip nanguna sa 149 ka city fire station sa Tibuok Nasud human sa makuting evaluation o validation nga gihimo sa BFP National Headquarters Validation Team. Ang mga pasidungog nagpakita sa padayon nga dedikasyon, inobasyon, panaghiusa o kakugis sa mga bombero sa Pagadian City alang sa paghatag og epesyente o dekalidad ng fire safety o emergency services. Ang Pagadian City Central Fire Station may pasalig nga magpadayon sa pagpaligon sa ilang serbisyo o pagpangandam aron mapadayon ang ilang tumong nga mahimong mas epesyente o kasaligan sa matag emerhensya. Bagding 29, Cheryl Uniot Lirazan sa Bell FM o Radyo Bagding.
13: Radyo Bagding.
0: Congratulations sa tuang mga kabumbiruhan no sa Pagadian City Central Fire Station. O ang nahimo sab nga best municipal fire station kay ang buog fire station. Dayon na ingon man usab ang sa regional kay sa region kay ang tuang BFP region usab no sa region 9. Morning daw kabagdig balkada so ingon man ang Zamboanga Sibugaya fire station da nakakwaw sab kinig pasidungog. So mo nagingon daw kalampusan sa tong kabumburuhan o kabumbiruhan. Nadaling makaresponde panahon dili lamang sunog apan sa tanan nga mga emergency or katalagman. Anagayon sila kabagdig balkadas andam sa kanunay nga mualagad o ingon man na muhatag gilayon og assistance. Anyway, ito sa may itibaya. Good morning si Juan Ilga de sa Pugwan Mahayag Zamboanga del Sur. Good morning Vilma Perong may buntag usab amang kadapita karon madam o ingon man. Good morning ni John Ri Wellen sa may Rigla Gipos sa Baltazar Minusa sa may Malaysia. Good morning Purok Malinawon Barangay Kulo Mulave. Good morning Juanita Sasel Caderon Tilaon. Sa tanan nga nagpaminaw, salamat kayo kabagdig balkadas no. Sa inyo ang walay hunong pagpaminaw sa programa dere sa Radyo Bagting XBLFM sa pagmonitor sa online. Good morning po diay sa kuang landlord. Good morning ni Sir Mendoza. Kabanos sab sa iyang pamilya o gingon mas iyang kapikas maing buntag ni mo diha madam o sa tanan ni mong mga borders dira sir. Good morning sa may Purok Kamahayahay Barangay Dao Pagadian City o ingon man kabagdig kabalkadas dahil pa natin hatag ang resulta. Ang tanan nga mga innovators, lakip na usab ang tanan nga mga negosyante, mga MSMEs, sa micro, small and medium enterprises, kamo gidapit sa pagtambong sa ipahigayon nga RSTW dito sa Dipolog City. Karong August 12 to 14 nga magsugod, no? Ang RSTW kon Regional Science Week no mo na siya kabagdig kabalkadas dunay mga innovations mga technology mga teknolohiya gamiton na lang sa pag-responde kung ugaling adunay mga emergencies dunay mga katalagman og paunsa usab bano nga masayran kun ang imuha nga balay kay nabanay fault sa linog pwede nimo makatunan dito sa ipahigayon nga RSTW karong so good, August 12 to 14. Oh, salmot na mo dito sa Dipolog City. Kini pinagi usab sa Department of Science and Technology kun DOST. Anyway, resulta kabagdig kabalkadas 569 resulta kagabi eh. Sa pagbalik, dugang pang detalye sa mga balita. Dari pag hapon sa tulumanon ang malanog sa bagtingan on top alas 6 na sa buntag.
17: Nagpaminaw kamo sa Salanog sa bagtingan.

0: Ala sa 6 sa 7 at oras, kabagdag kabalkadas, balik ta. Dere sa to ang kadapusang hunat sa pagpanaguban ang lanog sa bagtingan. Nang sibyan paghihapon sa 106.3 Bell FM, ngon man sa DXB 756 Radyo Bagting, istasyon sa Baganyan Broadcasting Corporation, kabagdag kabalkadas. Sa tanan nga nagpaminaw sa dikarong buntaga, mayong buntag kaninyong tanan sa makausapa sa mga lectioners sa maupay pag paminaw, no, maupay pag open silang tagsa-tagsa ka mga radio. Good morning sa inyong tanan. Kumusta ang ato ang mga katauhan nga nagpaminaw nga maupay pag monitor o sa mga drivers karong buntaga, kung nasa man mo dapit padulong, hala sige, amping mo sa inyong pagmaniho. Alas 6:08 na tong oras. Ang atong tulaman ng Gabagdig Kabalkada sa Tugunato sa GPA Mitte 8 International Manpower Services Corporation. Usa ka legal nga recruitment agency nga nakinahanglan og domestic helpers alang sa nasod sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, sa Qatar ug sa Kuwait nga mga babaeng nagpangidaron og 24 ngadto na sa 43 anyos. First time or ex abroad, whether without passport, as long as willing kang magtrabaho sa gawas sa nasod, pwede kang mo-apply. Kaya sila nagtanya og libreng kapuyan samtang ikaw to sa Manila, libreng paghuwag passport, libreng medical, libreng pamasahe paingon sa Manila og libreng pagkaon. Wa na kaayang angay pang problemahon. Pinagi sa pag-apply sa GPA Mitte 8 International Manpower Services Corporation nga nahimutang sa Maypurok, Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. O di ba ka, pwede mong mutkontak, mutawag, or mutext sa ilahang nga cellphone number kabagdig kabalkadas kung tungod kay sila ang gilayon nga muhatag, usab, o pagtagad sa inyohang mga text messages. Mutawag mo, tubagon mo largo, mutext mo, replyan pod mo dayon. Pinagi sa GPA Mitte 8. Cellphone number 0927-362-1908. Or diba ka 0962-211-6023. 0962-211-6023. Mao kana ang GPA Mitte 8 International Manpower Services Corporation na kabagding o kabalkadas. Ingoy manusab, ang nagpaluyo sa tuwang tulumanon, National Irrigation Administration Konia Zamboanga Peninsula, sa mga katauhan, mga mag-uuma nga dunay mga pangutana mahitungod sa programa sa NIA o di ba ka mga reklamo, pwede mo nga mabisita mismo silang buhatan sa my regional center Balintawak, Pagadian o di ba ka contact cellphone number nga 0985-854-4566 Gabagdig Kabalkadas. Iliana Bivio College, the builder of future leaders, ningabag sa tulmanon ang lanog sa bagtingan. Dunay kursong gitanyag sama sa BSN Criminology, BSN Social Work, BSN Entrepreneurship, BSIT, Vitad ug Bails. Wala na rason aron dili ka makatungha tungod kay pwede ka makapili sa imong klase buntagon, hapunon or paggabi. Munang ay paglangan, diri na pa-enroll sa Iliana Bivio College. Apan yung gusto ka nga mamahimong doktor ang imong anak o di ba ka ikaw mismo mamahimong doktor, dito na pa-enroll usab sa DMC College Foundation Kabagdig Kabalkadas nga nahimutang sa Dipulog City sa may Santa Filomena Dipulog. Ang nagpadayon ng ilahang pagpandawat o enrollment, magsugod ang ilang kasi by September 7, 2026. Sa tanan nga mga related courses, no, sa college, kay magsugod ang ilang klase by August 17. Ito lamang maggusto nga mamahimong doktor nga magsugod ilang klase og September 7. Ay napaglangan, ganong mato pa mangka sa Sibor, diba Cagayan de Oro, no, nga nanaman diri sa Zamboanga Peninsula, ang labing unang tulunghaan sa Zamboanga Peninsula, labi na sa Zamboanga del Norte, nga diin nagtanyag og kurso aron nga mamahimong doktor ang imong anak or ikaw mismo. Alas 6:12 na itong oras, samtang sa latong pagpadayon sa mga balitag impormasyon sa tunang sugda ng pagtunol sa mga balita gikan sa BBC News Center Kabagting o Kabalkadas. Unahon taning libreng student permit gilusad sa probinsya sa Zamboanga, Sibugayog, LTO, Ipil aron mapugan na nagkadaghang disgrasya sa kadalanan. Ang kompletong detalye sa report ni Bagting 28, Kimberly Namuag.
1: BBC Live Report.
2: Sa nagaraghang mga aksidente sa kadalanan sa probinsya, gilusad sa Provincial Government of Zamboanga, Sibugay, ubos sa pagpanguna ni Governor Ann K. Hofer, inubanan sa Land Transportation Office kon LTO Ipil District Office ang Free Student Permit Program sugod bulan sa Agosto ug mulungtad hangto sa Disyembre. Aron mapalambo ang disiplina ug kahibalo sa mga bagong driver ug mapaminusan ang mga disgrasya sa kadalanan. Ubos sa mga programa, libre ang medical examination ug bayad sa student permit, pinaagi sa 100% ang pinansyal nga tabang gikan sa kagamhanan. Apil usab ang mandatory theoretical driving course aron mapalalom ang kahibalo sa traffic laws, defensive driving ug responsableng pamatasan sa kadalanan. Sumala sa provincial government ang inisyatiba dili lamang alang sa pag-issue og student permit kundi dili usa ka konkretong lakang aron malikayan ang dugang pangdisgrasya, mapanalipdan ang kinabuhi sa mga motorista ug magkamugna og henerasyon na sa mga disiplinado ug responsableng driver. Giawag usab sa kagamhanan ng probinsyal ang tanang Sibugay noon siya, kamahimong kabahin sa paningkamo sa paghimo og mas luwas siya ng mga kadalanan pinaagi sa pagsunod sa balaod sa trapiko og responsableng pagmaneho. Bagting 28, Kimberly Namuag sa Bell FM og Radyo Bagting.
0: 106.3 Kini mo isakto kabagdig kabalkadas ng programa, no? Ilabi na nga nagkataas lagi ang kaso bitaw sa mga aksidente sa kadalanan, yung mga nagmaniho nga wala yung mga lisensya. So mo ni ang usa sa mga nindot nga programa sa kining nasangpit nga kining probinsya diya sa Zamboanga, Sibugay, no? Kaabag ang LTO. Diri sa Pagadian City, doon naman po libre nga theoretical driving course nga gitanyag nga itong LTO. Diba? Doon na ni sila yung mga kuan, higayon, nga nagani na itong nakalabayang bulan, doon na yung kining libre nga theoretical na driving course. Kaya usama ni sa kikinahanglan kapag digibalkadas nga requisitos aron ka makakuha og driver's license. Samtang sa pagpadayon sa mga balitag impormasyon, tungod kay posible matudpa nga dunay rollback sa presyo sa gasolina sunod semana, tungod kay padayon ang pagkunod sa presyo sa world oil market sa katulong adlaw sa trading karong semanaha. May untaoy. Gikan sa Agosto 3 hangtod na sa 5, nikunod ang presyo sa gasolina sa musunod nga kantidad. Mao kini ang sa petrolyo hang kuan, ang diesel nikunod matudpa og 4.40 centavos matag litro. Ang diesel 4.70 centavos matag litro. Ang kerosene kay 4.80 centavos kada litro. Sumala ni GT Petroleum President Leo Belgas, posible pa ang dugang ang inanay nga pagkunod sa presyo sa musunod nga duha ka trading days tungod sa positibong kalambuan sa Middle East, then posible na usab ang pagkabot sa usa ka kasabutan sa kalinaw. Apan nagpasidaan sa Belgas sa mga motorista nga dili magdahom og sobra tungod kay dili pa dayon mabalik ang presyo sa lana sa level niini sa wala pa ang gubat. Mao gyud mo nigingon nga ato na lang gyung dawaton ang kamaturan nga mura og di na gyud mabalik, no, ang ang kanhing presyo sa produktong petrolyo kabagtig kabalkadas. Muubos magjutay pero dili gyud I'm sure dili gyud susama kaniadto nga barato ra taog presyo sa produktong petrolyo. Dugang pa sa mga balita kabagtig kabalkadas, tungod kay dunay kalabutan na ning DOE paghihapon kon Department of Energy. Gumikan usab kay gitangtang sa Department of Energy ang mga pre-installation clearance sa technical permits o inspection fee alang sa mga gagmay nga solar power consolar power systems. Isa pagsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga papaspasan na ang paggamit sa renewable energy sa nasud. Alang sa plug and play micro solar system sa hangtod sa 1 kilowatt direct current capacity o 0.8 kilowatt alternating current capacity, dili na kinahanglan ang local building permit o certificate of compliance gikan sa Energy Regulatory Commission. Kinahanglan lamang maghatag og written post installation notice sa utility. Ilalom sa department circular number DC 2026-08-0017 gidid-an sa mga distribution utilities ang pagpangayo og mga pre-installation clearance, technical permits og inspection fee ay ha maka-installar ang mga consumer o sa zero export solar systems og micro solar systems. Gidian usab ang pagkunhod sa transformer service drop capacity sa mga consumer tungod lamang sa pagtaod og adlaw og solar facility. Ang maong lakang kabahin sa pagpaningkamot sa gobyerno aron mapalambo ang paggamit sa renewable energy og makabot ang target nga 35% nga renewable energy share sa pag-abot sa 2030 og 50% paghidangat sa 2040. Nindot ni siya kabagdig balkadas, no, gihingusgan gayod ni BBM nga diin na matukod or kinabang masugdan nag-implement or gamit kining renewable energy kabagdig balkadas. Muna usa sa rason kung nga no, nga gusto na nga tangtangon ang system loss kabagdig balkadas, no, ang system loss lakip na usab ang VAT nga gipatong sa system loss. So money ang nakitang maayong tubag sa tuang gobyerno gawmikan sa nagkamahal nga presyo sa kuryente. Samtang dugang pa sa mga balita ato ang pasudlon usab ang balita ni Bagting 29 Cheryl Unyot Lirasan, gumikan kay ang iyang headlines nga nagkanayon. CPD-9 o GTI-RTC-9 ipailalong sa tulukadlong pagbansay alang sa New Government Procurement Act. Ang kumpletong detalye, Bagting 29, Cheryl Lirasan.
1: BBC Live Report.
3: Gipahigayon sa Commission on Population and Development kung CPD Region 9, katambayayong ang Agricultural Training Institute Regional Training Center 9 kung ATI-RTC-9 ang tulukadlaw nga training sa New Government Procurement Act or Republic Act Number 12009 gikan Agosto 4 hangtod 6, 2026 sa CPD Region 9 Building Regional Government Center Balintawak, Pagadian City. Gitambungan ang maong training sa mga miyembro sa Bids and Awards Committee kon BAC Technical Working Group kon TWG, BAC Secretariat and User Unit sa guban pang K personnel gikan sa duha ka ahensya aron mapalambo ang ilang kahibalo og pagsabot sa mga provision sa RA 12009 og sa implementing rules and regulations kon IRR niini. Gituki sa maong pagbansay ang strategic procurement planning, mga pamaagi sa procurement contract implementation og sanctions mechanism ilam sa bagong balaod. Pinaagi sa mga inisyatiba gipaligon sa CPD Region 9 o ATI-RTC-9 ang kapasidad o kabalo sa ilang mga personnel aron masiguro ang transparent, epesyente o accountable nga proseso sa government procurement na makatampo sa mas maayong paghatag o kalidad ng serbisyo publiko. Bagting 29, Cheryl Unyot Lirasan sa Bell FM o Radio Bagting.
0: Radio Bagting. Alas 6:21 na itong oras, kabagdig kabalgadas, dugang pa sa mga balita sa BBC News Center pagihapon. Hugtanong gipanguli pa sa Department of Health ang mga nikatap nga sayop ng impormasyon mahitungod sa kaluwasan sa mga bakuna. Aduna kini kalabutan sa mga post sa social media nga dili matudpaluwas o makamatay ang mga bakuna nga gi-inject batok sa tipdas o kung na tipdas o hangin. Sa usa ka pamahayag, gibutsyag sa health department nga mga sagad nga side effect kasama na lamang sa hilanan o pagpanakit sa ilahang kung asa gitusok ang dagom. Normal lamang kini o gingon man na mawala ra usab samtang gipaniguro usab sa departamento sa edukasyon sa panlawas nga hugot nining imbestigaran na sa mga eksperto ang mga taho nga giingong na naghatag kini og delikadong sitwasyon og gipaklaro nila nga dili matutpa kini automatiko nga makahatag or kining epektos bakuna. Basta dako paghihapon ang ilahang giingon nga dunay mataptan og sakit kon ugali nga dili matutpa magpabakuna sa nasang sa sakit kon sa bakuna sa tipdas. Samtang padayon ginanawagan ang Department of Health nga adiser nga mutuo ipang-shared ang mga post sa social media so taon daan kung kini aduna bay kamatuoran kay alang nasab kini sa kaayuhan sa inyohang tagsa-tagsa ka mga kaanakan. alas 6:22 na itong oras. Dugang pa sa mga balita kabagdig kabalgadas dari paghihapon sa BBC News Center. Subling gipalikaw sa gobyerno ang suporta sa technical vocational education sa gipahigayon nga TESDA Ilocos Norte mass graduation kundi ang gisaludaran o gihatagag pag-ila ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang 1,150 ka TESDA scholars. Gikan kini sa 23 ka TESDA accredited institution sa sanasangpit nga probinsya nga nakahuman ilalom sa Training for Work Scholarship Program o Special Training for Employment Program kung STEP. Ihatagan o gagpagpaklaro sa presidente ang kamailahang nakatunan o ingon man certification nga nakabot sa inahuman nga mga mahimo matutpakinig ilang magamit talang sa pagpangaplag trabaho. Gilausap sa Pangulo ang pagpaningkamot o dedikasyon sa mga nasangpit o ingon man manghinauton kini nga mahatagan o mayong panginabuhian ang matag Pilipino nga nakapailalong sa programa sa TESDA o galakip na usaban niini mahaua sa kinigikan sa kalisdanan. Pinagi matutpan sa ilahang paghuman sa training. Makalao maang mga nasangpit nga dunay mga programa o katrabahong nagpaabot kanila. Ilabi na nga karong mga panahona demand matutpa ang mga vocational courses. Samtang sa karapusang bahin sa mga balita sa tuwang pagpanaguban kabagdig kabalkadas, gumikan kay usa nang kahingpit nang usa ka balaod. Ang Republic Act 12322 o balaod nga naghatag og pagtugot sa mga sa Department of Education alang sa pagpunting sa akma nga pamaagi sa pagtudlo sa mga estudyante. Ang nasangpit nga lakang alang sa aron hingpit ang diin na makaton ang mga bata gikan sa basic education curriculum. Ilalom sa mga balaod, gimandato ang komprehensibong curriculum review matag 5 katuig. Kini aron masiguro ang pagka-epektibo o ingon man. Haoma sa mga angayang makatunan sa mga estudyante. Ihatagan usab og pagpaklaro sa balaod nga ang curriculum kinahanglang ipatuman pinagi sa pinakaepektibong pamaagi aron masiguro ang hingpit nga pagkat-on sa mga kabataan sa magitakdang kaalam ug abilidad alang sa matag level. Naglapse in tulo ang balaod og isa ikaduhang kanatong Agosto sa ikaduhang semana sa Agosto 2026. Mao ni giingon nga kining balaura menta og nindot ne, di ba? Kining pagkat-on sa mga estudyante, oo. Ang problema gid ni kabagtig kabalkadas kay unsa man. Kining ato mga estudyante karon kay mubo na kayo sila og span basa kwan ba pagkat-on no? Dili susama kaniadto kabagtig kabalkadas. Karon ang span sa pagkat-on sa mga bata nako. Kasi pag usahon nimo to pagtudlo, mga estratehiya sa pagtudlo, lumalabay lamang ang tanan. Good morning diay ni Hamarudin Mahuroma, Merly Templado, Jomar Magsalay Meng Buntag. Wana ko ay kung oras kabagdig kabalkada. Salamat kay sa pagpakiguban. Hangtod na lamang sunod Sabado pohon sa programa nga Lanog sa Bagtingan. Ako si Bagting Decisyon de Florence of Fima, kauban sa mga Bagting reporters. Ako kauban karon sa studio nga naa si Nikki Plaza. Maing buntag, alas 6:26 na sa buntag.
1: Buntag na! Bangon na! Lanog sa Bagtingan! Time check, hatid ng Virginia Hotdog, paborito ng buong pamilya.
4: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
5: Pangatlong patinig ko sa inyo, bago ako sumubo. Wala namang masama ka ako pero subukan ko. Marami na po akong subukan ng mga produkto. Parang walang nagbago ako doon sa aking anak. Wala namang masama ka ako. Subukan mo nga mahumanap dyan sa kunang rice cooper. Dahil napapakinggan po parayo ko ako eh. Maganda, marami nagpapatunay na kung ano, kakuhin maganda. Ayun po, binilan po ako. Dalawang karton. Ako subukan ko lang. Hindi nang maubos ko po yun. Pabili ako ulit. Paklo na. Pinabili ko. Ano gumanda ang kondisyon ng katawan ko. Ako maganda nga. Ako ah. Maganda nga.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: Virginia.
1: Every great doctor starts with one decision. Make yours at DMC College Foundation's Alberto P. Concha School of Medicine, the first and only school of medicine in Zamboanga del Norte and northwestern Mindanao. Backed by over 50 years of excellence in healthcare education, DMC offers quality medical training in Dipolog City, a safe, peaceful, and affordable place where you can stay focused on achieving your dream. Now accepting applications for incoming first-year Doctor of Medicine students and second-year transferees. Classes begin September 7, 2026. Visit www.apcsom@dmc.edu.ph or our official Facebook page, DMC Alberto P. Concha School of Medicine. Your future begins here. Now accepting scholarships for qualified applicants. Visit DMC College Foundation, Santa Filomena, Dipolog City, or call our hotline at 0917-684-5235.
2: Said Celebrity Beauty Soap.
3: Said Celebrity Beauty Soap.
4: Para sa masanagon, himsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak, Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference, kutis gold, kutis celebrity ka.
5: Nagaangkon sa gahom sa glutathione, nga napamatud-an nga makatakas tabang sa pagpaputi sa atong palit, mapalalaki man o babayi. Mag-Said Celebrity Beauty Soap na.
6: Said Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing.
7: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
8: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibiyog yun, doon nag-ialibiyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit kogon, ragyod. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
7: Said kogon, herbal capsule. Basta kogon, lawas bas kogon.
9: Taas na uric acid. Mao ang kasagarang masinati sa tawo samtang nagkaedad. Ug wala kini mga sintomas. Basta na lang mo atake. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
10: Nagharaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsigo kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul. Ginta na gyud akong gibati. Kamo nga wa nagparagis, ipagparagis na mo.
9: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
11: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
12: Si Mark po, no, Nueva Ecija. Oh, minom na ako, Kuya Boy, ng rice coffee.
13: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
12: Talagang, maganda yung, yung kinalapasan nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Minom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutok na tapos yung pagdumi. Nakakatulong siya dun sa pagdumi natin, talagang nakakakwat na, nakakaginawa, Kuya Boy.
13: Oh. Ano pang hinihintay mo?
11: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

oras sa Maygalaon Battalion, alas 6:45 sa kabuntagon. Mga higala, kamusta? O may buntag kaninyong tanan? Adlaw kita karon sa Sabado pit sa 8 sa bulan sa Agosto, tuig 2026. Welcome sa Maygalaon News Updates. Live kita karon nga mabati sa duha ka sibyaan ilam sa Baganihan Broadcasting Corporation sa DXCA 106.3 Bell FM o DXBZ Radio Bagting 756. Makita usab kita sa mga Facebook pages sa Madasigon, Maalagaron, Matinabangon, Kahiusa. Radio Bagting Entertainment o sa Radio Bagting News of Official Facebook page. O mamonitor usab kita sa Radio Bagting Mobile Application. Sa uluan sa mga nagunang balita o impormasyon sa Maygalaon News, 1st CMO Battalion commemorates the 77th International Humanitarian Law Celebration. Philippine Army supports reservist mobilization exercise in Zamboanga del Sur. 1st CMO joins declaration of CPP NPA-NDF as persona non grata and oath allegiance ceremony sa Bukidnon. 53rd Infantry Battalion strengthens community security through TANOD training with LGU, San Pablo and partner agencies. 53rd Infantry Battalion strengthens interagency coordination for successful counter-landing operations ahead of Western Mindanao Command-wide Interagency Territorial Defense Operations Exercise Calendar Year 2026. Another 53rd Infantry Battalion strengthens public awareness through media engagement for the Interagency Territorial Defense Operations Exercise Kalasag Zampen Calendar Year 2026. 103rd Infantry Brigade welcomes 1st Scout Ranger Battalion to bolster security for the upcoming 2026 BARM parliamentary election. Healthcare on Frontlines Tabak Division teams up wide with Prime Med. Mao ka tong kinatibuk-an uluhan sa Maygalaon News Updates. Ako inyong Tig Balita, PFC James Jet Ramos Bastasa, Infantry Philippine Army. Ang Maygalaon News Updates, gipauluan nila ni Lieutenant Colonel Ronald Dakawi, Infantry, General Staff Corps, Philippine Army, the Acting Commanding Officer, Lieutenant Colonel Napoli Pinar Carriazo Armor, Philippine Army Executive Officer, as well as our Public Affairs Officer, Major Gilbert C. Osores, Infantry Philippine Army, the PSYOPS Officer, Captain Lindbergh I. Gablan, Infantry Philippine Army Operations Officer, Lieutenant, First Lieutenant Mary Rayanel Jane C. Ilumbari, Philippine Army, the Civil Affairs Officer, Captain Fitzgerald F. Galango, QMS Philippine Army, the Company Commander of 1st CMO Company, 1st Lieutenant Nika D. Aaron, Philippine Army, the Company Commander of 2nd CMO Company, 1st Lieutenant Michael C. Andales, Infantry Philippine Army, the Company Commander of 3rd CMO Company, Technical Sergeant Samuel Pudyutan, Military Intelligence Philippine Army, the Battalion Sergeant Major, Ma'am Vanessa Cagas Tumakmol, Operations Manager sa BBC Radio Bagting and Bell FM. O karon sa kompletong detalye sa atong mga balita, gisaulog sa 1st Civil Military Operations Battalion ang ika-77 nga anibersaryo sa International Humanitarian Law. Ang 1st Civil Military Operations Battalion mi-appeal sa ika-77 nga pagsaulo sa International Humanitarian Law org sa ilang IHL nga nagdala sa tema nga pinalakas na ugnayan at pagkakaisa sa pagsulong ng IHL. Uban sa mga personay sa militar o sa mga sibilyan nga kawani, ang kalihukan ng palig-on sa kahibalo, pagsabot sa mga prinsipyo sa IHL nga naghatag og
pag-ibot-agan o pagpanalipod sa dignidad sa mga tao. Gipaligyan usab niini ang pagsalig sa mga partisipante sa pagsiugda sa paghatol sa international humanitarian law, pagpanalipod sa mga sibilyan o pagbarog sa mga mithi nga. O na, patriotism sa nasod ug duty. Ang maong pagsaulog nagpakita sa padayon nga pagsalig sa batalyon sa pagbalambo sa kultura sa kalinaw, pagatod sa katawang katungod o pagsuporta sa misyon sa Philippine Army na maong katawhang sa Pilipino. Dugang na update sa balita, gisuportahan sa Philippine Army ang ehersisyo sa mobilisasyon sa mga reservists sa Zamboanga del Sur. Uban ang 1st Imo Battalion, mihatag og suporta sa 53rd Infantry Matapat Battalion sa 1st Infantry Tabak Division atol sa reservist mobilization may kalabutan sa Interagency Territorial Defense Operations Exercise 2026. Gipahigayon sa headquarters sa 901st Community Defense Center, 9th Regional Community Defense Group sa Reserve Command sa Barangay Dao, Pagadian City. Niapil ang 1st Civil Military Operations Maygalaon Battalion sa seremonya sa pagdeklara sa CPP NPNDF isip persona non grata og sa pagpanumpa pagkaumangunon dito sa Bukidnon. Niantong Hulyo 26, 2026 ang 1st Civil Military Operations mitambong sa seremonyal isip persona non grata og sa pagpanumpa sa pagtinud-anon sa mga opisyal o mga advisor sa sitio. Nagipagayon sa sitio Manunda, Barangay Duminorog, Talakag, Bukidnon. Ang mga kalihukan gipasiugdahan sa mga opisyal sa sitio Manunda o ba sa suporta sa 55th Infantry Vigilant Battalion. Mga opisyal sa barangay, Indigenous Peoples, Mandatory Representative, mga leader sa komunidad, o mga partisipante gikan sa civil military operations. Gipaligon sa maong kalihukan ang hiniusang pagsalig sa komunidad nga isalikway ang impluwensya sa CPP NPA-NDF, paglikon ng mga paningkamot alang sa kalinaw o siguridad o paglambo sa pagnegosyo tali sa Armed Forces of the Philippines. Dugang update sa atong mga balita karmutaga, gipalikon sa 53rd Infantry Battalion ang seguridad sa komunidad pinaagi sa pagpahigayon o pagbansay-bansay alang sa mga tanod uban sa LGU San Pablo o mga ahensyang kaabag. Niyantong Agosto 4, 2026 sa 1st Infantry Tabak Division nakita din sa 53rd Infantry Matapat Battalion uban sa pakigtambayayong sa lokal nga gobyerno sa San Pablo o uban pang ahensya sa gobyerno. Nagpahigayon og miapil sa Barangay Tanog Training. Nagipahigayon sa Municipal Evacuation Center, San Pablo, Zamboanga del Sur. Gipalikon sa 53rd Infantry Battalion ang koordinasyon tali sa nakadiang ahensya alang sa malampusong operasyon batok sa paglanding sa Kaaway, aging pangandam sa Western Command, wide nga ehersisyo sa Interagency Territorial Defense Operation alang sa tuig 2026. Niyatong Agosto 3, 2026, dito sa 53rd Infantry Battalion gihapon, gipahigayon ang coordination meeting uban sa City Disaster Risk Reduction and Management Office o gitawag na CDRRMO sa Pagadian City o mga nagunang partner ng ahensya. Tumong niini ang pag-isgot sa mga estratehiya alang sa kaluwasan sa operasyon o pagpanukod sa risgo ng kalabutan sa counter-landing.

103rd Infantry Brigade ang 1st Scout Ranger Battalion aron pagligon sa seguridad alang sa 2026 BARM parliamentary election. Formal nga gidawat sa 103rd Infantry Haribon Brigade ang 1st Scout Ranger Unbeatable Battalion dito sa headquarters sa 103rd Infantry Brigade. Campo Ranao, Marawi City niadtong Agosto 4, 2026. Isip kabahin sa mga paningkamot nga pagbalig-on ang maong pagpangandam sa seguridad alang sa unang BARM parliamentary election karong September 14, 2026. Atol sa mga seremonyas, gipadayag ni Brigadier General Montoya ang iyang pagsali sa professionalismo o kahusay sa operasyon sa 1st Scout Ranger Battalion. Gumikan kay nakatrabaho na siya sa maong unit sa kampanya batok sa napildi na karon nga Abu Sayyaf Group sa probinsya sa Sulu. Pagatiman sa panglawas sa frontline, ang Tawak Division alayon sa PrimeMed Diagnostic Centers. Kini ang kapasidad sa mobile healthcare nagtungod sa Station Hospital nga ipinisyanteng makapahigayon og regular nga mga medical nga mga eksaminasyon nga dili kinahanglan nga mobiyahay og layo ang atong mga tropa o mga personay sa ingon nga misiguro ang tukma sa panahon nga pagsusi sa panglawas samtang ipaminos ang pagkabalda sa mga operasyon sa mga tahas.

Dugang niya pinaagi sa pagpalikon sa mga kapabilidad sa Kota Cesar Sangan Station Hospital, pagdala sa dekalidad ng mga serbisyong medikal direkta sa mga forward deployed units, labi na pinaagi sa pagpahigayon sa mobile annual physical examinations, ang panag-uban makatabang sa pagsiguro ng tropa sa Tabak Division. Magpabilin nga mahimsog, likon o andam sa misyon sa pagtuman sa ilang mga katungdanan. Samtang sa laing bahin, good morning sa naglanta ko sa Facebook page live karon sa Madasigon, Malagaron, Matinabangon, Magkahiyo sa Radyo Bagting, News Official Facebook page, lakip sa usab sa Radyo Bagting Entertainment, o good morning sa mga nakamonitor Radyo Bagting mobile application. Good morning sa tanan, mga igsoon, mga higala. O sa mga nakamonitor karon na sa among kauban, na walay lain na muang Sergeant Major na si Technical Sergeant Pujutan, diya sa Maykota daw, Pagadian City, kay Lieutenant Colonel Dakawi, the Acting Commanding Officer of the 1st Civil Military Operations Maygalan Battalion, sa among 1st Sergeant nga si Technical Sergeant Wazola, o sa ubang personahe sa 1st CMO Battalion. Good morning usab sa mga naminaw karon og naka-tune in sa 106.3 Bill FM og sa DXBZ Radio Bagting 756. Mao kadto ang nalangkob ng may galaon news updates karong buntaga. Ako ay inyong tigbatig balita, PFC James Jet Ramos Bastasa, Infantry Philippine Army Public Affairs Specialist of 1st Civil Military Operations, Civil Military Operations Maygalaon Battalion. Daghang salamat ug maayong buntag kaninyong tanan. Keep safe and God bless us all.

0: may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, panhod, patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibiyog yun, doon nag-ialibiyog siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit, kugon na yun. Dilfin, itis, perpidad, turil, Davao City, 66.
1: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
2: Pasok mga suke, nangita ba kag ligon, kompleto og barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat ug daghan pa. Plus, aduna silay paints, electrical ug plumbing supplies, hand tools ug power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, ug agricultural equipments like tiller machines. Ug dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na service center, moayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps ug uban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa silay deliver services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagarian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagarian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware. Mabuhay Hardware, let's build together.
3: August 1 is White Cane Day. Ngayong White Cane Day, ipinapaalala natin ang kahalagahan ng paggalang, pagtulong at pagbibigay halaga sa mga taong may kapansanan sa paningin. Ang white cane or puting tungkod ay nagsisilbing gabay at simbolo ng kalayaan at kakayahan ng mga taong may problema sa paningin upang sila ay makakilos ng ligtas at may kumpiyansa. Mahalaga ang pagbibigay ng pantay na pagkakataon upang sila ay makilahok at maging bahagi ng ating komunidad. Magbigay tayo ng tamang suporta, maging maunawain at tumulong kung kinakailangan upang mapagaan ang kanilang pang-araw-araw na pamumuhay sa pamamagitan ng respeto, malasakit at pagkakaisa. Makatutulong tayo sa pagbuo ng isang komunidad na kung saan ang bawat tao ay tinatanggap at pinahahalagahan. 106.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Tingog Bell FM, alas 7:04 sa buntag.
2: BBC, Martin, Martin, Balita!

0: Hockey katubang ang Filipina tennis star nga si Alex Yala kang American player Cathy McNally sa round of 32 sa WTA 1000 National Rank Open sa Toronto, Canada. Nakabante si Yala human gipilde si Alicia Parks sa tulo ka set samtang si McNally world number 17 nakahimog upset batok sa world number 7 nga si Linda Noskova. Nagpasalamat usab si Yala sa mga Filipino fans sa Toronto tungod sa ilang kusog nga suporta. Bisan limitado ang iyang panahon sa pagpahuway human sa iyang Washington Open title, determinado siyang ipadayon ang mayong dagan sa kompetisyon. Ang balitang sports, hatod ka nato ni former City Councilor Jesus Idol John Bahamonde, ang tag-iya sa Petron Gasol Station. Alang niya itong gusto magpatubil or kahamu palit o liquefied petroleum gas at doon na sa Petron Gasol. Ang ilahang may nanaymutang sa may Santiago dool sa Dibim. Doon na sila ilain nga branches sa may Gata sa near Shell Gasoline Station. Sila usab ang exclusive distributor sa LPG Fiesta. Ang ilahang may na din nahimutang dool sa SMC College. Doon na sila ilain nga mga branches sama sa lungsod sa Dumalinaw, Aurora, Tukuran ug Dumingag, Zamboanga del Sur.
1: BBC, BBC, Martin, Martin. Balita.
2: Samtang sa detalye sa kahimsog sa panlawas, gipatinaw sa Department of Health kon DOH nga ang mga grabing reaksyon nga gireport human sa pagbakuna sa pipila ka kabataan giimbestigahan na sa mga eksperto og dili automatikong nagpasabot nga ang mga bakuna mao'y hinungdan. Sumala sa DOH, mas dako gihapon ang risgo nga nadala sa mismong sakit kumpara sa talagsaon kaayong seryosong side effects nga mahimong mahitaboan kon mahitabo human sa pagbakuna. Giawhag usab sa ahensya ang publiko nga likayan ang pag-share sa mga fake news og mangita lamang og kasaligan nga impormasyon pinaagi sa official nga Facebook page sa DOH o mga lehitimong media platform.
0: Ang balita sa kahimsog sa panlawas, hatod ka nato sa Camp Health Multi-Specialty nga nanimutang sa CNS Ubay-Ubay Building, Lumbia, Pagadian City. Ang Camp Health Multi-Specialty gipangunahan ni Dr. Cheryl Ubay-Ubay, usa ka obstetrician gynecologist nga dunay subspecialty sa maternal fetal medicine, high-risk pregnancy, and women's ultrasound. Lain pang espesyalistang doktor sa Camp Health Multi-Specialty si Dr. Gino Oliver Bangkoro, internal medicine with specialty in adult pulmonology, Dr. Rivina Bangkoro, pediatrician with specialty in pulmonology, Dr. Vian Toledo, general pediatrician, Dr. Carlo Tago, internal medicine, Dr. Heidi Abalye, general dentistry. Alang sa dugang kasayuran, just call or text sa 0935-596-6752, Camp Health Multi-Specialty.
1: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita!
0: Alright mga kabagting o kabalkada, din hita sa Nasayod Kaban. Of course, Bagting 27. At ano nga sa taon, kung unsa gidi ay ang pinakaunang newspaper sa Pilipinas, nagipatik sumad karong adlaw. Uy, happy birthday day niya. Tuning sa iran kung unsa gid ni nasayod ka ba nga kaniadtong Agosto 8, 10, 11. Uy, pati naman din gugayan eh. Gilusad ni Gobernador General Manuel Gonzales de Aguilar ang Del Superior Gobyerno, ang pinakaunang newspaper nga gipatik sa Pilipinas. Tungos mo na Del Superior Gobyerno. Moni ang pangan. Ang katuyuan nini nga tagaan ang mga katsilang magmamando og dinalian og saktong balita bahin sa gubat sa Napoleonic og sa nagpadayong pagsakop sa Pransya sa Espanya. Nasayod ka ba nga ang unang isyu kasagaran adunay mga gihubad nga artikulo gikan sa mga mantalaang in English nga nagtutok pag-ayo sa mga update sa gubat sa Espanya og politika sa Europa. Hinoon, mubura ang kinabuhi sa mantalaan. Gipatik nini ang ika-15 o katapusang isyu niini paglabay sa unom ka bulan kaniadtong Pebrero 7, 18, 12. So 6 months ra de tungag tuig ra ang ilahang operasyon. Kay baluan nga niundang kini sa operasyon human nagpasa ang Spanish Cortes og bag-ong konstitusyon nga naghatag og freedom of the press nga nagbawal sa mga monopolyo sa pagpatik nga gidumala sa gobyerno. Samtang sa laing bahin sa wala pa ang Del Superior Gobyerno ang mga giimprinta nga materyales sa kapupudan pulos lang mga relihiyosong teksto nga mando mga mando sa gobyerno o panagsang mga short term nga newsletter nga nailhang hojas volantes or gitawag og flying sheets bisan og wala kini nagpakita og mga lokal nga balita o nagpasiog na sa interest sa mga Pilipino. Dako kayo kinig na usab sa rehiyon tungod kay gipamatud-an niini nga ang usa ka regular og sunod-sunod nga sistema sa print media malampuson ni circulate sa Manila. Now you know mga kabagting og kabalkada, ang una di ay nga newspaper sa Pilipinas mao ang Del Superior Gobyerno nga milungtad lamang og 6 ka bulan.
1: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita, Balita.
0: Ang balita sa nasayod ka ba? Hatid ka nato sa Iliana Bayview College. Naginusarang pribadong tulunghaan sa syudad nga doon ay pinakaubos nga tuition fee. Naginahimutang sa Balangasan, Pagadian City. Ang Iliana Bayview College nagtanya gugunom ka mga kurso nga mokining musunod. BS in Criminology, BS in Social Work, BS in Entrepreneurship, Bachelor of Science in Information Technology, Bachelor in Technical Vocational Teacher Education, Bachelor of Arts in English Language Studies. Pwede ka makapili sa klase buntagon, hapunan o panggabi mo sa ula na irason. Nga dili ka makatunghay labi na sa mga working students. Iliana Bayview College, the builder of future leaders.
1: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita, Balita.
3: Mga madi o padi, ani ana ang balitang showbiz.
0: Pasok ka maring Doris.
2: Gikoronahan si Angelica Lopez sa Palawan isip Priena Pilipinas Grand International 2026 sa unang Grand Coronation Night sa Maong Pageant kagabi. Si Lopez, official nga representante sa Pilipinas sa Miss Grand International 2026, uman mapili ang 20 ka kandidata gikan sa nagkalain-laing bahin sa nasud. Samtang ang nakadaog isip first runner-up si Cleopatra Barrera sa Zambales, second runner-up si Isabel Bella Ortega sa Camarines Sur, of third runner-up si Zeya Nessel Pala sa Mandaluyong, of fourth runner-up si Luisa Benavides sa Caloocan, si Ann Patricia Diaz sa Maynila, og Alexi Caymoso Brooks sa Iloilo City. Napili usab isip mga representante sa Pilipinas sa sunod MGI All-Stars, human makuha ang ilang tagsa-tag sa kaktetulo.
0: Congratulations ni Angelica Lopez nga taga representante ni sa Palawan. Siya ang gikoronahan ni si Perena Filipinas Grand International 2026 sa first Grand Coronation Night nga gipahigayon kagabi. Sa puni kada kong dungog na po sa Pilipinas kay ilabay naman po ni dito sa laing nasod. So, congratulations and we are rooting for you, Miss Angelica Lopez. Samtang sa Pikas Bahin, good morning sa mga naglantaw sa itong Facebook Live karon sa Radyo Bagting News official Facebook page. Lakip na usab sa mga naglantaw sa BBC's Entertainment official Facebook page. Duha lang na ito ang Facebook page sa BBC's Entertainment o Radyo Bagting News. Good morning ni Annabelle de la Sierna. Nga, taga asama ni si Annabelle de la Sierna. Murag taga Pulakan man ata ni. Limot ko ni niya taas kaya ang gano. Hindi na yun mabasa. Alright, good morning usab sa mga naka-monitor karon sa Radyo Bagting mobile application. Alang sa wala naka-download, ala sige pag-download na mo, available na sa Google Play Store. O sa mga naka-tune in karon sa 106.3 Bell FM o sa DXBZ Radyo Bagting 756. Daghan kayong salamat kaninyong tinan. Mao katong naglangkob sa BBC Bagting Balita alas 7 karong buntaga, kami ang inyong mga tigbalita.
2: Ako si Bagting 27 Daryl Kat Ayaay.
0: Ako sab si Bagting 29 Cheryl Unyot Lirazan. Daghang salamat og mayong buntag kaninyong tanan. Alas 7 imedia.
1: BBC BBC Bagting Bagting Balita.
4: Said celebrity beauty show.
5: Said celebrity beauty.
4: Said celebrity beauty. said celebrity beauty soap.
5: Kasagaran, buntag yung ko niya. Ako siya ginababad. Ginababad na ako mga 5 minutes bago na ako banlawan. Mm-hmm. Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na nag-

0: kids akong nose the pit. Karun, wala na kay, wala na mapuntiya.
1: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
2: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
3: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong prangpahan ako, paragulay ko suba, murpanhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit. Kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
2: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
1: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
4: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
5: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
4: Yes po. Nakailang kahuna po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
5: Opo, tapos?
4: Parang yung UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
5: Wow!
4: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinapainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Are you planning to build your dream home?
7: Balay negosyo o proyekto nga pangandoy? Sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, uguban pa. Adaw sab hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tailor machines.

0: istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital o nagsigig ka-admit.
1: Pot na migmati kanio, pa-check up ko dito. Tapos doha pag yun ko sa Regan o diha sa Sigaboy, balik panak-pantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi, lami na, wala na ko igiinom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal. Oh, wala kana na lang jud sa kapi na lang jud nya nga paragis bila-bila nya pagkatong lisensya namo, pag medical namo kay kinahanglan man sa lisensya, ana na ang kuan namo nga tik, dili na jud ang imong UTI, wala na jud siya kuan. Okay na jud, wala na sa una, ma problema na siya kada medical niya sa kuti, lala na imong kuan tibay imong UTI. Kumo gani na no nga magsige ko ka-admit, pero pag sukad karon nga nagparagis na ko dito nang kape nga bila-bila, okay na jud kaayo, wala na koy lang giinom, kana lang jud siya ang Ginoo jud ang naghatag alang mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa aning produkto. Simple ako din ang giampo no nga Lord, tagailan jud ko og kanang maayo nga tambal, kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no, kapoy na ba maay man to kay pagkape nimo buntag sayo kape nya utom inom na po ko 3 times idi kape jud ko na paradis bila dila Lisa Hiram Pausos kuan ako 5-7
0: busa sa unsamang banatian adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis bila-bila.
3: Paragis bila-bila.
2: Paragis bila-bila.
4: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
5: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong pangpahan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-alibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
4: Sad kogon, or

0: aning musulod nga mga gutlo, inyo mabati ang usa ka binayran nga tulumanon. Kung unsa ang ipamulong sa maong magsisibya, iya lamang ug walay kalabutan ang tag-iya ug tagdumala ning istasyon.
1: Asenso Pagadian, Mios, Sami Ko!
2: Mga higala, kumustag mayong adlaw kaninyong tanan. Kini si Redrio ang makiguban kaninyo dinhi sa angkaakuhan. Siyempre pa dilita maglangan ni ana ang atong gipaabot sa tanan, gihuwat sa tanan, giawayan sa tanan, pinakagwapo sa tibuok kalibutan. Dods Marson, Dods Aban, tina Dods.
3: Yes, mga higala, kumusta og bayong adlaw kaninyong tanan. Welcome sa inyong programang angkaakuhan, pinagi ni Mayor Sami Ko. Nga sa iyang programang Asenso Pagadian, aron atarag mga katawahan ning Dakbayan, adunay kalabutan sa mga proyektong programa nga gipatuman. Og mayang adlaw sa tarag mga katawahan sa Busurian, sa 1st District o sa 2nd District, ang pagtimbaya gika ni Mayor Sami Ko nga magdala sa Asenso sa Buanga del Sur.
2: Yes, syempre naman ang kaakuhan. Inyong mabati gikan din sa Little Hong Kong of the South, ang regional center sa Western Mindanao, one of the most progressive cities in Mindanao, tungod sa administrasyon ni Mayor Sami Ko. Pinaagi sa kusgan nga mga FM og AM radio stations din sa siyudad sa Pagadian, Dods.
3: Yes, baga higala. pan sa dili pa sa to ang baga hisgutanan.
2: Muragwa lang,
3: Dods. Karong adlaw ato sang basahon ng mga proyekto ni Mayor Sami Ko nga gipatuma dinhi sa Dakbayan sa Pagadian, dinita sa drainage sidewalk with underground drainage nga proyekto ni Mayor Sami Ko. Construction of drainage at Purok Boswagon to Purok Jimilina, Barangay Banale. Construction of sidewalk

0: with underground drainage along Cabrera Street, Junction Datok Street to 30th Street. Northern side Barangay Gatas.
1: Northern side Barangay Gatas.
0: Construction improvement of drainage system at Barangay Murikay. Construction of sidewalk with underground drainage along Sabati Street, Junction Epesparis Avenue, Ariusa Street, southern side by San Jose. Construction improvement of drainage system along Ariusa Street, extension at Barangay San Jose. Construction of open canal at Purok Rojas, Barangay Santo Niño. Total list sa mong gibasa, 5,700,000. O pinayon ta, water system project. Water system at Purok Manga, Barangay Datagan. Purok Manga at Barangay Datagan. Repair of water system at Barangay Di Burok. Improvement of water system at Barangay Gubak. Improvement of water supply system at Barangay Lala, nahuman na siya drilling. Water system at Purok Banaba, Barangay Lanyensa. Water system at Lower Sibatang Elementary School, Barangay Lower Sibatang. So nahuman na siya drilling. O guban pang mga proyekto, improvement of stairway at Purok Bougainvillea, Barangay Bumba, nga total of 42,100,000.
1: Okay, so ingunana ang ato ang nakita og natagamtaman na sa tanang katauhan nga diin sa mga kabarangayan ning siyudad sa Pagadian ang giapod-apod nga mga proyekto programa ni Mayor Samico. Dayon ato lang ginang balik-balikon nga ang mga kadalanan, ang ato ang mga edipisyo sa mga kabarangayan nga mao'y top 3 priority projects sa mga barangay nga gikinahanglan gyud sa katauhan. Syempre pa ang kadalanan. Dayon mopiktos tagamay nga ang kanang ipakatag sa atong mga sa mga kaatbang ni Mayor Sami nga si Mayor Sami dili daw ganahan og mga simintong kadalanan, ilabay pa nga gilibkas kana gyud sa mga tigpamaba nila diha sa probinsya aw dili gyud kana tinuod kinsa bagoy tawo nga dili ganahan og simintadong dalan ang tanan ganahan gyud na. Pero naalang may mga konsiderasyon nga kinahanglan nga maghimo tag kadalanan, dili lang buslot ngadtungan hi nga diin gamay rang makapahimulos. Unahon sa gyud ang priority sa mga katawhan nga diin ang kadalanan nga daghanan ang makapahimulos, buti pasabot daghanan ang muagi. Dili kay ang muagi ditong dapita ang tokmo lamang og punay nga diin na maglupad-lupad man sila o di bakha ang kana na lang mga singgaong og mga laksoy. Kaila ba kag laksoy dods?
0: Wala nga kuan ng mga
1: kaila kag singgaong kanang laksoy mura na siya ilaga, kanang singgaong mura na siya iring. Mao na siya diha pero kaila kag ismiring hoy
0: kana.
1: Murag ispiriketek. Anyway.
0: Mao na mong mahigala, mong gibasa diyan ni drainage sidewalk with underground drainage. Dayon water system. Og mototal siya sa 42,100,000 among mga proyekto. Og sunod na usab, ang busahon lahat na usab nga mga proyekto nga inyong madunggan re, nga gibasa ni Mayor Samico. Katong kaning una na mong gibasa, kuhanis siya ka-page. Naanis siya sa 2, 4, 6, 8 walo ni siya ka pages nga mga proyekto ni Mayor Samico. Ug uban na usab among basahon na usab din he sa kahanginan sa nahimo niya ipatuman sa 54 ka barangay, ilabi na kaning top 3 priority project sa mga kabarangayan nga gipangayo sa mga katawhan.
1: Yes.
0: Ug requested usab na sa ilahang mga barangay officials bisag dili kalyado ni Mayor Samico tungod kay ang pagpanerbisyo walay halong kolor. Tungod kay ang politika, usara na kaadlaw, ang eleksyon, usara na kaadlaw, ang
1: exactly.
0: Pagpanerbisyo sa katawhan, tagtulo katuig, muna nga, gitagaan ganyang saktong serbisyo ang mga katawhang kabarangayan, tungod kay, usap na sila nagbayad og buwis, gibalik usap, pinaagi sa iyong mga proyektong programa, nga gipangayo sa katawhan. O sa dugang hisgutanan, nakipulong si Mayor Samico, kauban ni City Councilor Lance Samuelco, sa mga opisyal sa GSIS, atol sa courtesy call, visit sa City Mayor's Office aron hisgutan ang plano sa pagtukod sa bagong building sa GSIS sulod sa Regional Government Center sa Barangay Balintawak. Gitabungan usab kini nila Ms. Rachel E. Ejan, Vice President for Mindanao office, Attorney Khalil Laharato, ang GSIS Legal Services Group og ni Mr. Leoncito Manuel, branch manager sa GSIS Pagadian. Gilauman ang bagong GSIS building maghatag og mas epesyente og masayon nga serbisyo alang sa mga membro og mga residente sa Dakbayan sa Pagadian, mga kasikbit nga mga lungsod, ilabi na sa mga trabahante sa kada LGU. Gilauman usab nga dili madugay mapirmahan ang deed of donation alang sa yuta nga ihatag sa City Government of Pagadian. Pinaagi sa inisyatibo ni Mayor Samico isip kabahin sa pagpatuman sa maong proyekto. O ang gusto ni Mayor Samico nga ang tanang mga regional government offices, mga GOCC, kaning Government Owned and Controlled Corporation, gumayo og yuta, dunay luna diya sa atoang government regional center, regional government center sa may Barangay Balintawak, para mausa diha ang mga government offices, mga regional offices, national offices, ana diha sa ato ang regional center. Tungod kang Dakbayan sa Pagadian, mao ang regional government center. Sa pagpaningkamot ka na ni Mayor Samico nga mabalhin din sa Dakbayan sa Pagadian, tungod kay ang Pagadian City, mao naman ang regional center sa Zamboanga Peninsula, Western Mindanao, kung sa Region 9.
1: Yes, okay. So, atong hisgutan na ato ang pagka-regional center din sa Western Mindanao. Approved gid ka na ha sa Korte Suprema nga diin ang regional center is Pagadian City tungod kini sa pag-create sa BRMM nga sentro na gyud ang Dakbayan sa Pagadian. Well, nindot kaayo. Asa manggod ka mangita ana? Asa pa sila mangita, Dods? Mahal kaayo ang yuta karon paliton. Unya ang city government gidonar lang ngadto sa mga regional offices aron lang gyud mobalhin og motukod sila din sa may barangay Balintawak. Libre na ang yuta nga hilabihan kadako ang ilang iokupa diin ang pag finance na lang ang pagpangita na lang pundo alang sa ilahang mga edipisyo o mga building nga itukod din ha nga regional offices.
0: Yes.
1: Unya ang ato apagyud nga mga empleyado sa rehiyon nga mga taga Zamboanga City ang kanagiyaya pagyud na siya sa kagamhanan sa Dakbayan sa Pagadian, pinaagi ni atong ilabi pa pagpamalhin gyud nila hatod kuha sila pinaagi sa coaster. Unya karon ang gusto nga moadto sa mga opisina sa regional center, may empleyado man o dunay mga tuyo dito, naapoy coaster, mo back and forth pud na pag travel para libreng sakay alang sa atong mga kaigsunan nga muana sa may barangay Balintawak nga daw dunay mga katuyuan sa mga regional offices. Mao kana ang pagtabang o pag-atiman, pagpangga ni Mayor Samico alang sa ato ang mga empleyado sa matag opisina sa mga regional offices nga diin na ilove nagyud ninyo ang Pagadian kay musugot pud mog sa dili Pagadian is the regional center. Dayon na asa pa mo ni ana mangita nga diin palangga kayo mo ni Mayor Samico. Mayor Samico gi-provide niya ang tanan aron lamang kamo diha mahamugaway. And then ang maong regional offices makaingunta nga aw ang regional center makaingunta nga a city within the city.
0: Yes, bauda mga igala nga makita man niyo diha sa wala na kanhi sa regional government center sa Dakbayan sa Pagadian, anadya sa Barangay Balintawak og nadiha mga daghan ng building natukod og ang mga ananasan ng mga 90% no.
1: Yes.
0: Ang building diha nga nakabalhin na unya kamulo paghapon og pag donate og mga lote alang sa mga regional government offices, ilabi na kaning mga opisina sa direct sa office of the president anadiha no sa atong regional government center. Tungod kay nagkadako ang maong area og masibo gitan ang mga building diha sa maong buhatan. Mauna nga mga na mo diha one stop shop kung say mga tuyo, ilabi na ang atuang mga namunuan sa kada lungsod, sa kada probinsya, kada syudad dinhi sa Rehiyon 9. Mausa na iniganhi diha sa iniglaag dinhi sa Dakbayan sa Pagadian o gimausab sa atuang regional government center nga kana inisyatibo ni Mayor Samico nga nakabalhin gid sila dinhi sa syudad sa Pagadian.
1: Yes, ingon ana ang ato ang kahimtang karon sa regional center din sa siyudad sa Pagadian diin atong makita ang pagpaningkamot gyud ni Mayor Samico Bulahan ang kitang dakbayan sa Pagadian nga nakaamahan nakamayor kita sama ni Mayor Samico ug wa na ginailain si Mayor Samico lamang gayud kay atong kahinumduman ato ra pud ning ibalik aron usab matagan pag kredito og katungwa kayo nakahibaw kun unsa ang pagpaningkamot ni Mayor Sami sa pagka regional center sa dakbayan sa Pagadian kay himuon na pud ning isyu mayngon nga hiliho ko nagsadili ma regional center ginang Pagadian dilihoy tungod kay regional center na gyud ang Pagadian niadto pang una pang pagkamayor ni Mayor Sami last 9 years and after that may puli naman gito sila sila man naman gito nga ni adini nga kritiko o kaatbang ni Mayor Sami ko bisi mayor biya ng gobernador karon dinhi sa dakbayan sa Pagadian bisi mayor biya na siya nga karon gobernador na iyang banang kanhi gobernador mao biya kongresista sa unang distrito dinhi sa Lalawigan ang mayor ni adtong panahon na ilaha baya ni adtong panahon nga sila unyang sa may nahitabo sa regional pagka regional center sa dakbayan sa Pagadian mingaw pastirana o kanang mga kuan pa kanang esperkitek pang pagkahistorya mingaw pastirana tungod kay nangawa sila wala mukuan na lang building na lang or kaning opisina na lang ang naa sa ilahang kanang matag lugar nga diin sila nag-okupa or nag-kining renta o kanang building sa may regional center wala na itawo tungod kay nanguli dito sa dakbayan sa Buanga silang tanan mao nga ang ato ang mga transaksyonis ni atong panahona ang atong mga taga Pagadian City ug Sambuanga del Sur uban pagdapit mo adto na lang yun sa Sambuanga City now pagbalik ni Mayor Samico sa ikaduha niyang pagkatermino sa pagkamayor sa siyudad sa Pagadian sa ikaduhang bahina ikaduhang yugto na kay kumintag termino first term second term niya kay nahuman na gud niya ang 9 years so laing 9 years laing na pod nga pagka yugto sa pagkamayor first term for the 9 years ana ba so ang nahitabo is kuan gyud sa tanan nagsugod gyud sa mayor sa tanan sa pagkamingaw sa dakbayan sa Pagadian sa pagkamingaw sa regional center sa may Balintawak iyang gipaningkamutan nga mahibalik gayod ang mga regional offices personal din sa dakbayan sa Pagadian ug dinhi magopisina niya kay gahi pa man sa Batong Bantiles maong siya na ning kamot gyud no kita kay makigaway na siguro ta doon pero sa mayor sami lahi no ay iyaha is kinding-kinding
0: wala nagibalikas na nato
1: gibalikas na nato natakalakawan ni kinding-kinding so maayo kaayo nga pagka kuan ba nang may amhanon gid siya nga hiyas hangtod napabalik inanay pong pagbabalik ng hangtod karon hinoon gamay na lamang gyud sila ang wala pa
0: yes Mona, no mga higala na realize na gyud ang regional government center og sa kadaghan ng mga datos sa kadaghan ng mga pagadoki-doki pag-study sa nagkadaiyang mga private institution ang gideklara na gyud ang dakbayan sa Pagadian mao ang regional government center sa Region 9 unya ang Sambuanga City sa naka commercial hub kaning nadiha ang mga main sa mga infrastructure pero bisan pa man ingon ni ana ang dakbayan sa Pagadian wa gihapon nagpaulahi tungod kay ningkamot si Mayor Samico nga mas moangat pa atong ekonomiya mas motubo pa ang atong ekonomiya dinhi sa dakbayan sa Pagadian mao na nga naningkamot nang imbitar usab siya og mga top 3 nga mga ilado nga mga malls ning nasod Pilipinas ilabi na ang Robinson sa naana unya puhon mosulod na usab ang Gaisano City Pagadian unya ingon man usab ang kaning SM og nagbutang usab si Mayor Samico og mga edipisyo ilabi na kaning tourism infrastructure project tungod kay ang mga bisita adunay kalaagan og mga hindi din sa dakbayan sa Pagadian mao na ang ipaklaro ni Mayor Samico nga wa niya gi priority ang mga tourism infrastructure project yatagan niya og priority ang kaneng health programs sa dakbayan sa Pagadian. Kaya lagi, nang imbitar man ta og mga bisita, nga dumudoong din sa atong dakbayan sa Pagadian, mauna nga nagtukod siya og mga tourism infrastructure project. Bisag asa mo nga mga syudad nga probinsya, gipasiugda ginila ang tourism infrastructure project para daghag manganha sa ilang lugar, daghag manganhi dinis dakbayan sa Pagadian, mga turista nga mga bisita nga naatay ingon ani nga mga proyekto. Ilabi na kaning Kakotlalas diving resort o kaning water park o palpalan viewing deck o Puluyagan Beach Garden Resort o ato ang Kindis Cave Kindescape, no?
1: Yes, Kindescape na ana
0: og
1: siya dito
0: mga
1: sa
0: poles,
1: may Dilagan.
0: Oh, mm-hmm. Atong mga poles gidevelop na ni Mayor Samico og daghan na usab na kalaag di ana para dili po ta mabihan sa ubang mga lugar, ubang mga syudad nga ganis dakbayan sa Pagadian, ano bang meron sa syudad ng Pagadian?
1: Pagadian so, City og si Mayor Samico pa has a little of
0: yes,
1: everything. Yes.
0: Naamitanan din he sa dakbayan sa Pagadian, naatay langob, naapuntay mga unsay, naapuntay poles kompleto ang dakbayan sa Pagadian og gidevelop lang sa ato ang mayor para unsa man gani mga espeto unsa ipangita sa atong mga turista, adon natay kahanyag, adon natay ikapasigarbo nga fraud nga ana ang dakbayan sa Pagadian eh. Pagadian City tungod kay regional center sa Region 9. Og mauna mga higala og sa laing bahin ang libreng serbisyo alang sa masa gipahigayon sa Barangay Santa Lucia diha mismo sa Pagadian City Coliseum.
1: Pero nahauna nang gipahigayon sa Barangay Santiago, di ba?
0: Yes.
1: Maingunta nga na nagyud sa mga urban areas, mga dagkong barangay dinhi sa dakbayan sa Pagadian sa kinapusuran or the heart of the city. Dayon nagpasalamat lang pud ta nga ang mga katawhan ang misanong usab tungod kay dili mangyud na ingon nga kanang kapungan ang ato ang mga katawhan tungod kay gikinahanglan gayud kaayo na sa ato ang katawhan nga diin na mo avail o makisawsaw makapahimulos sa libreng serbisyo alang sa masa din na daapagay ubano nga murag pugong-pugungan pag nila ilahang mga tawo sa barangay ayaw ana.
0: Mauna ang libreng serbisyo alang sa masa, nagamit na ginato ang atong Pagadian City Coliseum dito gipahigayon tungod kay ang schedule mao ang Barangay Santa Lucia nato ni kalabay ng adlaw ang Barangay Santiago og Barangay Kawit og lauman nga ubang mga barangay dinhi nasa sentrong bahin ng dakbayan sa Pagadian. Ang libreng serbisyo alang sa masa mao na ang programa ni Mayor Samico siyang health program. So gihatagan guniya og priority ang natad sa maayong panglawas sa mga katawhang Pagadianan.
1: Pero kaning atong posing doon sa atong action sa atong mga kamot kang Engineer Asidilio maningkoan ka nang
0: uy, naay bago kauban si City Councilor Ben Kulbe.
1: Kang City Councilor Engineer Roger Asidilio maningkoan ka nang postura. Iyahaning signature.
0: Murag ubay-ubay na ang muabi no sa Team Asenso. City Councilor Roger Asdilio, Ben Kulbe, Do Carille, Marjorie Velo Cero, napayuban nga mga City Councilor ko.
1: Kana sila gapahipi-hipi lang na sila diha sa pagkakaroon. Pero ang kulor ana tanawon lang nato sa kanang dool-dool ng 2028.
0: Di ba pod mahimong balingbing balik. But anyway, balik tayo sa sigutanan, ang health program ni Mayor Samico, gilagbas na nga to sa kadaga barangayan, di lang kay sa binyo, sa manhaan na mo sa barangay. Nga to yun sa house to house, bit-bit ang ato ang binakid, sinako nga tambal, kauban sa to mga doctor o nurse, sa SWDO, o guban pang mga tinugyanan ng mga city government offices nga naghatag og serbisyo nga to sa katawhan. Ilabi na sa tong city agriculture office, naghatag og libre nga binhi, kung sa pa ilang ikatanyag sa ilang buhatan o gasong atong City Veterinary Office sa pagpagayon o free vaccination, anti-rabies vaccination sa mga ero o giring o paghatag o kaning vitamina. Guban usab sa atong City Agriculture Office, pinaagi sa atong paghatag o kanang deworming, AI, artificial insemination sa baboy, ilabi na paghatag usab o vitamina sa baka, kabaw, kanding o kabayo kada anha diya sa kada barangay. So ang health program ni Mayor Samico atong balikon gi-priority na niya para sa katawhang Pagadianon kay tungod maunay usa sa panginhanglanon sa matag Pagadianon, sa matag individual. Mauna nga gipakusog niya to ang City Health, adunay libre diha nga dialysis machine, tulo na siya kabuok. Unya libre atong check up, libre usab ang atong tambal, resita sa doktor. Libre atong tambal sa atong City Pharmacy o ganausab atong City Infirmary Hospital sa may Barangay Danlugan nga puhon mahumana ka na o makakuan na ta, maka-entry na ta sa Level 1 nga hospital.
1: Yes.
0: Mauna nga paghatag ni Mayor Samico og priority gi priority giniha ang health program. May mugtuan ang mga istorya nga wala kuno tagay pagtagad ang health, health program, program Dennis Gakbayan sa pagadian. So misleading, sayop na nga information. Bisag kamo magkapamatuod man mo kay nakapangayo mo og tambal din hey, libre way bayad. Bisag ka ng mga pasyente nila diha asambang nga Dilsor Medical Tent Center. Ato na ginaanggaan og tent center kay ang tent pa man gihapon di ginato ni undangon kaning tingala og tent center kundi na tangtangon ang tent din ha. Magkaulaw biya ang usa ka hospital, government hospital ya magbutang-butang ka og tent dili man na siya maayo tungod kay dako kay na nga building, no? Daghan kay na siya og adaghan og building gituko din ha. Unya kay na tingala tanga na short kay di ay gihimo dai opisina ang tikas nga building nga unta gidesign na para sa hospital. Mao na nga og tangtangon din na opisina din ha. Mawala na ang tent kay maluag-luag naman dayon. Mao na nga ang Sambang Adelson Medical Tent Center. Na paghapon ang tent tadi gini mo lang ang gaan na ginatunig Sambang Adelson Medical Tent Center unya Dennis Dakbayan sa pagadian atong balikon nga walay gibalibara no nga mangayo og tambal i-present lang niyo ang resita bisag kanang magpa-check up di sa Sambang Adelson Medical Center na yung mga resita din nga gihatag sa atong City Pharmacy. Ang uban gipang-compile na ko o mao ni mga resita pamatuod nga nangayo sila og tambal din he. Kasagaran nga common nga pangayon kaning paracetamol og uban nga mga tambal nga maintenance nga tambal nga kuan kaning ang libre nga gipanghatag para sa atong mga katawhang nga pagadianon.
1: Yeah, okay. So ingon ana ang ato ang mayor sa siyudad sa pagadian mao baya nga nahatagan gyud sa dako nga score pinaagi sa nakalabay nga pagpahigayon og pag-inspeksyon og kaning tanan nga mga pagtan-aw sa Department of Interior and Local Government kun DILG pinaagi sa SGLG. Kay kining DILG kun magpahigayon nag SGLG dili nang DILG kun dili naglangkob na siyang task force nga gikan sa mga kanang kampungan, mga organization, civil and civic organizations sa tibuok probinsya, sa tibuok Pagadian City aron maoy ma-inspeksyon, maoy mutan-aw kun unsa ang gihimo sa usak piniling opisyal sa usa ka lugar ilabi na ang mga kanang key positions like mayor, like gobernador, like congressista o uban pa. So mao na siya nga nakuha gyud sa Dakbayan sa Pagadian ang 9 over 10 sa SGLG.
0: Yes.
1: Pagadian City na pero ang probinsya sa Zamboanga del Sur nakuha gyud nila ang 2 over 10.
0: Mao na mga higala nga angay nga tutukan usab no sa tong namunuan din eh, sa probinsya nga unta tagaan ba og pagtagad ang kaning grabing pagtaas sa poverty incidence, grabing pagtaas sa kapobrehon sa katawhang sa katawhan sa kadalungsod nga mao ni ilahang tutukan unta og kumusta na unsa may ginahimo nga aksyon ini nga ang Sambuanga del Sur nagpabilin gihapon sa top 7 poorest province, top 2 poorest province sa region 9 SGLG 2 over 10 good financial housekeeping, wapod nakapasar, wapod na appeal. Then pagpagawas usab sa dato sa National Anti-Poverty Commission ang Sambuanga del Sur nakurat sila kay nganong taas kayo og poverty incidence kapobrehon yes. Dinhi sa atong probinsya mao na nga atong dukdukon ang kagamhanang probinsyal unsay gihimo sa pagpanerbisyo nila sa probinsya nga para makalingkawas ang mga katawhang sambusuryan sa kapobrehon unsay ginahimo unsay ginahatag unya kanang ayuda okay man ang ayuda nga maghatag-hatag ta pero hantod pila ra man kaadlaw mahurot na siya ang sakto nga angay itabang ni ana maghatag og sustainable livelihood program para sa tanang mga katawhan sa kadalungsod o gani ang Dakbayan sa Pagadian pinaagi sa inisyatibo ni Mayor Samico nang imbitar siya og mga private entities mga
1: yes, mga private entities,
0: mga private companies
1: mga kompanya
0: para makatrabaho ang walay mga trabahong exactly. Mga sa Busurian.
1: Mm-hmm. So ingon ana nga to ang mayor sa Dakbayan sa Pagadian nga diin gitagan gayud og pagtagad ang tanang anggulo, tanang sektor, tanan nga mga kinahanglanon sa matag area of responsibilities sa ato ang kagamhanan dinhi sa siyudad sa Pagadian, dayon mudawat pod og kanang constructive criticism alang sa kalambuan sa pagpanerbisyo sa siyudad sa Pagadian. Sinias na si Eli Dodds kay diin hapit na gyud ang ato ang time. Well,
0: yes, mao na mga higala, murag madayon guro atong barangay election unya kato si
1: murag madayon nga murag dili.